0: 2004 ha ke so utlwi monate wa radio mix.
1: Ahlel wena 2004
0: ka 2024
1: ha o sa utlwi monate wa radio molato keng
0: a sa mma o ntirela e ya mogisa sala ga ke tsena gobane nkanete tsena tsa bapendi ga
1: o ka mo thusa na etseng e re ke mo thuse o lo kadima tlhomphe e ya ntate 606 terene ya bosiu o futswelele papa ka mono ka lebese Jo le ke nga sho re ke bana ke sho ke tlo gona go a tsho ke tlo o tlo
0: go tla tetela
1: o fa seri telo fe o ka fa seri telo
0: ke tlo mo a le ke tla ga ke me ba se ga me ba se ke a malwa
1: ne ra tsaya ga me no motho a male ba nya ke gona ba ho kunya bana ba
0: mahala ke se se ke ntse ke le le se ke ke le le se go loga ke mona
1: di fashe ntja tseno ka male ba nya ka mona di fashe
0: a ntse ke ba male ba nya di kala fela
1: ha di fashe di kala fela le gona ba
0: etse ha di la mathata le batho
1: le gona ke tlo kala fela ke fete
0: le tsamile go kala o tsala selamo ka mahala mo sa kala
1: ke tla etsa jalo ke tla phetha ka mo ntaelang ka temogenaka
0: le nne mo rena
1: ai lale
0: thank you
1: thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you

nga bana ma hai fela ha ba wana mona mo dimo ye mongwe le bala tsola hai ke go bana go jwetsa magana ma ka fela le ka bala ba ba holwane ba ka dile mong le tsolo fela hai le mathateng ho nna le boya ka bona ke se dilata ba se

0: halala le nyakwane mse se dilo hantle fela ho ya supileng re fraletse jwa lorena ya rona ya bo su ya bo bedi ka mo tabadileng ka tenya mamela ha o tseba watse ba o sa tsebe ha o tsebe fela re ke tswele mona ha ile twe
1: ka ofela
0: re tshabana sa go mo modimo ngwa imetse
1: o ba lo ne
0: o ba lo ho ba lo
1: a nna ibile ke sa ile mo kete
0: he na ba tu nda ke botsikwane
1: wa sa ba ka tate 606 ye re la ke thepusa ye ba o mo ho potsa ba sane ka mo kete ntaba tsa ka kwala na ne ke tsama itlo jwa lena o tla o bitsa
0: ne ke ba
1: ka tsama ka le bo bolane le le sweu jela la o tla o bitsa
0: ho etsa la jwang
1: na o tla o bitsa o tla mo ho
0: a ke ba mpolella wena hlo ntwetse ba utlo mpalamisa nthwane ba re ke utla ntwetse hanga ka itse
1: a ke no na ke se be di se
0: a bo ntate o so ba le go betsa na ha o jwang ka mmala
1: o ya ka
0: eh
1: e jwang e me go nile bo sehla
0: a lo na me le se le bua tsentse ne ba mmala o mo go e ba mmala o mo
1: bona mamela ona le mone nyanyana ke ge ina le mohele
0: eh
1: eh epinki
0: epinki ena ena e phuphule tsang se
1: eh eh ena epinki ena ke ona e ke se bitse anye
0: a wena tse go kwa we tse ntle ntle no a se a ha o ya ke a u kuku mametse hantle ja u ko a swa mo tsaitse ba nke ntate 606 ai fela le o ne ke jalo ka o hwebiditse motho wa ngwana ke ta o hwebiditse
1: ke ba ya mele ke ntse ha ina
0: ke mele tse di teng ke le go ona o batla maso
1: e re go hwetse ma ke kopala le ntate api ntate api o ngwamanya ho ka lo ka lo ntate ha ke sa utlwa ho etsa la ka wena ke re we o tampola ise ntate api ntse ke le teng
0: e bokane to o na bua nnete ha sa utlwa ke re
1: that I be able to have the hand that the hala ke sa go tsaya ona that I be able to tsaka nga ga thupa sa pa ka ba bua taba tse ding ke ditse that happy
0: fa uno le kae wana ke le go ha wa ipata ke ka nna ka dumelana le ntate happy ka nna ba o tlile ha uwo ha wa tsela lo go monene o teng
1: e re go lwetse ke nyane ya go ke ke tsepile tse tsileng se tlo go pala le me bo tla le match ha o yali ba tle ga ga mo khotlaneng mo tsengwe mo nyekile mo disa ona mo la ya le be ke khabile ka tsho u fela ke le mosweu ya re ga e go
0: e
1: a thi o je ntate
0: mang ga thi kwa u je ha kana khotse
1: e ya re ba ba tsona makale tsa pina kwa ta mela nga ta ta be na si buya ha di ta mona fuma ha ga je motho di tsile le nna je la yare a maketse hampe a re khutsa mabitso go ke hela motho a modimo a thi o no bije e ya re tsara tsho mpatang ha holo eno
0: ke la bana taba e ya lona ke ha ke a ke ra ga le yona fela fela ha ile pata tsena ke ba le ga le yona
1: a e sa tlo tse mpata yo to fumane ne nna ke bo ntate mo bala ba sa tswe tsa mosebetsi ya ntse ke mathakile o thusetsa go kae kae
0: bona ke go bona ke yo e tlo pata ka tsela e jwalo
1: o ya le lo cha o talo bitsa monga ga ga re tate e ka ke tla thola students ena ya le
0: ka ne ta o theole ha ka

0: ke go tlaitsa ba fela empa mo no sebetsa motsiare mona o kena bosibo ha nka ho etsalang keng wena ha la gathala o gathala o gathale bo gathale
1: bu a taba tsa se dikile tsa se dikile
0: o sa lokise tse bo ya mo bo
1: se dikile taba tse
0: re tla kopana ma jantse nna ntate
1: ha mona te ho tshisa ho batla
0: o tswa balo
1: ne ka ba o pikutlo fisa mo
0: o tla ya go tshepe fela ho kopana na ke ba isani ba u jwang
1: le bona ba itse ke fitlhela botlhano go seng be ke le mona le fitlha moralo ga sa malane o twa ka nna lo se buping ba itse le ke le mong
0: ka ne dia o kampa ba jwalo
1: ya le nne ke re we ntle ya be di se o ska ba le mo ke ntle mo ke biro mo no
0: ai
1: o ha ba ha ona lo botsa go le le tantsa ga le tso ke ba tshwaga le batswa me tsena ba le bangata ke le mong ke tsaba ke tla ke le ntshwa ke ne tso le
0: ne le bona ba ke ba o tshwaga
1: e ba jaba kwena
0: fa fa
1: go tsagala
0: eh
1: mo re tsagale ka maoto ke lo fihla
0: a o ka mpa fihla mo ntate a ko fihle mo no
1: ka maoto sala ke lo fihla ke tabe ke ile nthongwana la bibeng ya se go tla tele kwana le sengondo ketle
0: a di mo ntate a ba dumela ka ofela sengondo mo no le dile dile njanyane kae ka
1: mo e bo meno za che
0: eh ke wa ba bona o thewa le bona
1: e re tsake mo tsa jega ya mahalo suku ha o finyane he ra e go kubetse
0: eh
1: ona le tlhokwana le le mola thutjong go magethang setlo ona mo le skopo mola mm go nwe no ka mo gata mo ke tika teng ona o sa kile ya mahalo suku wa o feta o itse ha ithume ha etse wa ithumela
0: ha ithumelle
1: mali o itse ke tshetshelo mo ga ona ntse ke ya ona
0: ke le ya boko
1: ha ha fa ba mo tsaitse ba tsapo ka ofe
0: o ke le ya boko ka tsebe
1: e tlhala ke bela kwa ka nna mora o se bona jo tsaya rangwa la ka ba nne tsela ga jina ba ga jina ba ga
0: a o batho ba modimo a e o bona ena he ka nna nkhulu ma ga le tatlana ya ka nna mo sheba ka le hlola mo ha u pa go le mmane ba ne yona o itse go hana ka yona ene ke emile e
1: o le bo me ga ba bona ha o fiyo tse me ga bona tang jo tsona di fillise
0: e me ga ba u kwa ena o santsa ne paitsi
1: e e bile nda tapi na le bo bola ne le swi tsa ke nna tapi ha ga se reng ke ga tsama
0: Tata api ena o hlomudwetse gore mo lebeletse le yena.
1: Ya ba se ke botsa ntate api gore ha re nda tata.
0: Eh.
1: Eh re ntse na iphuphuletswa nne la gatla bolana gatla e tsa jwa.
0: Ya nda tse se tsho se tsa a ke batla lo le hirisetsa kwana a etse chelete.
1: O lo hirisetsa?
0: Eh a le hirisetsa ba ne tla ga o le tena ha.
1: Ah ah mo lo ha ga le botata mo. Ke tla bolana gatla e tsa wa fela he.
0: Ha ile mmala o ganyanya tuga. Ha ile le sifinyana ya theuteu wa jwalwala.
1: Oh.
0: Eh.
1: Bui a ebe bana magwa go tsa go go hala go tsa la simong ko mathomo di mole ka ile go hala simong ko nyeka.
0: E ka ba le kae ka po ke moretele.
1: Eh. Moretele e la ne ke la fitla ho nna ntse ke le masimong le go wa mona hela batho ba modimo. Ho tlo go gile ntse re ba ke sa ke magire go hala simong ko.
0: Matho e ka ba o kna e kae mo ka le kopo hantle ntse le teng.
1: Ee o ntla le teng.
0: A tshele le ipatile go aleno la semongko batho ba modimo le ipatile o ipata.
1: Le go ala semongko a tirege ke le binela magena ka magethele ka nya ka lo le ya go le ya le phatha a re ka la go tedi.
0: Ee a tshele se le phathana o tlhole. Mm.
1: Eh ke go ya ntu.
0: Hana le teng committee ngwalo.
1: Ee.
0: O mo tlhomong ga tla le bona.
1: Ya le nna ke tabe ke tsena le lona mo. Ke ya o tshepisa le bonse.
0: A go tshepi ntate hle.
1: Hawu tshepi.
0: A go tshepi ntate hle, ha u tshepa ha.
1: Hawu.
0: Ka ba ka hopola concert ntsane tsa rona tsa megorong. Hawu tshepa ha li wena. Eh a we tsebi a gabe.
1: Ah, na le tsetsa mai mo.
0: Ah, no tsamaya. Nja go bona ona concert ntsi ngondo kwana u twa e score.
1: Hey, motho a modimo e le go lwetse.
0: Ya thewe.
1: Eh. O tsebe na. O tlo ba ka bohle bohle bohle ke ba mona makauteng mo.
0: O o rutse makauteng?
1: Na?
0: Eh.
1: Bo tlo bohle ba ka ke rutse makauteng.
0: Alala. Ntente o hlotse he.
1: Ya le makauteng kwa la tshege. E ne le nye kwa nana. O no sala la go nwa ga mo no. Kana go ena ne ke bula le khomeme kana go ena ke dina heng kana go.
0: A ne le santse le phola ke tsebena ne le etsa ne le seba. Tsa ma handa day scope. Tsa ma handa day scope. Tsa ma handa day scope.
1: Se ji le ba ba.
0: Ga ke mo go tuwa ke
1: go. Mme mo iko go metsi mo tla se da sa sa sa screen this guy. Sa 20 where is there?
0: Oh, e wa la ke mang?
1: Ke, no ka go tsa 20 na ba tle go thimola go tsa 20

0: Now we say, "Mga yana like man says, spin dead is any entity."
1: Pun na galbo na memi koko beti tama sa high. Ache, kito mo.
0: Ega sa ubi sa says spin two na.
1: Memi koko beti sa how kisa size 20. Ah sa ha. Ka size 20 e no memi koko beti uruwe te ona size 20 kiyama. Ukopana run le size 20.

Chumana Olivia. Arrilla un gallo, papanera.

0: Carlo.
1: Dumela le house a bona dumela.
0: Ah, she got it. Ho dumela, ka nnete ke tla dumela la ke sa ka ka bona.
1: Eh, dumela. First thing, mme go go itse ba first thing.
0: Ha yo ntwetjena. Mme go go itse ba ntwetse go lwatse ba batho ba modimo ntwa e boneng.
1: Go re ke le ka o sheba na ka ja hapeng ka monna nka le ka ja le mang.
0: Ah, yo ibile.
1: Ah. Ah, yo ka nne.
0: Eh, ka nnete ha yo. E tena. Eh, ona motho a size 20 ka poa ka fitla mpela yona mona.
1: Ah, o le bile o sa bile re pele pele manga size 20.
0: Oh, sa o wile.
1: Eh, a di taga nti. O sa ida ka tella pele. Ha di rutwa me mikuku bi durela.
0: Bela monga a bo monga o ntotsa go bedi ha ka aska motsibisela skela motsibisela ba mathamdimo.
1: Ah, ga ka ga motsibisa.
0: Ah, o chehe. Ah, e ka nnete.
1: Le nna me go tlhokela o se thuwa sa se ba ba tswa go yena.
0: Oh, o thobile.
1: Eh, o thobile.
0: Hai, a re tse ba pa aski si me go go. Ha re se ma tsiri sho he.
1: Ai sho ma o me go go.
0: Eh ya.
1: Oh.
0: Ka nete, re tla itse bang.
1: Oh, ma tsiri sho nna le phofu ka pa.
0: A na le phofu ntate, a se nna phofu a re sebetse ka ona.
1: Ah, oh, ja, ke tla tsaya se ya go se ba batla le.
0: Eh, re tla, eh ke tshwabalo.
1: Eh, ke masale sedi.
0: Ao, o tle ha tse bile o tse ba bona na o tshile ba.
1: A tla ya le la ke tlo ka pele mo tlhokwana go se mo tsena. Eh, o na tsama ha go le le me mikuku le tla ga ba rela. Ke skopo mo na o o sa utile. Ke kae kae ke yo so tsama ha go yo tla ga bona le ha bipi.
0: Go go vela sa tsama ela le mo le sa batleng a sa gerisi.
1: Nna sa re ri se yo lo ga bona le kgwane le kgwa utswa so thuela le kgwa ke le ntse bo batla ba ke sa ke ga ke le kgwane le tle mo ye
0: go ga le sa o gerisa
1: eh ya le wena lo khutse mo nyako go o le mono mo ntseng ke o bona
0: ha ke re bale ne ke sa gerisa
1: wa bona mo mo le ne sa ntseng mo ka ka ma bo la re tsa mang ka o lao
0: eh
1: a o so the wa fela ha o se bile na o la le le tlhodi pete ka o tloa mo
0: Kore ke khutile monyako nyako nyako nyako.
1: Eh o tla bona ntse ke wa la motlotlwa le mosweu.
0: Mm.
1: Ha o fika ga mo tla mphuma.
0: Kore motlotlwa ne mo ono mosweu.
1: Eh ha o tla motlotlwa ne mo ono mosweu o tla mphuma la mono.
0: Mhm.
1: Ka pa ga ga ke sa ba mo le mo ba lwa ba phumela ke go kae.
0: Kore ke tla o fumana mo ono o ntse o ba hlula.
1: Ke ba ba lwa mela tumo.
0: Ka pontjo ba balla yona ba ipolela mela to.
1: Ntate selo matla se fumana e tlokomele le yena mela to se la ho fija.
0: Ntate matla selo.
1: Eh ntate matla selo.
0: Ena e tlokomele. Ena o khoso dingata o mmone a kere.
1: Eh a e tlokomele. Ha la o ya mokiti.
0: Bona. Ao o tsebe ena kere le ha a tlile moketeng a ntse a sena letho o fumana mokete o tshaisa. Una skabe e kokotla mona ke tshwa mehla ena.
1: Ke yo etsa ga botho ba ba tsena ba kere hiki.
0: Ke re ne re ha o binwa le shotho fa tsela bontata gona re eme dipasha. A tsena ka mokotla ha di o motenye o mokana. Ke mahla selo ebe ona kae?
1: Oh ha ga ta kopana le ene.
0: Bona we ke o mongwe mela twantsa tla me ya hujela.
1: Eh le tsotsi le yona mela tsaka ga nna ga yo thuya tipa ya yona ha iphumule tsotsi.
0: Ke re tsotsi o e mathampetle ke ona tena Wall Town tsa o ntsa matha o ile bala ka mogao.
1: Le yana ke tsamo ya hantle mo ke tinga ke tsaba ke tsamo ya ba ke se bolutse ile ke tsamo bola ka mogao mo ke.
0: Batho ba bang bona hle ba hloka ho bolokwa. Ka mogao ke tere ka ba bona.
1: Le se bua ene se bua ene ba hle ke bona ke tsamo isa mo.
0: O na le yana o le nyokonyane.
1: Ha bo hloko.
0: O tla nka se bua ene ntate 606.
1: Eh,
0: yena we, ha ba tsamae. Bana ba le nyokonyane ha ba tsamae. O lo ba boloka ka
1: nne. Ntate, ntate matla le la ke tamanka.
0: O nka ba hlomphe ka ofela ke matla a sala etsa melao.
1: Ah, ya phumula.
0: O ya phu ya kwala. Sine die.
1: Ya kwala. Si wa mafelo nga sele.
0: Sine die. Hai ka pala. Ba lo ko tula.

0: ikiela go sa bolelwa di le
1: eh ka nnete hai ai ngeteng hai kwalo hai kwalo
0: ya ga e kwala
1: go tla dula cabinet fela yona e kwala
0: e le yona me menka daga ka khokola
1: eh khokola o bohlo kwa ntate
0: ka khokola eh ha go pele mo halu supu
1: o kunya bana ba mo hale re tlhokena re sa tshabeletho
0: o ka nna ka ba mo go tla ile tla ke tsela botlhano o fokotsa ditaba ke di ba le mo la le tla ba mpata be ke di siyo la botlhano be se tse ke le mo
1: ba le ntate ha fela ona le mo tla tshabela teng o lukile
0: ah a tla ba be tle ka mo lo ba e mo he
1: oh o ne pa
0: e ke tla kala ka mo lo ba e ka mo lo ke tswa ka tshothe
1: o tla hlapela ka mo lo ba e ka mo o tla etsetsa ntho tso hle ka mo
0: ah ke tla lo ka ne
1: ba lo bitsa ka maje
0: ke tla ba male lo go wa ke lo go wa ga ja gore ba tla tsaba go ya
1: eh ah o di be di tla ya go wa le ke na tshepo je
0: o so ka tshepo
1: o lo wa le tlo nai go wa le o
0: ke ya tshitsinyo he
1: ke tla kenya tshitsinyo ntate re ke tla kenya mhlomphe ba teng mona ba tla e fitisetsa ho
0: eh ya o ka lo go wa le o bikiti
1: eh speaker ga se tla e hlaisa tabeng ke tla bona na e tshwaneng
2: Thank you,
1: Ha.
2: O tsiba hore ke thabetse ntate mokutu ho ba ka le ho nako a duleletse mogao mane.
1: Ah, o na duleletse mogao mola ho le mollo.
2: Hai. Mm. O go sukudisa ho na ho.
1: Ntate mokutu ba neng a sukudisa tjena.
2: Ke bona ka ha ke tsebe ho bona ebe o sa a e leta ho kae
1: ha ona mo e letang teng ntle le sealemoyeng sa lesotho
2: o
1: ho ha mhlomphe yena ke a tseba wa e tseba taba e
2: o tseba hantle hore ke tseba taba tsena kaofela
1: ke tseba hantle mohlomphe wa ka gore wa di tseba ka botlalo
2: ke hopola ha re thata molao wane wa le go thodi wa section 24 a ka masakane
1: eh ya ntate
2: ha ga ga a eh dikolo itena tsa di foane tena tse palangwang kana kwena
1: eh
2: e ikile ka ha ga eng ka motho a le monga le monga le mong e sia hanna ke bo ntate
1: kuna we
2: e leng koloi tsena tse o ntseng o bua ka tsona ee dimpe di kganna ke bomme
1: o bo ntate bothata
2: bothata keo bothata ke ore a ke go utlwa ore
1: ntate we bothata ke bo bone ko ke a utlwa go boteng fela ga se kapo ga se bo bue ya ntlheng mhlomphaiwa
2: boteng ba bue
1: otshwa go utlwe
2: sedilo sa ntate ga se sedilo sa ntate ga seo ka fa waneyeno
1: seya kae setulo ditulo ga di kgethe ntate ga fela setulo se le teng ga se ya ngwalwa ntate ga se na bomo e se tla gore ga ntate a ka se dula e be se ya kgoma
2: ae seno sa fanela e palangwang ka nako ena setulo sa ntate ga se owa ha
1: ga se ya owa mohlomphei sa mme sona se teng
2: eya
1: oo
2: mme o e ganna hantle o koko ba utlwa e le modimo wa letho
1: ga utlwa a le modimo a mohlomphei kapo jale ka gafa one e modumo o se ka ba teng o na le ntho e tshela tshelang
2: ela go motho a ntate a ke goyalo o tla jabele teo dimo
1: ga ke a ka e senkela godimo motlhompei a nkela godimo a ba sekamisiaga a o tla ka lekeakeaga o se ka ba le modumo
2: jaloole teo dimo ane e go ala ga ya ikete utlwa o ga e kola go ela dilo
1: be mona
2: I'm going to go to the house. Ile tse ka masiru o ye feta mafiteng o fika mahala sugu na go yena ha ga le go ntate ha ke tata me o phumola ga se re fuwa ka mogana he re se re ba ka mmu e mong wa ganna ha wa fana ho ga ha re tsiwe a go le botai jo re ga ho imba la ganna se man ba sa ga mfala
1: I got it.
2: Hey, ho mo jang dadi?
1: Nna ke tsebe na re tla bona re ntse. Fela he hona pele tjena ntate 606 yena o sa o bolokei.
2: Ke mo gona bo ntate re jileng re itamalang ka maoto ho ya le sa ke mbane.
1: Ke ona tjena mpale sa ya bua nnete mhlomphei.
2: Ile mshonde ha ha o zona hana ka nete ntio ga tatama ho buya di fester
1: ka e bo rena ne ne di fester ga ba nona tse re ra ikupetsa ntate ka nkele ka nkele ka bya ga ipatela
2: go yo o palamang
1: hela
2: fa fa ne o
1: ho etsa la bang
2: o fukutsa metsi
1: ke rena ha o fa ha e palangwa ke mme ho etsa la bang ha ke ho etsa la ntle tshana
2: Ai, eu vai me peta, vai me peta, o han han a ele, aqui tem o coração. Oi, han han tá vai me peta, ela vai me peta, mano, quando a ai, cola boa aí. Aqui tem o coração, né? Eu vai me peta. Oi, me peta, oi, han han.
1: Como você não pode estar também um etena? Bom, Maria, me abençoe, que se tu é boa, mano. Kuka e tshwana le yone eno gantle ebele be ke tla etsa jang gore ke be ke e bua bana a ke na mapata jwale awa taimane e kaga ka nkadima bele fe
2: motho a mma a ke re yena jwale setulo sa gae se teng ka foaneng eo
1: ee le ba se teng tatetlhe jwale ga na gang ga o
2: ee o tsewa o ebipetsa gantle ga e batla gore e lebatlase bontse wa e saya ikene ka a ka tseleng ga e batla go jae ya itlhe wa e tshaga ko gang e tla itao e tla e eme gantle mo a batlang gore e eme teng
1: go tla loka
2: ga o ya loka logore ilaka ya khumalongope ya e tsawangaaaa maskoti
1: kuma le bota ae go thatafatshe tanke mkompei Hey, retla bona re kentseng, ha ile twe.
0: E gala ga dora ga

0: o shwaisitse ntate 606 ka ya tlo go boetsa na tabantse di tsamaya jang?
1: Opa gantle o ile kae?
0: O ile kae fela?
1: Fela ga re bue ka mme boikokobetso ke thebe ya Dumela.
0: E
1: hehe gala ke penya o ka bona na gona je o ntse phenyenyelwang mo o tsenya fela o ntse o re swaswaswa fela ga a tsaya mona ka bare gale ya penya gale ya penya o ntsetsena ona ntse a penyetsa kae
0: o sa bine le ngae
1: a ke bona ka o gatile dintho tsa batho ba baholo le ena
0: ntho tsa batho ba
1: baholo ka thata o rata go le bina le pele go nako
0: lengae
1: le eno tlea le binwe ka nako eno
0: ga tsebe na le binwaneng
1: ga tsebe wa bona lejale le ene
0: ntse ke rakatlha ka moutlwa ga a sa kena a lephokolela odimo tsena
1: ka a sa lephokolela odimo a kana a sa leetsa la gae
0: a sa lephamotse mmeyang ka ntho tse e seng tsa gae
1: batho baneng ba rata ntho tsa batho
0: je obaneng ba etsa je
1: Hey, o tla dira mo mamela ke ntse fa se ke se sa maina bo.
0: O ya tsa bana re 606.
2: Ah, a ke re ya re ho seng.
0: Eh.
2: O buima o re ile ke a ganna ya ka ntle.
0: Eh. A sa le ntse re jo re he ho seng ya limela. Hona tena a le ganna a ntle ampe le tšhentšha dikere we aeo ntho e tsene jelo o seng wa e gannang tate
2: tsatswa
0: le yona moganni le ena o sa ntse a tseba aeo ntho e tsene ga o batho ba modimo no
2: ge tlameya o thusela ke re ka tlhusewe
0: kere ebile botle ko o thusanang tatetlhe ka bo moo re ke ke ra e ra tleya
2: eya wa tseba ga ebe go na le mo a ileng teng e bake setse ke le mongwe
0: ee
2: ke botlhale ke a tlhapa ke tlhape ke tlhape ebe ke tlotla ke ntsheletsa le metsi a nanyeng
0: a o tlhapileng ka ona so itshoka ka yona e le nngwe
2: o tla o itshoka ka ntenana le metsi le basekomo o seka ba jampisa ba tla ba gao o no etsala mmu o na ntse a tlapa mothenotena o na ntse a tlapa
0: jale wa tsena bothata botlhaka yona o e tlhatswaneng jale ke utlwe letsatsi
2: ntheno a e utlwe letsatsi
0: ntheno e etsa mokgokgo eno
2: ana ka tunga mo ana ka tunga mo awe awe se ka me tsefela we mo le boteng o itse le tsa tsile ka fela ka mo ha ona bokoko buka wa itara mo
0: we se ka me sa ka ina de 606
2: a bo skala se ba skala se le di tsena tsa plastic ke tswa tse tsa bokoko o ne se le tsena tsara ga le re go
0: nge elanye o tshwara se ise
2: ee eno ga bojaaka wa mmula ka setlupoto se sa gale se mafo ke tlong ka nako e
0: batla o eshape ka setlupoto nje
2: asokaa fela
0: yowe a o ka nna eshapa ga nngwenyana ka kgwedi
2: wa bona
0: eya
2: ya plastic o tla e otla ka skripoto wa oba e tlo taboa ka pelenyana te
0: a ebile bela o tla bona ese e latlhelwa le ke mmala
2: eya
0: eya e tlie e bana e batla e sentlenyana na o chehe a iyo ntho e tsena
2: a nna mohatsa ka wanthusa tlheka nnete
0: e leng gore taba ena o ntse o tlatseletsa bontate matlaselo ba tlwaele o itlhabisa magala hoseng
2: ao ga ona motho a sa e ganneng ba se bampa ba tshaba o bua fela e ya ga ono ntho e le ko
0: ande nto eno ga e ganne eno bane gona tsena lefatshe le jele boya ga o ganna moganitlhe
2: goge o tlo ba bona gore ba e ganna o hira malaeneng o tlotse o bona mo one ya ganna
0: ka setlamo

0: お前ここごめん。
1: Ha bothata bo le teng ke a mothusa ke a ntsha.
2: Ke batla go botsa ntate Matlaselo go na go lwa lona.
1: O tsebang ntate Matlaselo?
2: Yo la mmane, ha lwang twice ba.
1: Ha na twice bang ke ngwana o phela ka o sebelwa. Ha ke ni le tsho go la dipake.
2: Yo la mmane. Wa tsaba ke re diena motho a ka gagolla ditaba yo he.
1: Mhlompe ya tsebile tho tsaba di subsection A ka masakaneng.
2: Yo.
1: O valo. Ha.
2: Nna ke tsela nda de subsection 6 ha na le tho.
1: Ha na koloi monke. Fela o ka ka ipulela mona go na le yona. Ha. Ha ile twe.
2: Kala ga tole ga magede.
1: U pa fela, ka u fela.
3: Na khom. Ke mo ke se se se ya ne mo na tuwa ne khala go qetetse. Ya le sa lu be a se so sa tuwa ni ke. Ha e.
2: Yo la mban.
1: O wa ka se se?
3: A mali ja tsoya ni ya a thusi ka ni ke ya mamedi a we.
1: O wa ka ngomo.
3: A re le teng tsoyane. Ke re ipulele mo no a re kena ke monate wa thojane ke a leboa.
1: Ah tshi ha hona motho o hanetseng o le ta thojane mpa.
2: Ha hona motho mo hanetse.
1: Ha hona motho. Ha hona motho o a itseng o ska le ta thojane o ipulele o etse ha ayo.
2: Ayo. Hai. Utswa kae? Utswa kae? Wa ba tsa hara ngwane jwa heotse.
3: Ke manga tshwangwa. Ha wa ga jane mone.
2: Ai ke. Eh. Ka mahle ke. Bona ha sa le re thojane mmona ha bo go kala o nkutwa.
1: O a bo. Le thojane, a uta le nkhono le thojane hle motlo nye motho. Ha o batla le thojane, le thojane ha o batla o bina, ha o batla o etsa ngwetse. Ha ke re.

0: ana ya zuwa mazance
1: nchai to zancanya ka mazance ka mo
0: zancanya
1: ai kai na ki ba to zancanya ra batho ba modimo thapelle nchai ki ba to zancanya ki ba to zancanya
0: ela o tla o tla go nchai mo la tswa
1: ke o tla go ke tla qala ho utlwa monate wa ncha
0: e ile ha o sa tla za ka so e singa po e sing
1: mpolele na e monate kae ha ho lung ka tapere mo letseleng mautung ke ke ke ne
0: nka tapere mo
1: ke la tenga se ke tlo ha ho lang ka tapere na ntse na ho ne ho ke tsantse ba go
0: o se ka o tla mo na
1: ke re ke tlo ha ho lang ka tapere na ntse na go na we
0: ke harule we harule
1: sela he ke batla le kgeku kwa
0: ntate 606 yena ska bat kutla ka o tlang
1: ntate 606 o kwa o tla ka lengwele fatshe bone
0: wa ka
1: ntate 606 yena o sebetsa ho bona ga batle mosebetsi mono go ya moketeng
0: a o tla le ka ha bona e be bala ka ha sa
1: a ba go re ntate 606 ya re a boloke ya boteng ba hae
0: Ah, wee!
1: E ka le taga ya bolo ke ande de 606 sala mokwena fela hena be ga
0: mosidi. Ka mo bona ka ne ka mo nella ka tso. A ke go tla go nella dipage.
1: Eh, na o sa di gomeletse dipage.
0: Ba le ka tabule ke mbo ba hai. Nte ke mo tsenyetse ka tso yo. Ampa a skatla. A eh. E ba o go tsula falletse.
1: Eh, a tsena ka ntlo. Fela ke bone ka ntlo ya hai ke ya gata eno. A e ka ga ke ka yetsetsa pepe neneng e le go ba ba ba sa tsebeng ba se nang ditsebo e re ha ntsha mahlale yana ha e ba tsebe ho ithuta ka se a se ba go bona ka mahlale a hae a e re ha etsa tsohle ka mahlale a hae mona go bona hale
0: a wa tla ka mbe
1: e ha o tla ka lengwele ke bone ke biele na le lengwale na mare lengwele le Se bua buita e ba o se ka ni sitse ho wa wentse jena a ke wa bona. Ai o ke jena.
0: Ona ka nda re se tsale fa.
1: Ha nda re 606 we ikwetse ka no te u di. Ha yana we ikwetse. Ana 606 ga le boa.
0: Ya ka le tswa.
1: Ka ka we ibuti ka po na ile ha ipala.
0: La ke a khutla ha ona ta.
1: Ana a ka tsa maena ha na taba. A tsa maele di thole thupe thupe me ha ya mohawa re sa ihlo.
0: A ka e ka ka lo tsebetsa.
1: A ha tsa mae hle. He.
0: Ke re tswa o ka le tsa.
1: Ai, mo tswa re tshila faletsa busi wa tsama ga se tswa ho ida hana. Ha.
0: We.
1: E teng ke je.
0: A ke so yo.
1: Ha ya me o ka ha yo ka nnete.
0: Ya ka ke ba go tshwantse pele ha sa o tle ka lengwe.
1: O ho ena mo a tsaya wa mogata, o wa mothusa ba le haba.
0: A o wa
1: Jo, ke ka la u ka e tsena taba. Hai. Ai o ntse.
0: Data 606. A go ya ha o ma ni tsela o kopa.
1: sa lokela gore a qetele ntho a e qadileng ha o ga ya ga ngwane tla qetelwa ke mang ka e tla qetelwa ke mang
0: o go mala ba tsiteng ha ke ipatle
1: o tla lo ka wena ba thola ka pele re di tshwere se tsena ha re sebetsa hantle
0: o metsi
1: a ha re sebetsa hantle ai ba tla bona re ntse ngwana be kwa
0: wena Wa ne ke tsitse ke 66 ha.
1: Hai ka dite. O ska ba mo amoela majantse mo nwa re fihla ena o hlomo shebe ke go wa motseba.
0: A la fa tla le go tla buisela yona ka dite.
1: A ska ya ka dite go da phe.
0: Ka dite ke tla buisela yona ka 66. A ska ba tla ka yona go ha.
1: Ho ha go da dite.
0: Ba ta ha tu ba ja ke bo ta sala ka pala ba e khubetse.
1: Thank you era ga tola. Hai lente.
2: La gatola ka mahete.
1: Kao fela.
2: Ha ke bona sa go mo se motho wa ka.
1: Motho wa ka se ba go tshabana sa go mo so le teng. Ba go tsha ise motho wa ka jwale e da go di khutsufetse. Na ke

0: ke tsebe ya
1: ne o tlile wa tla di tsaisa beng bana go batla
0: o tsaisa o ya kae ke go dula pela ka mona ke tsebe o ba go bo ba tsebe o bona ha go madwale ke la ke lo etsa ntweni bo ya bonye
1: a ha o so buile o buile motho wa ka e o tla ntantela o seng
0: ke ntantela o zona ke nna mphatlalatsane ha iso hlae
1: Ah, e santane ke tabo sibi.
0: O santane o etsa mosebetsi a ke batla o tatisa.
1: Ah, ke ba. Ke pinela, pinela o la kala ka yena ha o ka mphita ka yena fela.
0: Ke se mthaka.
1: Ya ne bi e buang ka lona, e bile re di eketseng 1 2 3 o la ya futhu nga khutla le o sing.
0: O khutla mo tswa. Wa ne no ga tsa monate.
1: Ke heke.
0: Oh, o tla etsa motho a ka ha o itlwa yo.
1: Ki karamo kurui.
0: Ah. Uska la para ma kurui mo. Kurui ya na urebe ule leon. Hausa anga kabona ui para me fai kia itus. Kia itua. Kia itua. Ay. Ay, amutava kemele number 5 mungaka. Number 5.
1: Mudu kia la yoro wa tete kamuna la yoko.
0: Usa karima kurui. Ah, kolo ya e pali ka e ka dingwanwe.
1: Ah, e ko kenya tjhelete motho wa ka.
0: O hana ga le ga dumellana hore jwale re ka e hirisa yetse tjhelete.
1: Eya.
0: O ka special ha etsa tjene.
1: Motho wa ka le tsa mong ka mano santsane tsetse tsa ka kholo wa e u batla o hirisa.
0: Oh, ai re molame. O ka re mothuse he motho wa ka.
1: E kana tume ine.
0: Oh, motho wa ka. Ya tjena, ke yona e. Fela jwale ne ke re keng ke motho ke ena ha ile etwe
2: ka la gato la makgetha
0: ka o fela
2: re tshabana sa go mo ndate sicrosis ke go paska a ska ba ha na majanteng ai
0: a mo kopela ai
2: na ko nya lo di meisa go di meisa nga hai di mela nga hai ke di mo majante a ska ba sa ela go no ba o bona ile batho se bona ka o fela ke e mo le mo ta gata mo o ta nna re tshwe eng ke bona ntate ntwe
0: o ntse wa ke bona ntate se tshwe se tshwe ka ba e bile ke bona ka ba e o
2: fela ska ba ya ga hotse Dimela nga hai a dimela.
0: Ya ba wa hlaella ka mo.
2: Ya ba wa hlaella.
0: O bone ka ka
2: mo le mo taba ba ka gwa mo. Ile ngwana.
0: Jole o tla re bakela sititi. O tla re bakela mogushu.
2: O tla re bakela mogushu.
0: E le nna ke dumela na lwana mona mongalela. Ka 606 o sala fela nna ne ke ba tla o ye o bore etsetse. Ha ile twe.
3: Ka re a tla ka mo hlaella.
0: Ka o fela.
3: Re tshabana sa go.
0: Re tshabana sa go mo wena ga tolaka.
3: Saba.
0: Eh.
3: Go re tlile le tatho jane mo.
0: Ah, go le tatho jane se bueng ga ba batla o le tatho jane.
3: Ha wa mo tsena ge le te wa go ba ntse ge le tande re tshotse.
0: Ah, nna ke go ile taka mo go wena o batla. Ha o batla o le tatho jane le ta.
3: Eh, wa u kwa, a di bale wa u kwa. Masole a go na ska tsa ma, sala masole nya. Bale, wa u kwa. E o mora ka kenya a misa jele ra ke le tato ya ntse re le tantse.
0: Bale wa ena ke tabentsa ngono o kena jwa. O kena jwa mane.
3: Ke kena tabentsa. Hela ke.
0: O ile ka tsa e di fitile tabentsa ngono o kena. O kena jwa ne se tshosi.
3: O kena ngwe.
0: Ha o na le thomo. Ha o na le.
3: Ha o na le thomo.
0: Ha o na le thomo.
3: Ha o na le thomo.
0: Eh,
3: a ke se tlo sa kweni.
0: Eh, a tebe. O o li tebele. Tebele ha ke re gwele di.
3: Tebele
0: ha ke re gwele le mo se di gwalela ni pete ena e se hana o ya pele.
3: Eh, ha iska ya pele yona.
0: Eh, ha iska ya pele. E tla ne e ke tla bona gore na e beng khone magalata tshwana o nthusa jwa. Ha ile ona jana ntse di tse se hana tu.
3: Ke ke o vetse.
0: Eh,
3: go sebele.
0: Iya.
3: Batho bana.
0: Batho bana, ke bana batho.
3: Ari. Ba ke batho bana go ntse. Ha ke

0: Na de ma re bua.
1: Ku wetse ite o kitlo hlahlamisa. Ka de ma re bua ho kae?
0: Ka ita mo.
1: Ai, fa ba nka hlahlamisa ka ga itse diaka. Ka ita mo ka mo, ka de ma re bua, o ya jwang?
0: Ei.
1: Ei.
0: Mo kuile ga yo.
1: Mang.
0: Ka ita mo.
1: O ba ka ma.
0: Uile ga ma. Le ke re na ka ita mo uile ga. Ke mang ka ita mo? A zo ena. Ke se ba ke ma. A zo ena ka ita mo.
1: Hai tsebe.
0: Ke je ke ndate ma ga bua.
2: Ka pontate ka ita mo.
0: Ha le ne gra ho le.
2: Motwaka.
1: Motwaka tsa tsinyana ga le batle. Nna le wena ga ya tseba go ke la hae.
2: Eh mosuthume mosuthume tsa tlo pela gona mona hle.
1: Ha ke ga itse di aka ke na mosuthumetse.
2: Eh?
1: Ke ga itse di aka ke na mosuthumetse.
0: Modou.
1: Ntate.
2: Mina mana.
0: Ba khita ga mangwa le fatshe.
2: Bo man. Mo botela bo mang motwaka.
1: Nna ke batle di taba.
0: Bom bom bem ba ba ba ba tsigalata ba ile a kana kwa balu
2: ba dia ga koloi
1: kana kwa balu na ke tsebe le thokeng ya ke ke mwana ba thwa ke tsebe le tho
2: o ithaballa dipakeng
1: ke re ha ke tsebe ke re ke ithaballa dipakeng ha ke tsebe le tho o batla
0: a sa le ke lalo ra motung ha o fika mo
1: Yaba.
0: Dinyane le go ja so ya lo. Ba tsaba ga mangwe le fatse ba ita jang? Ke tsang.
1: Sa ya ke re tsha utlwa a se nna ke bona.
2: Motho a ka.
0: Ke tsa le ga go dino la ga mo.
2: Ke se tsho motho a ka.
1: Motho a ka.
2: Ke se go le tsa ba tsa ha. Wa tswa ha ila ya ha ngwana ha hutla.
1: Eh.
2: O tswa ga motho a ka next door. Ana ga ba ka bua swaga.
1: O mo isa kae?
2: O wa mo botsa go na hono ntse o thweng ya la tsatsi ba o tlatlage o di ha e nna tsana lo wena
0: ka wana mo wana mo se o ke se le mo na o nda de mo nda mo ho ntse ke yana bo di mo se le tsona
1: e na ke e
0: la wa o da de mo na ke tla o tsa wang
1: wa itebela
0: ya ba nda de mo lo tshe ga nda pelong
1: le yena e lebo
0: Bana ndade o mariwa
1: ka nnete le fahlala le bo
0: tsawa motho monga hao a go tlwa go tlo go makgata
1: wa bana wa bana le o tla tsi tsamaya
0: ke yo ya le motho
1: Ai tsamaya ke sa le e se ka misa ka le go balong ke a tla

0: 姐。
1: 就我知道你抓路，我知道你抓路，当当当，当当的。为那么吃素啊？看，哎，阿里具体不得，咕咕咕咕，你怎么拉哈么哈？你没做错，你拉汉克费拉胡耶里什么？你没做伊鲁贝迪的，阿里比利汉克曼胡人家不呢？哎，胡人家不呢？阿里拉费达费拉，我那麦克姆托哥托格萨黑子路黑子，嗨嘞对。
2: 阿拉卡多，你干嘛黑？
1: 搞费啦！
2: 你吃完那啥货？
1: 你吃完那啥货么？卡多啦卡？
2: Dumela
1: nkgono wa ka hle.
2: Ba se tiba le tsi phela jwa.
1: E tletse ka mo ka le ga tole ka maghe. Thema ga tuwa baka.
2: Ba ne tse bolokwe ka mo ha u hlega e le bua tso tso ye.
1: Thank you wena le ga tola ka.
2: Ba se tere le tere mara tsa thoyane ka o. Ela ga tsa sala ha mara ba ntse a le matsi a bo tso tso ka ra go di yona ene a basa.
1: Ka nnete tlhele ga tola ka kgwedi ena na ke a se kgwedi fela e jere mona mo eteng
2: e jere mona mo eteng empa ga ke ba o he swata se ntse se patapata fela lelapa se ntse se fana ka gotswela teng
1: ke re ebile malapa otlhe se a tlhokometse ga se sekisetse
2: ga se sekisetse se kaka setse ka matso a mabedi a selang a se a se ka bisa
1: ka nnete go balo re thabile re kgotswe mona mo re teng ga utlwana
2: anything wala me yela ngone go tswa ke le gela phologe ga tana le tatho jane ka o pela tso mo gala ha ga ba bala ga bolokege se phela tsa somehow a hai tsietsi re di fetola metswalle re go letsa go ya matla o se ke a le bua ngwana nne
1: thank you hlela ga tola ka thank you ngone wa ka
2: ke le bua ga tola
1: thank you ngone go tso ke le ge la phologo ha ile twe
3: Sala ga dio ga magate.
1: Ka ofela.
3: Ke tsabana sa go.
1: Ke tsabana sa go mo wena ga tolaka.
3: Ke nda de mo di se sa ntabelong. Ke go tsara go tsande ke se go ma mezi.
1: Eh.
3: Ha ke se ka ba. La le ke le teme.
1: O hlakile ntate moholo.
3: Eh ha ke se ja go go Nako hore nyeo ya bone ha ka se ka ba ga feta ge leletse go se go phetwa dibibiso tsa ntse re ilang ga di feta ke ona o tla ukwa le ba o simatsileng batata ba kena moo
1: ka nako e ka hora ya bone ha ke tlo ba dumella thojane re le ta o tlwa ka hora ya pele ha nke a ho jwale ya bone o re ba emele ba ne ntse ba le ka motho le motho ke go bala ntho e ratang tate tisetsang tate mo lo tisetsang thapelong ha ba kene o tlwa ka hora eno ke se ke ka ba emela ka hora ena ke fihlile ka gora ya
3: ke ne ke ye ga o go go nya go go go nya bona ka tafe ja ke le le se ke se ke o so hona le taba e o ya o ke ke pete di sibiso ja se ya na di etsa
1: oh
3: a sala go ya ni ha ha o ke nya ba mo ga ba mo ga di ja be
1: oh ka gora ya bone ne ke sa tsebeng tate molo ke a leboa
3: o tla wa fumana bo wa o simatsileng matlatla ba fitlha mo
1: fela bo o simatsileng ga o ditsebiso dile tankeng tate mogolo tankeng tate molo tiisetsang thapelong a simatsileng ga dinako gora ya go tloa goreng ya lesome le metseng mmedi fitlhela goreng ya pele nako eo ebeuene batho ba modimo lona le emela ka nako e ko baneng ga e letwe
4: Hala ga tola ga ga.
1: Ka ofela.
4: Ja sa go.
1: Ka ofela ga tshabana sa go monta. Ke.
4: Ja.
1: Ntate?
4: O bona.
1: Ho lokile ntate bana na ba ipatile.
4: Ei.
1: Ei ka nnete.
4: Ah, na ye.
1: O mang?
4: Ei. Ntate a bua lo e.
1: Ke a wa moela ntate a bua le nna.
4: Ntate moholo dibiso batata ba diketsa tsone e seng ngwana di tso kwena
1: o tlhoa le go batla

0: kena ba dietse
1: e se mo ha ona ba emela wena o tata ma o tla pita pele fela ba kena ba ke
0: ke ne ke tshwere ke ha ba tla be ke isitse pita pele ba tla ithola pele ma
1: uwa
0: ene ha munye tla o le ha o le siko ha o ba ntlela fela kukwa ge e ka nna ba hona ntwe ke sa itsebeng ha o tswa gola koko mola tshwe ba le go ka go ga yo se re tlo dipeta
1: e la se dipeta motlong
0: oh ba bana ne ke tlo feta fela le bale
1: ya ke muta
0: jale ha di se dipetwa je di fuwa na go e kae go tlo ga nya bona o isa go nya bohlano
1: ke na le tumele wa ha di se ngata ha o ha le te pidi fela
0: oh
1: oh ah motlong
0: di petoa ngwana mme
1: mm
0: petoa ya boemo ba le godimo
1: hualo
0: ke ne re yana ne le le ga tolaka
1: re ke re ga na go sentse ya o ise peta pele ke swae
0: o swae ba fete
1: ka fete
0: abtini ya ngwana o kae
1: ana ndaldi
0: wa adumele ga itsedi eno yaka
1: mm manta ke manta le ntse dinale
0: oh
1: mm
0: Nona le yena kae? Mamuhelele.
1: Wa tsama mamuhelele.
0: Ke sa tseke mamuhelele.
1: Le dia wa mola ite kae?
0: A ke tsebe na wa isitse kae? A gola ano e kwe. A bona ndate mo ulume tsi a fedile, ke a gola ke yena a tseba.
1: Ke dia mo na re mana tambi mo.
0: Mm. Bele wa nwele ka ofela ntate.
1: Ee, re go swai.
0: Ba fete.
1: Hualo.
0: Halala, no ile go la qokong.
1: Ke ne le nne nna bana mo go lo. Ne go tsaya.
0: Oh, no tsaya.
1: Ee.
0: Mm. O tlhakile motlong e motle. Thank you. A wena o mokwena.
1: Ah.
0: Mm.
1: Ke mo fugile.
0: Ah, jwale ntse ke fosa o ya pele. O lukile mfukeng he, ba fukeng fela bona ntse le ba ntse le.
1: Ee.
0: Ee.
1: Ole gile ga marsu
0: hantle jang
1: oh
0: hantle jang a sa ile
1: mo tswaga ke no pamitiri tso o fite
0: wa matla
1: a a ke mo swae
0: a ke no vite wa matla ha ile twe
2: o ba le yang ka lta mo
0: a ke tsebe na o ba le yang
1: o so tso sa
2: ka lta mo
1: o so tso sa ka le kwa ndi
2: wingi
0: o kwana o reng wena hle
2: o reng
0: o bona o sotlo hlaba ka lengwele
2: yile la o etsa wa nna ke hlaba ka lengwele
0: a ke sa utlwa motho a di gathatsa ka bona ona ko kala di gathatsa
2: o ka e ntalti
0: e ke ma pila
2: e la dalta mo
1: e la
2: Oleng
1: motlong
0: a nna se nna tsa bua lo wena
1: mamela motlong nagi pata re khomo ze
0: a di batla ka re di khomo ntate a tsaya lo wena ska tla tla di khomo mona hle ya ka ora di khomo
1: mara di tsang ka boka o tla ka mo
0: di chepa di yo mona ntate hle ska ga thata fa le tsang bophelo ha o
1: ra ha ona o lokwa go we
0: kai lengwele mbo
1: mo
0: Hai bo ska ntshusa hle.
1: A ke go nna
2: mo botsena a lo loka ba ne mbutsa ona ba ne.
0: A ke rumela go ntsa tlo hlalosa.
1: A ke go nna ntso ba motho yo.
2: Ke mo mame.
0: Ntate?
1: A ke go nna.
2: Ke go mo mame la hlalosa.
0: Eh ya ntate.
1: E ya re.
0: A re Sanchedi yana Sanchedi.
1: A go di kopa tsagalo mo go fosi.
0: Eh.
1: Hao.
0: Hamfosa. E le go go nne pidi.
1: Hao.
0: Ena go mfositse jwale ga itsedi ya motho wena go ka pore nna o go ntsa
1: go ntsa
0: go ka mahlwana na ketsana.
1: Ke go go baloka.
0: Na nke be ka lokanda 606.
1: Tera u gule da de moholo ha ile tana o ka ile ka boba.
0: Eh.
1: O ka ile ka ma.
0: Ka mo tshesiwa hae.
1: Aba mangape.
0: Aba mo tshesiwa hae e monga moholo.
1: Aba mangape.
0: Le baba.
1: Ya?
0: Le baba.
1: A re ntate bana ba dipati.
0: Eh, a re ntate po a dinya ka nemelala.
1: Ula fia ka kwana fela.

0: o bua ka malameng a ke monkeng
1: ebile o betega o sa utlwa jene
0: ge ke swae
1: ebile wa o balea
0: a ke mmale ke garule fatshe mo o nang ke moseme
2: motho aka
1: waka motho hela ke tsamaisitse o sele ke le mphazamisitse le ngotlile ka lekgele wa jwale ke tsamaisitse o sele gaogang ga e letwe ka o fela
3: re
1: tšhabana sa kgomo rato la ka ka nnete ke a gutla tsatsing le ke gutlela mo ke tswang a ke na loka go a chesa mona mona go a chesa a iyo ntho e tsega
3: ee
1: ka nnete le wena wa utlwa motšheso
3: ai
1: go a chesa mona
3: kannete nna le o tlaa le be monate tsena go utlwala go na le motho mono
1: go utlwala gore motho ga mo mono
3: ee wa bona jale
1: ee wa e bona taba eo ya fosala jale
3: jalo tlamao tlaeleale mofa kwangkwaa kwana motswang
1: hela motho a modimo mofa o teng jela ke tshabaganka ka o bitsang tate 606 o jampe a ka tla o ka mofa o na gago
3: ya gore mofa ono kwa lwanta te sisiosisiwane wanthane ya bonthane
1: antene ya bonthane ga ebe mofa wa ke ga ejoe gao e ntho eno e dula e le teng ene e batla fela metsi le sesepa o e yane letsatsing tete 606 go e sekamisa fela ka tlo
3: ke
1: tsama mo romo se ka bisa fela mo a bona a e fitlha mo e se ka bisa ke le ke mo ke fotsa e se ka bisa tswa e shebile nna e feng a uthe a yo ntwetse hai
3: ba bona gari
1: ka ntwe ntwe 606 yana we yentse taba
3: o yentse taba a ntse ke na le yena ke la le bona ba le tatu ya ga mfela ba ngone yiso
1: o le ntate mangwa go kai
3: a ba re nda le ditlo ga le thata hoke
1: na
3: le thata ho o jeng wa le ke ba ntse ntate ha ya go ha le matshofirisa
1: ya go mo ya le fisa
3: ao wa go ba le ntse ke wa le qeta
1: go mo ya wa tsana na go hopola wa tsana na go hopola neng
3: o hopola neng
1: ke hopola taba tsa ha o ha o no go kota mona ka pa o no be wa di joto bolong ka pa o no etsa la fela ke o ha o re wa le bitswa ke mthompeng ka matedile ka mole me ke
3: yimbe wa ka eno
1: oh ka nete ruri ke hle kwe
3: ba bona jwale
1: e ba bona jwale taba e ka thaba ka utla mona te ho utla o tsebe ka tang thabisa
3: ah eo a yoa wa wa ho ya mo wa gene ya ntate ba mme wa gene ya
1: ah o ko gene hle ntate go mo ya le fisa hle
3: a le ndo wa gene ya mo ho ya mo ri ke mona ke se nyike
1: ha o sa o gene tsena e bile o tlo gene o hlape ka lengwele le wena ha o ka utla o le thata
3: ntlhoene
1: ya bonthoeno go obetsa nnete ore ga o ka ukwa o ka o tiana le mathata tata 606 o teng o fana ka dikeletso
3: ene
1: o di fana mahala
3: ya mogata mosia eno
1: ee ka nnete o botlhokwa
3: ee ya mogata mosia eno ha le tla ho mona ha ntho ngwe le ngwe tla lo ke ile
1: ntho ngwe le ngwe di ile ke ile
3: ha le yo ga da ya tama ta tsho ga o fera na ba go na ya bona ga e se go gola empa he sa la kana lo wena wena ngwa diso
1: a o ka thaba ka utla mona te hlentate ha ya tlwaele matshwao pele sa khomo ya lefisa
3: ee ba di sa ba ya tsaide tsire
1: ba e je ja matshwao
3: ga e se tlo matshwao ba ba
1: tanki ntate ke ne ntse ke se motata api bo ntate ga se kabo mohailetwe
0: motho aka
1: wa ka motho
0: sheba ke batla go ya ka mare ka Fatima ka ka ba banta ke o kopa
1: letshanyelo
0: ae ke yo mo kopa gore nkgolo tee putso wa mo tseba ke
1: nkgolo tee ee
0: ke lo mo kopa gore a ndumelele

0: Se acaba cena lona.
1: Kiri.
0: Luena.
1: Lena Luena.
0: Ah, na kine na na sna unkalaka.
1: Utenge ke tele picho. Ah, mkhampe!
0: Mkhampe!
1: Mkhampe!
0: Mkhampe!
1: Eh, ska chogalo.
0: Ah, wena wena be salunjo mkhalima. Unkhalima king hakana.
1: A wena wa wetsa ntwe tsempitse saitsaleng.
0: A hle mhlomphei
1: hle. Wetsa o tsela o ntwe na wetsa ka re qika mona ka ndliziwo nyaka.
0: Mhlomphei nthuse mona he. Kuka uthi, uthi ka go gatsena jwa le re tlo pheta ditsebiso. Di phetwaneng hona tje hantle o dumela hloka o ga ya boneka po.
1: Eh ya mhlomphei yo daena.
0: O yona e pheta tsebiso e. Pheta ya hao.
1: Yak.
0: Eh.
1: Ke ba re tsebiswa ke ile tamo e mo.
0: E mo bolela ho mokete o teng ma le suku. Ha o ka pa o
1: tsebe. A wa tsebe le wena ho mokete o teng.
0: A re fetse ba sa tsebe. Ke
1: ka eno.
0: Oh ke ya mang.
1: Ke re mba yo.
0: Ha ya o ke finye. A o na le to.
1: Na ke na yona ke ya ho re fela. Ha mo hompei re buile ha monnate. Ga e leta ga monnate wa etsa gore re kgatse mago maswale ya ka a ba mangata e ke tseya
0: a kwetsi
1: ya bona o setse maswalenyane fela mona
0: a e bona ma go na go sebetse ka maswalenyane
1: o ha go na go tsa ka maswale mona se ka maswalenyane
0: a go na maswalenyane a se ntho tsa gona ga le ka le ka le ka le motsa gona
1: ka le motsa gona ka nnete
0: ke tse ba o se kama a ngwa dadbe e le khale le da ke hana
1: le nna ke tsho ke yona tsebiso ya ka he ore a a masole ya ka ona a gantle ka kgatsa mago ha kore ka ba le ya bokudi
0: e le yona ntshetlhoka
1: mo ka tsa mo ngwana o tla kula o kwata holo tile he
0: tanke
1: ke ile a kere
0: o ya ka e ba go utlwa kwala ka thapelo dula wena dula pela ntate 606 mo dula mo
1: a mohlomphe
0: dula pela ntate e u tsi u di khala ke leno pela ha mo u tsi tsa mo ke tla le jo etsa ke le le sisinye mo
1: e le ke utla ke rata lena la ntho letse lena wa bona matsatsi nya bile se le kwae kwae lo hantle ka ntho o bona le kwae tseng ka ntho ba botse u tsentse sponge tse se ntse so fanya la ga
0: ba isira ele ya matle fadime a
1: Farimea, Gadina,
0: Potoshi. Farimea, Gadina, Potoshi. Farimea, Gadina, Potoshi. Farimea, Jana, tama. Kwetsang mo. Smooth as budena. What's up? Ke batla o amoela ntate. Hai a tloile matshwao pelisa. Hai letwe. Pepi wena gatolaka. Ke molato wa ka o moholo. Hai letwe.
2: Galoga tlo ka makhete.
0: Awo ka o fela ntate ga di.
2: Re tsabana sa go
0: mo hlentate.
2: Dumela mme se ga fe go fitlala mme.
0: Dumela ntate ga di buka dumela.
2: O fela ga.
0: Ka mo ha o ke phetse ka ba ka o phelela hlentate ga di fannoga.
2: Ah mo gana o tsamba ba le tsentse ke tsa mosebe.
0: Ka nnete di phaphatha re se re utlwile gore tsona ntse di fumaneya ka matla a maholo.
2: Ntse ka phaphatha ma sokola di phaphatha la khamba ga le motho a di teng. Di bango ga di le de o ya ga mabanta o di tsitse mme ntho tsentse di batla ke botle. O tsoga ka thata mme se le ja.
0: O tsebe mme mo ikokobetse o di dile ka o fela phaphatha tseng.
2: Ah, o bota o tswa mo, o tla o tsholela nna ya tsama ya ke le ke nga pa me mo ikokobetse.
0: A bo ho so phe o so tshula batho ba ba ka ena.
2: Ah, mo ga le sikwe mo motla ba te.
0: E le o re mese ya itshaba ho tlhekeng ka de ho tshina taba tsa la pass le kgathedi jwana.
2: O da a ke le mo le go beile le yena.
0: O wena wa phela le message ya ditshaba.
2: Na ye ga papa di go ra ga thujana ka go gotetsa. Ke ntse ke tso.
0: Oh, jwale ebe ha re fihla rona re tla phomosetswa jwalo ke mme Moikokobetsi ka pomme.

0: nna ke a tsamaya ke a kerekeng.
1: Ee.
0: E mong ke mang, ga ke yo moo?
1: Aao.
0: Atlhe ntate Radibuka, go tlile jang jalo gore ebe a ke yo bane ke batla gore ke be karolo.
1: A ke re bo utlwa gore mongaka ntate poanyakane melala e kaka o tla theosa le mopego, ga ke sa utlwa ditaba tsenantle sena.
0: A ya kae?
1: Utlwa taba tsenase ka di bua ka bokaotaka kwala
0: a ga o na ntho e jalo, ga ona mokukololang jalo. Ga ke re wa gopola gona ge bana ge ya bapala.
1: Ke ntho tsa matsogo, ke batlile ke sa fitse pela ga.
0: A o jo nna nagana fela tlhe ntate Radibuka.
1: Papa, ke mme ditima le mme segalo tsane bana, o bela ena ka mang?
0: Ba le babedi jalo ga ke re wa fumana go ba e tshwarisana e mong ga etsa tje mong o tsho wa go utlwela ka ntle eo. Ke re ba le babedi jalo ke taba tsa bone.
1: O ba mme buzira motlhaka o mogolo le mma moto a matsadi a naga ya kwana, ga ke dumele go na le ntho ba ka etsang bona.
0: E tlile ke bona wa tseba, mme ditima ke ena le go jang kgonoma re letsa thojane a la a mogalema. Fela o
1: o sa mogalemetse mogolo mogaletatojane banna o entse gantle mongalapale.
0: Mongalapale na o sebetsa ka boitelo ka matla a magolo ko o bolelele. O le a mogalema a mogaduma ke ntse ke utlwa.
1: Ae mogalemetse gantle obane bare nkgolo kgotso ke le gala poloo. Le nkgolo gale ke nna la letatojana kapa nkgolo o nka losa magolo ka batala kapa nkgolo monate wa pule ba o tla ka mangwele fatshe wele ba di a o kwata.
0: Ba di a o kwata motho wa modimo a ba kwate ka pele.
1: Ee a ba kwate ka pele nne ebile ntse jela ke tla bua le nkgolo tse wa boiketsetsego gae ba tlogisa lapa lena tsela di le ba majanteng.
0: Tsela di lebile majanteng wa tsebang tate.
1: Ee o tseba. Letlapa le teng ba sejajaba letate petswa majweng ba ile gatisa.
0: Batho ba modimo ge se re emetse tsatsi leo fela.
1: Ee o tlhabisa monomono ntate 2020 wa tseba le ntate go lokela go gola maungo a mogena ntate sebata ke sena se kwetse tsela ke bona ba pele ba go reka letlapa.
0: Ka nnete e le gore se le le teng le nnanka le fumana ona jea ke le batla.
1: Lene cha.
0: Ah, chiki kya le lata ntate, kya le lata tlapa lena.
1: O ntate se jo jo ga mangwele fatshe. O ho mangwe.
0: O mangwe re ga tsela, e o ye mohulu jere. O re botata a bole tewe shale ka lengwele fatshe.
1: O shale ka lengwele fatshe.
0: Tabari tabari fela ntate.
1: Ndo di lume di ne di.
0: A ke sa utlwe motho a hlakile nga ka. O re o hana di tla duma. He he. Ai ai.
1: Mbele o tsama ke.
0: Hai, re 606 icon ntate. La o le jwalo he, ho pula mbagati wa baka gore ena nako kena le lona ba ditsebiso. O ka ntate po wa dinye ka ne melala. O ka ntate po wa dinye ka ne melala. O tla utlwa rena ha ka ba e haga ngwane bona he ntwe mo hlaitseng. Le ntate moholo tisetsa ntapelong. Ke ho pula e ka ke lona ba fitisitseng ditsebiso kwa mbagati wa baka kena le ba hopotse he. Nako ke yona selemo ke sona. Kgwedi le yona ke yona. Ha ile twa e.
2: Ah,
0: ka ofela.
2: Ka tsela sa go.
0: Ao mhlomphei.
2: Jombe.
0: Mhlomphei wa ka.
2: Ndwe ke ratang.
0: Eh.
2: O lepi. Ke bua pili.
0: Eh.
2: Ke a hore. Ha re koka. E mo le mo o nka maikutlo ha e bile o batla go tsaka sa se kwa hore na o fela bua nnete. Motho ha o itse yena e se o hlaentse o ne ke ha a tla eme mme a se tla itse. O la tsama.
0: Wa kala hatse. Motho ke wa kala hatse.
2: Hantle re tlameha hore. Ke bua nnete. A go bana o thobela nnete ya gore.
0: A ke re ke wena o mhlomphe motho a ka hore wena jwale

0: Ee!
1: E leta le yena a ngata-ngata fela.
0: A ngata-ngata fela.
1: Ke re mme ke khosa ke lapa banna e mokhutshwanyane wa Letebele. Yena ke e leta le yena. A ngata-ngata fela. Ke re mme ke a pheha ka lenyata e mokhutshwanyane wa Letebele banna. Tebele la yena metsi a basotho a nkga se Tebele. Ke e leta le yena. Hangata-ngata fela.
0: Utlwa fela.
1: Ke mathe ka lebelo le legolo. Ke letla le ntate mogolo le ruba la kwebe.
0: Ka bola moswana.
1: Ntsadi ke le engwa ga makgaolo.
0: Halala!
1: Ke re nne. Seipone sa ntshetsa sa re ke motle. Ke gausi le nnothi. Ke re mme rato le molemo. Ke re mme godiwadi e motshwana. Ke re ntate mokutu. Segobeng sa dikgogo ke mo utlwile letsatsing le ne ke tala o mo utlwa ke sengena o tswa kae.
0: O tswa botsikwaneng.
1: O tswa botsikwaneng le yena ke leta ga ngata-ngata fela-fela se ka ba tlapelaka a ntshwaetsa ka botsikwane bone bae a mosia ga a tlapelaka.
0: Ditshote.
1: Ke re mme kwetsi. Tena ka mofeng wa peke banna ke leta le yena ga ngata-ngata fela. Fele ke ketelele ba bachefi wa ka ke re mme kgutlela mo o tsang banna mochefi wa ka wa motlong ke leta le yena ga ngata-ngata fela. Ke leke le mme ntho tse ntle.
0: Diratwa ke bone. Halala phoofolo.
1: Mochefi wa ka banna wa motlong. E mogolo go bachesi ba ka kao fela mmabona.
0: A le koko madiatlou.
1: A le koko
0: madiatlou.
1: Jale a ntsang a e leta le bona.
0: Ee.
1: Otlaka a fia motho ke eno banna.
0: Mogopole.
1: Ke re mme mmapule magaola banna e letang ka tsebe mane thabatseka. Tieng ha leoka.
0: O jwetse.
1: Ke leta le yena. Ga ngata-ngata-ngata-ngata-ngata-ngata.
0: O mojwetse re ya morata.
1: Ga ke tsebe go bala gona ga kae.
0: Makgetlho a senang
1: pa. A ntseng a e letla le bona. Ke ntate sebata. Ke sena sepetetseng. Mamatana ano kwa tsepedi ke gotane le bokwane nna ke di seta molamo ga le a ntate magobantla sa phako sa pontshe mo metsi a phalelang a odimo mepa. Ga o sa gate o tlhobola ke kgomo a ke lebiso le le.
0: Eke.
1: O re ntate ke seo sebata
0: sekwetsa
1: monna mogale ntumelele he nna sekgatlho ke lefiso la metse mochefi ya ka ke ge ke kotele ka nnele ata monna mogale
0: wa bona
1: ke matha lebelo la phiri e putswa
0: majabajaba
1: putswa ke re tititititi komo ke a kwela
0: halala tanki tanki mochefi wa ntate sebata ke sela a sekwetse sela ga o sa tsebe o botse mme ntho tse ntle kapo o botse mme gokela mo o tswang ditaba tsa gae tsotlhe o tla di fumana go rona mona ke tsena sefubeng di ngotse ka mogolo o kekeng wa o bana tonanawe ba re ya gabo majantša batho ba modimo ele ele laikatsa laikane.

Ha weng! Ha bo majantjahle, ha weng!

Ke ka nqena fela mona. Kolokisa majwe ka baka lena le ya mama.

0: ke ntate Mkoko.
1: Ba re ba ho tsa ma tala ba re ntse sa tenga di

Madinga Pudi, and Hunmagalita Tajan, Tawai Hudan Tawan and

Kukua Salama Senga. Kukua Salama Senga.

ay, ay, ay, ay. Banana ba mona ba bapala batho football. Ba bapala batho football. Ke tla ipinela he. Ha di etsa tjena ke tla ipinela. Empa he. Ha di na monyetla. Ay, ha di na monyetla. Lekgele. Bina mise hloho lila broko. O eme ka moganta te. Bo wa dinyaka nemela. O etsa bonnete ba gore o eme ka moga hae ngwana mme. Mekathatso ha e sa le yo maotong a gago gobane ngalo ena e re leng go yona e ya halaleng. Ngalo e re leng go yona e ya halaleng. Ha o sa tsebe o botse ba tseba gore na go bolelwa. Go na na way, go na na way, go na na way, go na na way, go na na way.

0: lerato le ka makgethe.
1: Ka o fela. O maninga we

0: Mpulel. Mwesang, kese gena le mwana mou.
1: Hai bo.
0: Hai lwa mwesanyara mbe.
1: Dijala.
0: Mwute. Kotoma ka gela dipaso tigwa. Hai lwa mwesanyara.
1: Hona tenana e re re tle re bona. A bona metso se go be di fela.
0: Eh.
1: Se ke ba ka o fetola mawa. Ke itse o ska e be a hlong ke. E gole.
0: Se ke go tse.
1: E be tlasanye kwana.
0: Ke se ka mise.
1: A o ska se ka mise o tla qhala ke re ke nna yo ke atla ke lo qhala.
0: Oh.
1: O sa be se bua ngwe tseba o mabatha o tla tloa e hanga ka isa kwana.
0: Eh. Ye le.
1: O se go risa.
0: A se bulisa.
1: Ga ta di bua beke nye tlantseno. A ukwanda le 6 of 6.
0: Wa ukwa he, uki he.
1: Ey, ke tlo itlala le pente ke thewa mona. E nne be putswa hantle.
0: Atamela.
1: Danke ntate. Ha re etsa tjena jwale, re se re hlile re fetola mawa. Re mema jwalo ha ra bona. Ya tlang ho tla fiella morumo. A tsere le tshanyelo ngwana mme o tla hlella kwa ano e tla ra ke hetla ke tla mona. Ke tla mo tshwara ka letsoho ke mo nke ke mo be kwa na ke re khotso ha ile wena. Ha ile twe.
2: Ka lerato le ka magetla.
1: Ka o fela.
2: Re tshabana sa kgomo.
1: Re tshabana sa kgomo le ga tsholaka.
2: Ke kopa o fiela ke nkgolo kgotso ke legela phologo.
1: Morati wa ka sebaka ke sa hao.
2: Pele re go jwetse ntate 606 ngwane lo ga itse dia ka o tla o laisang. Ne ke ke tya le na maleta thujana. Ndo tse go jwe o tlo go tla o na le ne ke ke tya o tlo go tlwana o tla bua.
1: Motho a modimo a tsama ha o motho a pele a tshontse. Ko ke
2: e ke ne ke re bile mo tla o thewetse ne ke ke tya ke tla o tsitsinya.
1: O go tsitsinya ke batla go iutlwa taba eng?
2: O tlo itse taba ena ha go fiele he tlo tlo
1: le ga tolaka
2: ke ba la le wala la pele la mapostola pa lo si wa Thessalonica khaolo ke ya bohlano ke mana ke ya shubele metse tsiletse tabang ka mehla se pitse mo gapela le bohandi ntontso se go bane ena ke tsona se o modimo a gatang hore le dietse ka Jesu Kriste. Baolo swa ga go komedisa go dile ga thabile le ha re lapile le ha re hlobotse la re hloka mosebetsi go bane modimo tsena ya ga alosang ya re sireletsang ya tla re tsotsa ntwe le ngwe ha fela ge motshepile ge mogapela ka tumelo
1: ha
2: maemongohle o hweletse ho yena. A ke ntse ke na ipiele se mo ruti modimo a khotso ba ba letse o file maka o phethile mosebetsi wa hao a tla o sireletse le ho afika di a hene tsa hao tso boele khutle o ntse o le mafulufulu a khotso na go nyetla ke ngolo khotso ke legela pholo tsa ma ya hantle tso tso
1: ke a le bo wa le gatola ka ke a le bo ngolo khotso ke legela pholo ho
2: ke a le bo ha
1: thank you ngolo wa ka hle thank you morati wa ka. Ao fiela ha monate moruti ka lengolo le hlakilenga ka mogoma katsanga. Ha o go re fela o tlo thale ha monate ho duma se ya le moya jolo kana mane eno ntse. Re kwalle mosebetsi wa ka jeno ka tshapelo. Bitso la Jesu hale halaletswe. Ha ile twe.
3: Ka ga tlala ka magetse.
1: Ka o fela.
3: Se tshabana sa kgomo ho la ke nge ja a re qetella.
1: A re tshabana sa kgomo mo hlomphei.
3: A wena o bapalla hole hey.
1: A nna ntse ke le hona mona ga tampi.
3: Eh.
1: Eh.
3: Ha re rapela hey.
1: Ya re rapela ga tolaka.
3: Halalelang ho bane ke ya halalela.
1: Hmm.
3: Ho ria lo Jehova.
1: Amen.
3: Ntate wena ya mahodimong. Wena e o lefatshe e leng mesebetsi ya matsoho a gago gore e be le teng ga o le bogantate ya le mona re fitlhile qetellong ya

0: ha ho se re ya go hanyang le wena ha e se dikolo tsa rona se etsang gore e ke letsola ha o le le kgutshwanyana gore o sitse gore pholosa ke enwa mogadi wa gao ntate mmogo le ba bang ba neng ba theohetse ba tloya dibakeng tseo ba leng go tsona ba be ba o finyelela malapeng a bona ba ntse ba bolokeile o ntse o ba sireleditse ka manyeloi ya gago le gona ba salang re ntse re mametse mananeo ntate o re thuse ore e tle re ga re tsoa re ya mabakeng ka go fapana ntate re be ntse re baballeile tlasa mogau wa gago tsena tsotlhe re dikopa lebitsong la gago le la moga wa gago Jesu Kriste eta nna boko ka jeno le ka metlha amen
1: amen amen motlhomphei modimo a o boloka ore o ise molemo o sa feleng
0: gene ke ata ka lenyatwa ke sebieng sa maiamogoko kgotso ke o mo etlang le teng
1: ke a yananeela kgotso e na le gato laka wa bona e e ne se e le ga re fitlha jalo pheletsongwa nnete ya sala ya lenaneo le legolo la releta thojane ka lerato le ka makgethe o e kgobetse jalo ngwana mme ke mme gokela mo otswanga mme sentse ke re felatlhe mo e bankile ka o gata torong teng sentse ke re fela thupashapa fatshe e ne se morero e ne se maikemisetso nnete ke gore fela ga re tlile mo na re be re tla ka maikutlo le maikemisetso a le mong empa ka ga matsoa go dutla a sebetsang wa etsagala gore re ka gatanang diphoso

0: rona ya bohlano ha le tsena moruti magotla go siela sethala sena moruti wa ka o fe basotho sejo sa moya ba ikutlwe ba matlafetse go se letho le ka basitang ha ke etsa tsena moruti wa ka hle go fa marapo ana gore wena o tlo o yetse fela ka mo o re rileng ka teng ka mo modimo a beileng ka teng pelong ya hao.
1: Ha re le boetse ho sengwa le tsatsi la kajeno jwalo ka ha o so tshuwehle sentse re kgotswe morena Jesu hle e ntse le a tele bohle hohle hohle mo le mametseng thamiso le le hona teng ho sengwa le tsatsi la kajeno hle jwalo ka ha o so tshuwo ke ntate moruti magotla enyelwa ka mona ka Maserusi Point Worship Altar Global Ministries ho bola hle rena ba Worship Altar Global Ministries ho sane ke sonta tshebeletso ya rona e qala ka hore ya leshome ho seng re fumana ya mona mabapa le hotel ya gale neng bitswa fela Sweet Point Hotel ke lona le High Lordship Altar lona leno tshebeletso ya hosane ke mo re reng fela marako a Jericho a ya wela ka tumelo hle re Jericho ke ntho engwe le engwe e sitisang gore re kene kanane ya rona ka tleong ya rona jwale re tlabe re kopane sebakeng seno tsatsing la hosane ka gore ya leshome ka tumelo ya gore go na le dintho tse tla wela le o marangrang mona re itse re ya fumaneya a Facebook o ka searcha fela Worship Altar Global Ministries tshebeletso tsa rona di gaswa ka kotlologo gona mono ntle le tshenyo ya nako go sengwa letsatsi la kajeno re mpe re wele lentsweng la ntate Modimo mona go diketso chapter 28 ke tlo bala ka pele fela ka potlako temana tse tharo diketso chapter 28 ke tlo bala temana ya boraro ya bohlano le ya botshelela yona e balea ka mantshwana temana ya boraro empa Paulosi gobane a rwalle ditšhatšhana tsa dithupana tsa morara a di agela mollong ya ba noga e tswa teng ka lebaka la go futumala ya gomarela letsogo la gae temana ya bohlano empa Paulosi a tlotlora noga mollong ya seke ya moetsa letho temana ya botshelela kanthe ba ne ba lebeletse gore o tla ruruga le ga e le goa ka pele a swe empa ya re ga ba lebeletse gagolo mme ba bone goba ga a jewe ke letho ba araba ba re ke modimo ke a leboa seng wa letsatsi la kajeno taba tsa ntate Paulosi ke tseno noa e dutse letsogong la gae ene mofuta ona wa noa ha re se re bala lentswe la Modimo le go latela batho bao a neng a na le bona ba ne ba lebeletse fela gore a rurue a ba wele fatshe hanghang goba jale ke a ithuta gore e ne e le mofuta wa noa o nang le tšhefu e kotsi e le gore mang le mang ye noa yeo e neng e ka bonwa go yena batho ba ne ba tseba gore yeo e se e le mofururi empatlhe go sengwa letsatsi la ka jeno motlholo ka ntate Paulosi le ga e le mona mo wa ena di ne e gomaretse letsola gae yena ba ne ba mo tadimile ba batla go bona go ruruwa ga gae a ka nnete ga ona go ruruwa go ileng wa tlhaya ba sa tadimme jalo ba batla go mmona a wela fatshe ga a ka ba wela fatshe o ile a mpa fela a e gotlhorela mollong ya ba e wela fatshe mamela o seng ona wa letsatsi la kajeno motlholo o mokana-kana ntate Paulosi o kopana ka e le ona e re ko utullele go seng wa letsatsi la kajeno monna ya bitswang Paulosi o ne a tsebana le Jesu monna ya bitswang Paulosi o ne a na le dikamano tse ntle le Jesu monna ya bitswang Paulosi o ne a dumetse Jesu monna ya bitswang Paulosi o ne a file Jesu pelo ya gae mamela o seng ona wa letsatsi la kajeno ga ke tsebe na ebe ke difeng dintho tsena tse tshosang bophelo ba gago ga ke tsebe gore na ebe ke sefeng statement se buweng godima bophelo ba gago gore o tlo swa e ka ba ka bokulo e ka ba ka boloi e ka ba ka ntho tsa ka bomo ga ke tsebe o seng wa letsatsi la kajeno mare e teng ntho eno o e tsebang gore ntho ena ntate moruti magotla e ya ntshosa ntho ena ntate moruti magotla ke bonela lefu gaufinyane bamela o seng ona wa letsatsi la kajeno ba neng ba na le Paulosi ga ba bona a sa rurue ba bona gore Paulosi ke eno gaswe gothe ba tsota ba bua ka mantshe ya bona ba re gele go na ke Modimo ka mantshe a mang le ba neng

0: Mamedumela.
1: Khosun.
0: Ndate.
1: Ufukeng wa swapo.
0: Ndate mang?
1: Ufukeng swapo.
0: Ndate mufukeng ya ndate.
1: Eh.
0: Ya mang?
1: Ah, tsina ra ihle. Intweti mo ndate ba tsama ba ipe handle ho ra bomme. Bona ba tlaba tla ba di tshwarelo. O se di morale do wa hlaipe handle ho ile. Ba thola ihle ba tsi. Bona ba bona ba tla ne hore. Ke ne ba tla ba itse go ikukubetsa tla sa go. Bona ga ba rate. Ba ba ba rate re go ikukubetsa tla sa bona hore. Ke ipate bo hlaso bana ka ga. Ke tsa se o se ba se batla. Tla ipona ga ra ke ga ndo tsa ipedi. A kwa ra go mo di tshelo tso fela o tshela mahintra. Ao ke na se ha re mo kurisa.
0: Ba tla le dipia mahala.
1: E ba go re di intra se le ke se le wi. Re tla tla go di. A re tla go ya pele ntle ra di ba tsa go kama.
0: E ya. Ao ke
1: king. E ke ya re ha re re tsa re. Ha re. O ja ba ba botsa wena. A se bitsa mo sa diampi. Go gene ga. Ga mo ntla go bua taba tsa ha. Hai. Good now. Wi. He. Ba ba ba sa di. A tsho ba hola holo ho ho pala ba ba nna batho ba
0: e ya tate
1: batho ba no ji ji ka di tso pela le tsona ka du
0: khere
1: o go re ka pela le tsona ka du
0: e ya nda
1: e si lo si gwa lo e ga tsosa se la se ga tsena se bo hlokwa se
0: e ya nda
1: batho ba ba sa di wa wa tona motho ga e ga se la ise na se bo hlokwa ke ntse ke khona go bonya le ke tshwe go di ba le ma sa se bo hlokwa ba ke se ya ka du
0: ya mngane
1: bunda big big han don duga ba jiwa ke ona ntweng ja mona ho jiwa jwa ha
0: kare ke ole wanda dana itse ke ntate mufukeng ka pandare ba fukeng
1: mufukeng wa seba
0: ntate mufukeng ke ole wanda le mufukeng
1: ole ji
0: thank you moholo wa ka thank you ntate mufukeng o re re lokela ho ipe a hantle ke le botho ba bontate o re ihle ke boemo boteng bona ba bomme bo ile gore gangata ke bothata ba kopa kgomo gore ba kope tshwarelo ga ba fositse bontate e batho ehlile ke taba e teng ene ke a e bona jale ke a iutlwa ae ba jale bontate ehlile ba tshotse ora ehlile ke tsietsi e teng jale ntate go se a na le maikutlo a gore e satla ke ebe mme ga a sa na lagato go yena kapa ga o na nako a kileng a tloa morata gobane ore ga ke ukwisise na ke boemong bofenka tlolang gore ke kope tshwarelo go motho yo ke mo ratang ga golo jwang a ke mo fositse mamedi dumela
2: Khotso
0: ndi tinabisi. Khotso mme.
2: Etinabisi.
0: Mme.
2: Wa nkutla.
0: Ke utlwa hantle ka tolaka wena ke ya hlokomela go ka nna ba nkutla.
2: A nna kutlela hole.
0: Tshona o tsaya ga la dinyollo tse tsohle ka mo.
2: Okay ntate.
0: E ya matu.
2: Wa tsiba nne le ntate ka lapeng. Bana le ntlhane ha go le nne o na le ntlhane ya o

0: e tlhang rona ba ne go tsanda ke dipang
1: aha
0: ha le ntate ke ya tloba ke sa fela ka tshelete
1: Kung
0: data ba si chile taker.
1: Ayam.
0: Hai benda tu di jangka, di jangka 1,000, di jangka 1,000. Nak jadi engkau di first ranta. Nak apa first ranta? Fana hana hore. Nak first ranta dia si ti ha yo tsa dipotso yo tsa dipotso tse se se di bona le fa se mona go tshwere tsa dipotso ya le ne no o tsa a bona hore tsena sa ya dinyanyane na tsena tsa ka dinyanyane ntse ka itse go tsa na ka ntshanya le kana nyana ya le tsana kwa mo kana go da tena o bona nne a tsena di koko go tse nne le ana ka mano ntse ga ka ntse sa ka ba tsela tsela tsa kana nyana tsela ya netsa so o bona go metha go kona go etsa go di thedi di tsetsa ba handle ka ga lelapa o hona le ntho e nne a ka ba bona go tshemona teng ga ka ba hwat ke tsa tsentsa re se di botshelo go nna mo no tso go tsatsarelo o tlo go tsatsarelo o tlo go mama re ntate ke go kofe bona di ntse tse tsa la ntse tsa tsa mona go mona teng ha ke na chance ke le kana go zona tso e hana mo ke tsimang chance ke tlo go tsatsarelo ke le ile ntate mo kana go mo ntshile o ntse ntse o ntse phela o tsa mo tsarela diphela diphela go ntse e tsotsa fela go nne thaure a e ke ka tsaka go tsagelo ka ka ntshini kana nyane ke ntse nyana tsa se kana kana a bona hala ka ba tlela di tsofela a tsa tla ka khotse ndi ga ke ntse le le ke fela mo tlo mo nne wa ne thaure na ke ntse ha ka di phosetse jang ke ndi bo ntate
1: o e lo re hona le tse di kopelwa ntshagelo hona le tse o ka nne tere sa lo ke leng o di kopela bo mme ba tsala ke
0: ya na o bona antsa tsa ntse tse nyenyane tse a ke teng hore a ka ba itsana itse go bere ditse go ntate ga tsene tsela tsenya ya no tso ntate ntse ba thoba bona a itse go bere ditse tsona o bana ntse di mohlaba ye le yona ntse ka ntse o ntse a itsa ntse tsentse ya kana kana o bana ke re ntate ba tsa se ba di se ka nne tse di se se tse ba sa di dipelo empa bi go go go ka ga le lapa bona ntse di ntse tsene tse ba tlile nne ntse tsene tso ha bona go ntate ha thabise ke ntho a khutsa a kopa tsogola ga a mo ditse ka ditse mo nante fela ha ke a yele le tsone gore ka nne ke go kwatisa e seng le sane le ntate fela a ditse nga e tsa hola pele ba hantle le lapa le le dipisa ke nne ka ga le lapa le lapa le dipisa ke nne ba le tsopane tse le ntate ya dipu
1: ke a le boha mogatu wa waka
0: thank you ntate
1: thank you ne e ma shuma mama be di hantle metsotso le bile mano re nya botshelela ka fumana molaetsa o tlhaka mana ka o Facebook ke ha sa ipolela empahela lo jwalo ke tabala mabitso a ha e ke a bona mmane o re ke ntshihlele sekwala gore gotso bizo ke kana di eteng tsa ntatenwa mme o ntse a rata molekane eno wa hae empa bothata ke boigogomoso he batho boigogomoso ne boigogomoso a bona e bona le manyalo a mangata e ke a tsebang a kgalaneng ga e ba go na le dikamano tse ngata tse ke di tsebang tse kgalaneng di thadiwe ke boigogomoso mme lebebeleng tse tsho re boigogomoso bo etelela timelo pele mamadikgotso
2: president
1: rangwane
2: o phetsantle molwana wa ka
1: nnete ya ruri mogana o sa re babaletse rangwane e be yone o ntse ya jwang mesong e
2: ka nnete presidente mogana o sa re babaletse tsatsing la kasheko
1: helele rangwane
2: ya le wandate president wa tswana tabana ke a utlwa mo eteng ndate ha ka itse hore a ka botse mme mono go a motse go le monate ba thabile mme we hantle ntle mona lapeng o batla hore ge sebetsane jang le wena ge tshaka lelapa le la gone jang a se ka mmotsa tsatsa ditshwarelo a mmotse o batla ge ke re sebetse jang mo lapeng ga ka mmotsa potso ene a tsamamele karabo ga e na e reng karabo ke yo fela ke batla re sebetse gantle jale a mmotse gore na mme gobaneng ere ga wena o na le phoso o sa batle go wena o ko ikokobetse o batla nna ke ikokobetse nako e kaofela e le gore jale nako

0: ye nngwe le e nngwe le e nngwe ntho e nngwe le e nngwe e loge e se le boikarabelong ba ka fela wena ga o sana kagolo go yona e tlabe le gore o moqetile agabe jale a mamele dikarabo tsa ga e fela na direng ga ona ntho e nngwe mo leporesidente mono bane go a bonala ntate enong tsa rata lelapa la gae fela mme ke ena a sa batleng gore e ke o rata lelapa la gae gobane batho ga re phela mmogo re le babedi ge tlamehile go mo gagatane ditogong e mong le mong a ipone phoso ya gae go seka ba le a ratang gore e ke ena ga ana phoso phoso e tlo ba go ye mong fela e le ena a entseng ke a leboa president
1: rangwane ke o leboa menaga
0: tanke nate ba letshega le monate
1: ka tsela e tshwanang le wena ga ngwane o be letshega le tlonolofetseng ka moka marakabeng
0: ntse ke le ga ngwane wa bona mo napegeng tse nala mona ntse ke ba rata
1: tanke ga ngwane wa bona
0: le ga ba ntse ba qabana ba etsa kwang fela ntse ke le ga ngwane wa bona
1: tanke rangwane a e beya rangwane a re o bua le ena go le monate o sena dikabang tsa letho le shebisano mo tsena mme o lakatsaka ka sebitsa jwang lapeng le la rona mamedi kgotsa
2: ndate bijo
1: ndate
2: o phela hante helde
1: mogana o sampabaletse mongaka e bona o ntse ya jwang ka jeno
2: ke re ndate le go bala maresuku
1: ndate mang
2: ndate le go bala maresuku
1: ndate le go aba kgotsa ka maresuku ka moo
2: ndate oa tseba kokese ndate bontate ga ga batho ba tsebang go tshwarela ga bobene
1: eya mongaka
2: ga botio re le jwang
1: ke tlhole
2: boy ke ka thatanyana o ga o tsoka wa bona odia o tshwarela empa fela bomme bona ba tshwarela ga ngata empa bomadima ba bona bomadima bo modima ba tsileng bomme ke ore ga se batho ba tsebang gore ena a kope tshwarelo kapa a bone phoso ya gago o le ga se o ntse o e bona phoso o sese sa ntse a e bona ena a ntse tse a e tseba ka tlhong yaka mmona ke phoso ga ra bola a ka e bonang ba phoso eno ya nna ne ke re ntate waka a itumelele fela gore mofuta ono ke mofuta o jalo o ka o tshwarelang ga legolo ora a ka o tshwarela ena o ka mo sitelwa ka magatlo a legolo ka ba o ntse o tshwarela o ntse o tshwarela o ntse o tshwarela ga o ntse o mo kopa tshwarela empa ena ga se motho a tsebang gore motho a entseng phoso a ka e bone ka a ka bone gore mo ke ntse phoso ke dilo tse di jang di ne ebile metlha le metlha ena
1: ke batho tlha e seng dintho
2: ba fela ba bopilwalo
1: ke tlholego ya bona
2: ee ba bopilwalo ke ga ya go le go ntse wa re ya ba be ga a ra a ka tsa le ga pa e bona
1: ee nda
2: ke go pasa ga le ga o ke ke ya sa be ee ya ra ka ka le ga ba di mo go di ya ga le go tlhokwa
1: ke o tsagetse le nna le go aba
2: le go ba ba ntse le
1: ya tati
2: ba bona ba bopilwalo ba di bona bona
1: o ntate
2: ntate a ijamoele fela a tsebe taba eno ga mofuta ono jalo
1: o mokangata
2: o nta mogata mmino ya pepe le ore gata ga mola ba gagatang ntho ba gagatang ya one fa e nngwe ke ore ge ba fe tšhelete ke pepe
1: o ba gagatela tšhelete
2: ee ga o sabeepepe ao ao monna o keno ega omoa o thelela gaba o gata aa ba gata fela ga ba fe letho ke pheto bona e le botlhokwa bomme ga le gata ke pheto ke le mmina le biso
1: ke leboa mongaka
2: Thank you, Daddy.
1: E le shumele mitsume ga go metsotso hantle ge le bile mano re nyane ya botshelela 2231 6429 le plus 2665 599 33 wena taba tse o di bona ka tsela ya mofuta ofeng ntate o go belaela go mme ha sa mogata kapa ha ka

0: tlo a makatile ha tsebo kopa tshwarelo mame dume
1: khotsa ruti miso
0: khotsa makatuwa
1: ha o le ha ke tsena ho etsa la ba ke nna ka makwa ka thabetse
0: me maqamako
1: a e ka ne tsira ngwana a tswa o ipetile
0: oh
1: a be mo na jin da din ha bo tsa me no ka ne tsoga ha o nna ke bona ka mmeno a gola ke ho go hlokomelo ke ntate kapa mme ko ka tsiletshana ka popo ya motho fela motho a ka uetsa go a ke batlela ntsaele a gola ntsa le ka mme nono ntsana na ntho tse ka ntsana tseng
0: o ntsaka ntate o tamatela
1: go ka tshagale tla ba mohlomongwe sa mo tlwaela ganthi e nempa e le kgotsela pala bona
0: empa motho a lokelang go tlwaela ke molekane wa gao o phelang le yena ka tlong
1: go na le o ntate ba jalo le mme a jalo ka utlwanga gae nna ke batho ka ntlwaele kore ka tsela e ne ekere fela o bone ga e kgona
0: a ga kantella
1: e a kantella nda ka kopa tshwarelo
0: o ya mara ke
1: go bona ka ga tla le ding ke ntate ne na ha tla ne ya
0: mhm
1: ntate a ga sa bo khotsa ka go tsendi na ka nne ha ntle le monna te ba itshabetse go tshwa ka nne ka ka hlamo le ha ke e e re nna mpa na ke se go ha ke etsa tsena yena o a wa tla ne ya ka ne o ka fulefela ke ding nna tsenga a itia ka sa ha o ngatella wena ha o ha o jalo a e ke nya khoso tsagelo ke ntshapile ka ga lelapa
0: mhm
1: ke le bontsi se ke nema ka ba ka thabatseka
0: le maka mako ja le bua ka mo ka thabatseka ho ka e thabatseka
1: ke ha ya ka tsukwa
0: ha ya ka tsike ho ka ya ke le la ke le la no ko mo itseng me
1: ha tsola tsuko
0: ha tsola ja bo
1: e ja o tsena ho le ka tsi tshetela tsaka ba tsa ile sebakanyana
0: ke a o le bua mogatu wa waka thank
1: you
0: a o nna ntse ke utlwa ke re ke a leboga
1: thank you
0: rato laka e le shome hantle metsotso re lebile mano reng ya botshelela ke itse o ka etsa molaetsa mono le Facebook mono inbox o se puwa bizo mabisi mamedume
2: Hore nam phelehetse phelehetse more nam phelehetse more nam phelehetse na ke ya hae le hatsela e le thata more nam phelehetse na e ala
0: nna re melale
2: e ka nnete ke nna kukwa ke na le ilaelo hai bantate uri u bona u hlokomela hore ha ka tloa a moratile ka po ithile ha sa morata pilaelo ka kuri iska ba me u tshitse ngwana e seng wa ntate ka tlo jwale o ntsa dula a mo hlalosetsa aba zeno ga e ngwane ba wa mamang jalo ka go ke batho ba nna le gone ke tla utlwa bohloko gone ke ke na le legato ke le gare ka nnete ntwe ngwe lengwe ke tla kwenyeletsa mathele le metsi ka nnete e ske nne ga ga batla go re go kabane jalo mme yena ke ke bona ka ka nnete o tla o dira a hlalosetsa ntate tsala ke re nna ntate a khumame a gapela modimo ke yena fela motsidisi mohlabolli ga ona mohlabolli e mong ga o ka jale le yena ka nnete e hlile o hlakile go e hlile o rata mme ka pelo ya ha yohle o itse manolong le boimeng ke tla arolwa ke lefu fela e sengong kanete ke a leboga
0: ke a leboga ntate molalle tanki e robedi gantsa metsotso ke lebile mano re nyane ya botshelela go ntsoma metsisalema sa lesotho nnano ke lona lane he la banyalane ga golo jwang e le moqebelo tsena ke tsamaela monate fela le bizo o modimo ke itse le etse melaetsa o so kene di-friend request tse fetang 600. Oh, can I go in a yo, Mulaita, it's a friend request. It's a Mulaita inbox. Oh, Bale, Mamma, did you me? Sister Lamonaiza.
3: Who is I'm Brian?
0: You not to win,
3: eh? Hey, you not to. Zwagana da wena eh ke lo
0: eh ke stress se strela ka ke show
3: a ke stress nta
0: aha
3: stress nta taka eh
0: ah
3: o ntse phela hantle he mongaka
0: ke sa ikela se strela mona isa wena
3: mm ka mo ha ukuje
0: eh tsaraso
3: ga gadi wa bana ke ena wa bua ke re ntate a itamuhele haholo ha eba me ha ntse phoso a sitwa go ho patshagalo ka molomo fela ka diketso a yesa ntate ha ita moele gona le mofuta o jwalo wa batho wa batho ke go akagetsa bana le bana o na le ba o tla ithuta bona ha o bua le bana go ena ha mphositse tanka ka bua le ena o kopa tshwarelo. Emong o kopa ka diki. Ka mona o re ebe le buisana ka thata le buisana ka thata. Le ha ke keng a tlatsa tsilona le noka pa bua tsa tsile le gore ka nnete ke la ka o fotsa ke kopa tshwarelo. O so tla mmona ka go etsa dintho tsa sa aelang go dietsa. A dietsa tsene pa hetsi. Bo go tla ba a thea o tla hlatswa wa sene. O tla ba le mekoko e senang go utlwisa motho botlhoko kore diketso tsa gae ke tsone tse tla etsa gore o bone gore motho ona o kopa tshwarelo kore a ithute gorena ka morago gore e be ba buisane ka thata um kapa o bone gore ke utlwisitse ntate botlhoko nna ke eng ya etsang ya se ka bang a etse ka mesa o go fela ntate a ikamoelwa baneng ga e ba ba se ba dutse nako e batlang e le mmalwa gobaneng ke utlwa e ka gothe e sale ke na le ena ga ke sa utlwe a nkopa tshwarelo e leng gore ntate ena o dutse ka leqeng mme ga go na letseba le a nang le lona gobane ga ke re ga emoutlwise botlhoko ntlheng le ga ka etsa phoso ga a bone go na le motlhang a tla re ke kopa tshwarelo ko gore ntate a ipee gantle a iphapanye o sa iphapantse nako e ngata a iphapanye obane boiphapanyo ke ntho ya pele ga golo ga ntate a ntse a utlwa gore o ntse a na le lerato go molekane eo wa gae a seka ba a ipherekanya ka go batla motlholo ke nnete ga ona motho a sa rateng kgotlo goba le ena mogatsa gae eo o ntse a e batla kgotlo le ntate o a e batla kgotso jalo ka mabaka a na le ane ntate gampa a iketse fela gore ga ke la ka buisana le ene nna bonyane o a tseba maikutlo a ka gore ga ke batle ntho eno a entseng mme ga a sa e bone ga gona mose a sa tla tlhola a e bona o fitlhela ntate e le mone a sa e patlotse ntate o tlo o fola wena iketse fela gore o iphapanyetsa taba eo gobaneng o bone go mme ga se motho a ka bang a etsa gobane o na le bo ntate ba jalo le bona ba o ka fumanang gore le ga ka ba o fosetsa a ba e bona go ena nne la o ka ba thuto di a tshwana mona ke fositse e ba mme a ka bua ka yone taba eo ga a tloge ke kopa tshwarelo o tla mmona ka diketso o tla mmona ka diketso ka matsatsi a itseng gore o etsa se fapane se a nang tse a se etsa o sa etsa go o nepagetseng e ka re ka phela tena tokotoko o sa boetse gata tsadi la etsa ka gogong mme batho ba bomme ke batho ba nang le tshwarelo ka bo bona go ntate ke mofuta o sa batleng go tshwarela kapa o sa tsebeng go tshwarela empa ga e fitlhela boemo ba go ebe ke mme ka ga lelapa ya jalo ntate ga ipee gantle ke a leboa dijo kgaitsedi ya gago ke gagadi ba banyalane
0: sestegala monaetsa ke o leboa homena gane ka moo ka 3.1
3: ka tshwala la ka iso
0: Hola, wait. Harmonize. We are like a mistable. Come on, I got T.Y. Hello, Bizo. Ke mametse le nana la ha hona jwale. Bizo ke kopa o ska ba ke kopa ntate o ska. Eh? Ke kopa o ska dumela bo ntate ba reng bo mme ka ofela. Ha bana tshwarelo hle ha se ka ofela. Ao ngwana mme ke maikutlo a bona hle le wena a o ke a

Ke a o leboga bitso mo mamedi ke a o dumedisa. Letona la dihlodilweng mohlomphe mohlomi moleko o re ofisi ya tsamaiso ya morero wa phetisetso ya metsi a Lesotho le Botswana e tlo thusa Lesotho ho ba le seabo tshireletsong ya metsi tikolohong ya Afrika le ntlafatsong ya naha. Mohlomphe moleko o buile sena ha ofisi e bulwa ka molao ke lekgotla la komisi ya ditaba tsa metsi a noka ya Senqu o Rasakom ka kopanelo le mebuso ya Lesotho le Botswana. A hlalosa hore ofisi e tla tsepamisa maikutlo ho phethela tshebetso e saletseng morao pele morero o tswela pele. Mongodi e moholo wa o Rasakom, Monghadi Comfort Molosiwa, o re ofisi ena ke letshwao la tshebedisano ya dinaha tsa tikoloho. O re morero ona o kenyeletsa Lesotho, Botswana le Afrika Borwa, ha Namibia e le mohlokomedi. O re e amohetswe ke mokgatlo wa Afrika le ya bohlokwa molemong wa tshireletso ya metsi ya nako e telele ka borwa ho Afrika. Ditabeng tse ding, setsi sa twantsho ya bobodu le bomenemene DCEO se matlafaditse letsholo la sona la ho lwantsha bobodu le boqhekanyetsi setrekeng sa Berea le ho kgothaletsa setjhaba ho tlaleha diketsahalo tsa bobodu ho netefatsa hore ditshebeletso tsa mmuso di fihla ho batho ka tsela e nang le ponaletso. Lebetsong la DCEO, Mofumahadi Kgauhelo Madiehe, mokeng o neng o tshwaretswe teateaneng, o itse bobodu le bomenemene di sitisa phano e nepahetseng ya ditshebeletso tsa setjhaba, mme di amoha setjhaba monyetla wa ho fumana ditshebeletso tseo ka mokgwa o lokelehang. Ka hoo, a ipiletsa ho setjhaba ho sebedisana le DCEO ka ho tlaleha diketsahalo tsena. Ho sa le jwalo, mokamedi wa sepolesa setrekeng sa Berea, Senior Inspector Thoko Letsie, o re diofisiri tsa sepolesa di behilwe ofising e fanang ka dibukana tsa ho eta Berea ho thibela bobodu le bomenemene. A ipiletsa ho karolo ya setjhaba e ntseng e fa bahlanka tjhelete hore ba fumantshwe ditshebeletso ho emisa boitshwaro boo ka ha bo sitisa kanetso ya ditshebeletso. E le ho hlola qholotso ya

0: phetoho ya boemo ba lehodimo. Morero wa ho itshematlela kgahlanong le boemo ba lehodimo o tekilwe ka pela mafapha a amehang kopanong e bileng Hlotsa Leribe. Mohokahanyi wa morero, Mofumahadi Masetshaba Ramphoko, o boletse hore sepheo ke hore tshwarelo o re sepheo sa morero ke ho matlafatsa baahi ka ho ba hlahlella ka malebela a ho hlahisa dijo ka taolo ya metsi ya Moshwelella. Setsebi morerong ona, Monghadi Hlompho Motswasele, o boletse hore morero o tla ba hlokolosi ditabeng tsa tekano moo dinoko tse 50% tsa batho ba tla fumana mosebetsi e tla ba basadi le batjha. Ofisiri ya temo ya setereke, Monghadi Mabusetsa Makau, o re morero ona o tlile ka nako e nepahetseng ya phetoho ya boemo ba lehodimo ka ha e ama Basotho ba bangata, mme bohle ba lokela ho kenya letsoho twantshong ya diqholotso tsa yona. Morero ona o qadile ka Mmesa monongwaha, mme o tla fihla pheletsong ka Tlhakubele 2029. Mothating ona ha re lekole hore e be Loti le ntse le sebetsa jwang kgahlanong le ditjhelete tsa matjhaba. Loti ha le bapisiwa le dollar ya Australia ya America ke maloti a 16.6, disente di 15. Loti ha le bapisiwa le pondo ya Britain ke maloti a 20.1, disente di 17.9. Loti ha le bapisiwa le euro ke maloti a 18.8, disente di 16.7. Loti ha le bapisiwa le dollara ya Australia ke maloti a 10.1, disente di 40.1. Athe ha le bapisiwa le yen ya Japan ke disente tse 10. Ditaba tsa hora ya botshelela di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya bosupa.
1: Tlhokomediso ho bamamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang: ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohloletsa merusu, le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang: ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa Lekgotla la Tharollo ya Diqabang tsa Kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls. It's a short burst birthday.
2: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Blossom Light 25% fat spread, 1 kg for $34.99. Cremora Coffee and Tea Creamer, 750 grams, 2 for 99 maluti. And Nescafe Ricoffee Instant Coffee, 750 or 800 grams, any 2, just 219 maluti. Valid until 10 August, only at ShopRite.
3: Batho ba Modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na. Ka gore bana bjelo ba o rutwa ka dikgetho sekolong, ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng. Ga le go ja bana, batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona o ha ba tsedi o khatsa ba lokela o sebeletsa setjhaba tswa ke tlo go thisa ka ntwe bana ba rona ba hutwa ka mosebetsi wa hore na ba iphilisa tswa ke phetwe ke tumke le go ba ke hlaki
4: ke na le bothata ka ba phatlala ba phatlala tsi ba rona mo welese go le ka lele ke tla ba melela tampo ke a fosa ha ke le ntle ha sa le le la ka yona le ke bitse ka tampo ke bua ntwa e leng go gore di passport ke se o ka mo di ke se tswa batho di stake ha le ke ba le ka mo le le bua ka belo ba lona gore ke sa tota re sha ba ntlena ka mona ke le ba phatlala tsi ke ke re sha ba sello sena ka le ke bitse tsa batho ana fela go re ha ke bone wele sena se talent sena e tswela ba so thumolebo ka gore le ya ka mo le ba phatla le ke le go khutlile tsa taba we ba hlomphe e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ha ba ha ke foko
5: go bana ha o ithuta hangata batho ba futsa ne ile ba kutlwana di mahetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e meholo ba ripitla le ho ranthanya bana ba futsane ile ile go sejetswa ka lonya le bogopo fela gore yena yena a ebentho tse mohatella motho ba se ke le fula pele ke ka hona jila ka tlamea go tsobisa boketsa melao ke tlo utswa gona bona hata ba di jwalo ba ka re kepe sena se wele ka kae

Mamedi ke ba ke di khomo ka wa mohelana no la go bua taba o seng ha ka jeno. Lena lana o le fetola ga so le patlela di taba le tota mara ba o ka sa le masa so. Ba ba tla go ena hang le ke le mo kebelo. Me ke lana no lena mo re nya go ke lang tle e bile ga se hlong le leng ba beke. Ka jeno ke mo kebelo wa la go bedi phato. Nana ba ka jeno le tlhagise lo hlophela ga so ke me ko pohledi. Ya lo lana ga so ka mchining. Ore e fitse ho ena ntle tsitsa lotho. Ke ba sa kona go ile ke baba nna la ka lebitso ke tlaba David tlaba ke mo mamedi ke hona ke tlo wa mo go tlo ha jwale Germany go reng ya bo supa mme se suti ka lwana o tlaba le mngetla go ba le sebo David tsa kona ka dilo bona ma khamlo Mamedi e re ha re tsbella ka thoko jwa lo selekela ge hle re kene ntleng yo getsi ya go bua taba yo fupagetseng yona e reng ke maobane ha mohlompheto na kholontso kana matekane ane ane helana ka ditrekere le metšhini ya timo ho di hwai tshebetsong e bileng ha foso spring sa Berea ha ra di hwai tsena ke tse fumane ntshehetso tla sale ano la muso la dithuso tsa ditšhelete tsa ditrekere ka tshehetso ya ka tshebedisano mmoho le banka ya poso mohlomphe matekane o ipileditse ho lotona la temo ka ne tswa jole phepo ene pa itse mohlomphe se diwa motshobogane ho bona hore di hwai tsohle tse o thepa ina ene helanong ho tsona di fumana kwetliso mapi le tshebiso ya yona le hore e baballehe tsebetsong ena ho ne ho boetse ho ketekwa ho thwasa ho selo mosa ba sotho sa 2026-2027 ile ho thakgola nako ya ho lema mamedi o tla hopola hore leano lena le reretswe ho matlafatsa le ho akofisa temo ka tshebediso ya metšhini ya sejwalejwale ho ntlafatsa tjhai ho ntlafatsa kanetso ya dijo ka hara naha ho hlahisa menyetla ya mesebetsi esita le ho tshehetsa temo e le kgwebo ka hara naha tlhaloso e bontshitse ha ho thakgola hona ho tshwaya qaleho ya nako ya ho phethola lekote naha ka bophara le ho tiisa boitlamo ba mmuso ho bona hore temo e fetoha kgwebo mme e ya matlafala ka mekgwa ya sejwalejwale e le hore e tle e fane ka phaello mamedi go bunga taba ka jeno re kgatlho ke hona ho buisana le mohokanyi wa mokgatlo wa naha wa dihwai e leng lena Afrika Bokgutshwanyane monghadi kgotso le Piane o tla re beha leseding gore na phano ena ya ditrekere le metšhini ya temo e tla tlatsetsa jwang kgodisong ya dihwai esita le tlhagisong ya dijo ka hara naga mme re sentse re gokagane le ena ka katego ntate le Piane ke o amogele ke le boe nako ya gao ntate lenaanong la go bua taba go seng ka jeno a mamedi metsotso e lesomele metse bararo re foraletse hora ya botshelela ere ntse re leke matsapa jalo ya gore re gokane le ena monghadi kgotso le Piane mme a tlwe a re teke mme baba ke o a itse monana tsena a re sharp e le

0: Re ha ka nna ntate Pian ke o dumedisa ntate ke le bona go ya ha o nna no la go bua taba seng ka jeno.
1: Ntate tla ba ha go dumedisa ntate ke dumedisa ba sotho bohle ka ntle le ka bona ha ntate ha go lolo ba dihwai le ba re eteletse mpele ditabeng tsa ntate.
0: Ntate Pian re bone ha di nongana di dula batho ntate di nahana go di fate maobane mo ha foso. Mo ho nong ho nelano ka di trekere le machine ya timo ntate ho di hwai. A go re fe maikutlo a lenafu ka selekane sena sa mmuso le banka ya poso go di sebediswa tsa temo.
1: Eya ntate, ka nnete go jalo ntate, go bile teng ga le lenafu le setšhaba ka moka ntate go a keteka le banono ba neng ba tlhobi go fumantshwa thepa. Mme ntate ke re mabapi le potso ena ya gago ya selekane, ka nnete ke taba e tlotlegang ya gore ebe ketelong tjena sa bona go na le dibanka tse boelang di na le boinagano ntate go kenya letsogo ditabeng tsena tsa teng. Ga ke fetla moragonyana ntate mohlomong ke re pelenyana go dikgetho go na le tokomane yane e ne ka ga etsa ya re ka morago go dikgetho ka ba ga e setisetsa go mohlomphei tonagolo mo ne beng re re ga ka tse ding ntate re bona temo e sa fumane tshietso go tswa dibankeng. Ka gona re sisinya gore go be le banka e ba naneng ke Agric Bank kapa Development Bank. Yembanda begere ditaba tsena gantse di sisinyang tsena wa bona gore le ga e baneneng e se karabo ka lebitso la nene la go go bele Agric Bank kapa Development Bank empa di etsagala di a supa ntate gore go na le karabo e tlileng ka kotlolo e toba gona ditabe tseno tsena re di bua gele dihwai. Mme re re le dibanka tse dingwe ntate ra di bona gore di boetse di ntse di tshwara di-workshop-o e nngwe e boetse tlo tla e re namela ditabeng tsena tsa gore na re itlhophisetsa jang mabapi le El Nino. Nemba ke re fela ntate ke a ke taba e nonong ya gore go bonana mmuso o sisintse ka gago go dibanka gore di bonagale di kenya lesogo ka ditsela tse fapaneng ditabe tsa gore temo ya gone e be e itshematlelang. Mme ke re ntate taba ena ya Postbank ka selekana sa yona le mmuso mona mo e kgatlhametsang ka diterekere ge na le kgolotso se le dihwai mme kgolotso e teng ke gore masimo a teng re sita go ya masimong o ntse o gopola gore nakong ya go feta go nona le taba yane ya kgatlhametso ya mmuso ya lekwete ga re lema masimana a rona empaneneng ga la ga bona ga e boela e hulwa taba eno mme e le a hulwa ka mabaka a utlwagalang gobane go nothe na ga re bapisa ditseo tsa di-inputs e le dipeo le fertilize ge di bapisa le lekwete na go chipi kapo go ka re turelang ga go le kofeng mme ba bangwe ba ile ba supa ba bangata gore go bonala ntho e turo e le fertilize e ka kgonagala gore mmuso motlhomong go bonagale o therekelela gore tshetsa ka di-fertilizeng go feta ka lekweteng empa jalo wa fopana gore le ga e le monono go na le ba bangwe gape ba bontshang ba ka nka boikarabelelo go lema ga se botlhe ba ka bang le bokgoni ba gore ba leme masimo esika le ba nonong ba nang le thepa e diterekere ga re fola lineng re emetse ore ga ba qeta a bona ba tlotla ba re thusa go bona etse taba e nonong e boetse e re ama ka tsela e seng gantle e ntse etsa gore re ye masimong late e be re gutla ka gao letho mme taba ena wa e bona ntate ya kgatlhametso e fitlha e kwala kepeno ya gore re ne re lakatsa go ya masimong fela ka thepa e fokolang ebile jale ba bang ge se na le yone mme wa bona bantate e ka nna a tlatla a ba karabo mme ga o se o mametse di dipalopalo tse begwang gore go shebiwe gore go fitlhelwe kgakanyo ya diterekere tse ka bang 500 tse tlotla di kena ka garona ka selekane seng mme wa utlwa gore ehlile ke palo e kgolo gagolo ga di ka tsa kena go le jalo ka ga ba boetse ba supa gore motlhomong dihwai tse seng di ngodisitse di bile di securile phuso eo e ka ba tse 102 mme wa utlwa gore nate ehlile ke dipalo tse dintle tseo ga ka fitlha ka phaelela godima 102 eo ga ya go 500 yane wa bona gore e tla ba kgatlhametso e batlang e le tomo mme ntate tla ba ke re go batlang go le gotlanyana gape kabeng eo ke mo nonong mo rereng ga se kgatlhametso fela ka lebitso empa ke kgatlhametso ka tsela e nang le e re utlwang re le dihwai ga e banenang motho godima ditseo tsa terekere tse ka nnang tsa balwa magolong a mahlano kapo ka godimo go magolo a mahlano a dikete mmuso o fitlha o kgatlhametsa ka dinoko tse 30 legolong wena o kena ka dinoko tse 70 e leng 70% ka nnete go utlwa e le kgatlhametso mme se ka kgatlhametso eo e ka se felele mo nonong diterekereng fela jalo ka gakala ka utlwa go thwe go beetse go entse tshitshinyo gona go Postbank gore itle boele e shebane le ditaba tsa mefetso.

0: re taba e nngwe ka pele ya kgodiso ya kgodisa temo ya Lesotho e ka ba hore ho go hubuela ho shebile le taba tsena ka agro processing e leng ho matlafatsa boleng ba dijo ka moka kotulo ntate re re ke engwe e ka boela e kenya Lesotho haholo temo ya Lesotho e tswe batho ba lakatsa ho kenya Lesotho temo ba tshwere tjhelete empa bothata ke hore na ha re hlahisitse dijo tsena re le bangata di fella ho kae hobane temo ntate e pharaletse ha se temo fela ena e re amahanyang le diterekere mo re tla re diterekere diteng jwale Basotho ba hlahise pone ha ba hlahise eng ke hore na mefuta e meng ya dijo e re bonang e sena tshietso na yona re reng ka yona mme re sentse re sisinya ntate hore selekane sena se re bonang e kare se tla tjhabisetsa naha letsatsi ka nkane e ka nna ba go ka ba molemo ntate gore re atolose scope sa sona e se ka ba diterekere fela le di-farm implements tsena tse kgwaelwang diterekere empa re boele re shebe ka nkane gore na ga re se re gotlile ka letho masimong go etsagala jwang na re bona ntho e tswela naga molemo ke re ka gona ntate re sisinya gore go matlafatsa boleng ba dijo ebe e nngwe ntate e ka boelang e kenelela empa ka bogotse kane ntate ke re ebile dijatse ebile taba e ntle e amanang le selekane se nono sa postbank ntate sempang re re ga se matlafatswe
1: mamedi metsotso e 20 re fogaletse hora ya botshelela e bang sa tswa bulela ntsho mo tselana la ditaba go bua taba sa lemosa se sotho mme moeti wa rona ke mogokanyo mokgatlho wa dihwai le nafu ntate kgotso lepheane ntate lepheane a ko re fe tshutshumetso e tlotliswa ke trekere tsena na ke efe mohlomong re bapisa re etsa papiso le nakong e e fetileng
0: temo mona se bua ka dipalo re bua ka dipalo tsa dihwai re bua ka dipalo tsa masimo re bua ka dipalo tsa thepa mme wa bona gore ga o fitlha o nyalanya dintho tseno tse tharo kere re na le dihwai tse ngata tse lakatsang go ya masimong empa jale palo e ne fokola ya thepa eo ba ka ba e sebedisang empa masimo a le mangata le ona abo ba lokelang go a sebedisa wa bona gore palo tse neno tse nyelwang tsa diterekere ntate di tlotla di boela di kgatlhagatlhametsa dipalo tsane tse godimo tsa dihwai di boela gape di kgatlhametsa dipalo tsa bene tsa gone tse ngata tsa masimo a neng a sa leng mme wa bona gore gape e ka nna tla le a kopetsa gape-gape go susumetsa tshireletso ya neneng ya mobu ya temo gobane rere ga re etse temo rere temo ga se le petso ntate kapo seboko moo e leng setlamo go ipitsa ka gore ke segwai o ba segwai gobane o bona bophelo mo noneng temong empa jale ga e ba o na le tshimo yena nako yotlhe o dula o foleletse batho ba diterekere wena o dula o fumana mokgwa wa gore o e leme ka December ga ba tetile masimo a bona gobane go sena mo o ka fumanang thuso teng fela jale e be neneng o gotla ka ga o letho masimong qetelelong o tlo bona go se botlhokwa gore o nne investe temong e be jale go tla salelana le gore na o generata tšhelete jwang go ko phele e tla ba go rekisa ya batshimeng mme wa bona ntate reka ga dithepa di kena tse dileng tse dingwe e leng tsane ne tse ke tla tla ke kena go tsona tsena tsa selekane gape tsa mmuso wa Lesotho le kgatlhametso tsane tsa matšhaba wa bona gore ga di kena ka di-size tseno tse fapanang ebile di distributa kapo phano ya tsona e batla e pharalela go dikela le dikgotlo le dikgotlana ka go fapana e etsa gore ntate go be le tshusumetso e seng tshusumetso mabalane fela empa tshusumetso le gona ga e kwana mo rereng Basotho ka bo bona ntate ga ona eng kapa eng e ba phelang ka yona ka godimo ka kwana ka ntle go teno e le gore ntate re re nthena e boela e re fa moya wa neneng wa gale e re utlwa dipaleng gore Lesotho le laka la goka Lesotho le laka la iphepa mme re re ka diterekere tsena ntate ga di ka tsa sebetsa gantle go ka nna go etsala ntate re bone leeto la gone e le le yang tabeng tsane tsa food security e le le yang ditabeng tsaneno tsa gore ga re etseng taba ya temokgwebo ga re lemeng ka tsela ya neneng e itshemakelang e ikamaganyang le phetogo ya boemo ba legodimo ga o bona gale ditaba tsena tsa matšhaba tsa go gapelela batšha le basadi le tsona re boela re di phamolela godimo le ga o tla fumana ntate ena e ke buang ka ena ya go qetela ke re ke e nngwe e bonagalang e tla kegelosa re le na gobane matšhaba le ga e banene megoo e le ya gore basadi ka pele le batšha ka pele empa re lokela gore ga re fitlha ga e mona taba enono re ne ke re e shedise ka gorone go sheba gore na gone re le naga ge ka dia ge re ke ntho e setisang temo ya Lesotho go gola ke gobane go na le tshekisetso go batšha le basadi ga e baneneng ga go jalo ke gore na gantle ntho e setisang taba tsa gone tsa temo go golana ke eng mme e tla tsa mothweng dithepa tse ka rentse tsa bo diterekere go nepaetse ga re di fa

0: kuma o se wa fumana kana ko ngwa tsetete ka sala me ho ya matshaba fela mogao ha ke se mbatsa ha ke se mbasari o fumana go hona le batho ba hlokang dinthwetsena na e le banna ba ka se ba ho ba kenya letsoho ho pholosana empa jale ka bana ke tshelele le moho ya matshaba e bile kana ko ngwa ka sa ikwisitseng le hona re ya mana le yona jwang o fumana ntse ke tla ka ba ta bangai le ngwe go bana jale re kolla hore na motshake o feng mosadi ke o feng ka ha ka di hwaitse iteka o fumana hore re file le bantse ba tla ba gasa tlase ma
1: e nngwe ntate Lepiane ke ya gore ga se lekgetlho la pele diterekere di nehelanwa re o ko re behele seding gore na go o etsagaleng kapa go o etsagaleng ka tsaletsa tsa pele na ntse di le teng
0: yana sa ne neng tsa pele ntate ga di bone le tsona di ne di ga ke na lentswe le leng mme ke tla re fela ne di maneiwo mono ga se lentswe le ke reng ke la go eisa empa ke bontsha gore le tsona ne di le monono lepatlelong ha mmogo le tsenana tsa Postbank e le goreng date taba ena ya maobane e ne e tsiwa ka megatlhelo e mmedi go nona le diterekere tsena tsegegeng ke tse gatlhameditseng dihwai ka selekane seno se setle sa mmuso le banka ya poso ya ba mogatlhelo o montate ke mane mo gegeng ke tsanene tsa mpho motlhomo ge kage tsa mpho ya difate tsa gatlhametse go dihwai le mafapha ka tsela yane ya gore tsona e ne se tsa ditseo mme ga o se o lekaleka go nyakela o a bona gore ke tsanene tsa pejana tsa go amoelwa tlasa segele sane sa selekane sa naga le naga ya South Korea le ya neneng ya China jalo ka ga re tseba gore go ile gwa fitlha diterekere le di-combine harvestara metšhinena e kotulang dipone le dikoro e neng e tswa nageng e nngwe ya ba go ba le diterekere tsane tse putsanyana tsena tse gannwang ka matsogong date tse ne di balwa ke sa re e ne le palo ya magolo a mabedi mme ke tsona date tse ke reng le tsona ge di bone di diteng monono maobane e le gona ga go tlhaloswa kabo ya tsone moo re utlwileng date gore go tsenonong go bile le mo go thong go tla tla go ba le batšha kapo go na le batšha ba ka bang 48 ba seng ba fuwe le basadi ba 30 le megato e 20 e tlotla e ajelwa kapo e seng e tlhobiwe gore e tlotla e fumana thepa e jalo mme re sa re ke ditaba tse rereng re gatlhanong le tsona ge le lenafu empa le ne go tla nepagalang date gore le yona ge tla re e fuputse fela go fumana gore na ke bo mang banono ba fuweng goba ge le naga ntate ga go nepaetse ge mogatlo kore ge mogatlo o bijang basotho mme ga ba rena ka mogatlo o thweng ke basotho e file ba go eteleletse pele ke jalo ka executive committee ba lokelang gore ga ba ntse ba sebetsa ditaba tse ba motlhomo re na le thatiselo go tsone ga se phoso ntate gore ge nne re botse go fumana information e tla ka e re thusa motlhomong le gona gore na ba tlhokang go akadima tlasemane ne re tsebe gore na ga e somane ga letshetsa metse e gaufinyane le teng e fuweng terekere na ke mang e re ka ga tsebang go mo atamela e ba je ka tsela ya kgigo kapo ka tsela ya go kadimisa gobane ga re le bangata re lema sebakeng senone se potapotweng ke eno a fumaneng terekere e tla re thusang date gore re bone temo ya gone e phagame motlhomong le gona mono gore re tle re tsebe go utlwisisa gobane re fumana dipotso re le lenafo date gore na ba gauwe jang le yone e tla ba botlhokwa date gore re atamele ba abileng kapo ba tlwaileng gore fela ba taba ka tataise gore na bana ba fuweng ke bo mang ba tlwauwe jang
1: o mo ne ke reng date le phane ke tlo botsa gore na ebe motlhomong ke semetho ka bo yona criteria efe e sebitseng gore bao ba bitsweng jalo ke mona so kena go yona ndate e le gore le lenafu ga le letseding le taba tseno
0: ga re leseding gobane ke yago motlhomong e kabe le ditaba tse re ileng moo se di bitsitse embane leng jale le memo e ne sa tlhaka ne re tseba fela golo amogelwa diterekere tsa selekano sa mmuso le Postbank empa jale ya re ga re reketsa ka bona poster-e e nngwe ntse re go tlotla go ajelwa batšha le basadi le megato mme ebile ntse re nana go motlhomong e ntse le tsona tanene tsa Postbank empa jale ga re se re fitlha mane ne re bona di sedimanebuo mone di dingata motlhomong motho wa nna wa botsa gape le ba bang ba di-directora di-DAO gore na ela taba e e sebeditse jwang go a fumana ka nnete ba bang ba le sethele go e tlhalosa ba bang ba tla ba supa gore ae motlhomong e ka ba gantse ga o ka wa botsa-botsa ka godimonyana mme ge re ka nnete re tla kwala dieta e se gobane ge re ge kgatlhanong le yona e tswe ke ditaba tsa beng ba tsona ga ke re le tsona diterekere tse nonong ga di ngata go lekana setšhaba sa basotho go e mo le mona ka tshwana empa ga go nepaetse ko go fela ge tle re fumana gore na ba tlhauweng ke bomang le hona.

0: mme ha se di tsohile ke seabo sefeng se re tla so se una go tsona
1: ee la ntate wa bona taba eno ya gore ga temo ga e nkwe e le ntho nngwe ya mantlha ka gare go naga ka mona ke yona e o tla fumana gore ye mongwe a keneng pele o tla fitlha a lokisa ka tshobetse itseng a mo tlhatlhamang a fitlha a lokise a busetsa ntho a neneng mo ya neneng a e tlositseng mme ntho eno e kgina leeto la naga ntate tabeng enana ya kgolo ditabeng tsa teng gere di-training center tsena di ne ntse di le teng le ga bane di se di sa sebetse ka maatla empa ne neng jwale go la go ba le mohlomphe ye mongwe gona mapineng a na a temo a ileng a fitlha a di fetisa gore di sebediswe ka tsela e itseng ya bane ne se di fetiwa ditaba tse kareng tsa bo di-guest house re etsa motlhala ya bane neng ga re sa bona ditaba tsa nene tsa temo tse ne ntse di etsagala ka sekgatlha jalo ka go a neneng pele mme wa bona gore gona jwale ya teng gape o a di gotlise mme mona mo reketiwang ga re tsebe gona ya tla tlhatlhama eno o tlotla a reng gape ka di-training center tsena mme wa bona gore jate taba ena ko go tapatapisa naganka e le nngwe gante a o nepaetse ga re ka tlhaka ba le policy direction e tlakileng gore na gantlentle mabapi le di-training center tsena ge habile kae ge le naga mme a lakatsang go e sisinya o tla ba a tlaketswe gantle gona motlhomong o tla e sisinya a ntse a shebile go isana gago kae empa jalo ga o fumana gore ke ntho e bokolokoto fela jalo ka bolo e mongwe le mongwe e tlhaga ka ntlena e mongwe le mongwe e tlhaga ka ntlena e tlotla re thatafalela gore na ntate se fetela go kae kapo re se susumetsa taba tsena tsa temo go ya go kae mme taba ena e nggopotsa tse di ntate tse ileng tsa bua tsa botlhokwa mono ke yena motlhomphei le tona le motlhomphei tonagolo mona mo baneng ba bua gape ka go aba mobu wa temo go abela tsona ditsike nona tse fueng thepa jalo ka sesole le correctional service ge re gola go bua ka mobu wa mafeteng wa tshaditlama wa boela wa bua ka mobu masego mona wa mejametalana mme motho o la wa boela wa mamela ka tlhoko gore na go tla thweng ka mobu o nonong wa agri college o kamaaneneng ka masimong ga o keta go feta lefapha la neneng la diphuputso goba polelong tse di tsa ga jana go na le nako e motlhomphei tonagolo a ne ke a re ba dipuisanong le dihwai kapo private sector mabapi le gore ba tlotla ba etsa sublease dibaka tse enonong go tseba go tlhagisiwa dijo jalo gere motlhomongwe re naganne go maobane ge tla utlwa o bua ka yone ntle ga e ba mpho e enoneng ya diterekere tse enong tse pedi go agri college e kgwaeletswe gona go dibaka tse enonong tse supegang e le tsentseng di itsa fela tse re reng le tsona re tla ke re tlotla ka dialosantate e seng ka mona fela pela sekonti ra gona ka tlase ka manene ka mo re sebang nalaneng ya rona batho ba keneng ka mono gore bomme le bontate bana ba rekisang megogo seterateng tšhelete ya bona e ne felela ka mono gobane ba reka mogogo ono wa bana ba sekolo ke gore na gona jale go senyeile go kae e nngwe e ne re lebeletse gore re tla utlwa go bua ka yone ke gore na ga e le mona gape sentse re kenya diterekere e leng taba e gereng e ntle go thweng ka tshireletso ya mobu ena wa temo e re bonang o runya matlo go thweng ka melao e lokelang gore jale e sepise makhansela ka le marena gobane gone ntate re le lenafu mo re emeng teng ge re mobu wa temo o ntse a lua ke makhansela ka le marena gobane ga ke le motho monga tshimo nke ke beka baka go fa tshimo ya ka ntate tlaba ka ntle gore ke fumane tlhonolofatso go khansele ka ntle gore ke fumane tlhonolofatso go morena ga ba gane keng ebe processe ya ema mme go dumela gono ga bona ke gore ke bona e tlileng ka kotlolo ba kenyang letsogo ba approvang thekiso e nonong kapo phetiso e nonong ya mobu go tloa tshebedisong ya ona e le temo go ya tshebedisong ya ona e le wa nonong wa matlo ntate
0: a ko diphethe ka motswana fela phetenre ka motswana fela ntate le pheane re tsebe boleng momeng
1: a ntate ga ke diphethela ntate ke re fela wa tseba taba enana e ntle enana ya diterekere ntate empa jale ga re a lokela gore ge e thabele ge etse tse ditlatse go kakang ge go tsa chai jalo go gutlwa masimong ga re tlotla re ba le meralo e tlakileng ya gore na go uwa masimong jwang taba ena ya bo national subsidy programme thekisetso ena ya dihwai ka ya thekiso ya dipeo le ditšhefo le tse amanang le tsona go dihwai ka theolelo ntate ke programme e nngwe e rereng ke ya botlhokwa e tlhokang jale e nyalane le mogoo ona wo motle wa diterekere re buile ka CDB e leng ntate molao o tshireletsang taba ya go bitswang peo ka gare go naga ka mona kere ke e nngwe ya botlhokwa ntate re lokelang gore le yona re e gapelele re ke kebe ga ba ga nagana gore diterekere ga di tswale dijwa ntate dijwa di tswalwa ke peo ya boleng le tlhokomelo ya boleng kore le tsona ka se ra di siela mogago ya go qetela ntate ke taba ya mechanization policy jwalo ka ha ke se ke tshulo hore ke engwe

0: ho ba tloa ba cha ba o elong hore ba na le account le post bank e bile nye na le nako ya go dite tsheletseng mme ba le ile ba cha ba sentse sa sebetse pele eno e bima na e hlona le ba fuwa
1: Ndare six
0: Ndare ke ga o ile a ke go ha
1: a nyeng na fela hona le moketang o go o ma o sa sentse o tlophetela hona jwa fela potso ya ha go tlile ka e utlwaetse
0: a ke ne e ya nna ke ne ke re ka nete ke ga ba le boela ba fumane fela ba le ha ba fumana ba le gentse ga ba le boela ba lo ditaba tsena di kamile go di hlake ke se ke tsa etse ka bo shake se ha ba botsa ka ba mona
1: ya le bona le shake thank you okay but mamedi le wena he o ka kena nomo ka mahala +26659933 khotso mamedi mamedi khotso
2: ee boy
1: khotso ntate
2: la lo kwa kwa bole lo
1: tate lo kwa kwa
2: ha lo boy jo wa khetha ba twa go ke wa jo ke tla tla ke la rela ona ba fatse mo na go tsuwa ka go ile go ntate ba age a go lo re tiba mmute ne le teng wa tiri a o kala o kaitsa ba go ba se bo fide kwa le a bu o no e tla di jo ga le fatse lo ke
1: ba no khala kwa
2: dadi
1: mo ho lwa ka ha re kene ditabeng e ha ke re kene ho tsinana tsa ka jeno ntate mohlomo tseno e tla ba tsa tsileleng
2: o re ja
1: ntate
2: ya u ka u go ba di tsireke o ba ne no go na ba fitana ka tsakwi manyolo a tla ha u tsinya le go na mo ke se ga na ba bo a fu go mo ba tsing kwa a se tse bo le ka ke tsere tse ba o i kenene ka go feta go na ba na go la tsireke ga re tsimo le mo
1: wa le tsa itali tu ai mamela ndate e lkhwana ebe e o tla re ndate le phea mameli metsotso e le shomela metsotso ya no ka re bile hore eng ya bo super go tso mameli
2: o je mba di tanga
1: ndate
2: ndate lo khwala mala suku
1: ila bana ndate lo khwala mala suku
2: ndate a ka nne ndate re re le bo mso ka ka tv di ni ke afuso e ba fela ke batla ke ke ga potse o na ka ba batho ba ba ba yimo ba ba ka bua ka mogo ya ho e bone ga ke ba di ntse ka ba di ntse fa ke jo ga mogo sa tseng kan ke bo yo e bo tswale mang ho re ka fetal mona ya le ha ga na masi le ba ba ka tipa ena ya ya ja ja o ke o bile dimo o bile le go tawa ke thata mpa ka ne te ka ha ba fumane
1: ndate
2: ya ja le o fa o lo na ba fa ya ja le ya
1: go tsona le kgwa mamedi lo ena ke na he o botse re tsebe ho tla bulela ndate le piano ga ta ke ne ho tsona nomo ga mo hala +26659933 ho tsona mamedi
3: ho tsona de ditlaba
1: ho tsona me
3: ke botsang ndate le piano go na jwale ha ebe
1: ke le ba tlo
3: ndate
1: na ke metha ba yo
3: ke me mipo
1: me mipo
3: a o tsantsi ba
1: a se ipatile le mipo ne tsela pe
3: le ba tlo la ha se la maputse ka pala madimo ha ebe ho sna motho a tlile go re a ka fumona terekere ho sna motho a go re a sa a ho sna motho a tlile go ireka na jwale go re di bona ba khone ho lema na go ka etsa lo go muso o dumela batho re tse bandisetse ba ikopanye ka noko ya temo ba fitla ba kopanya tshelete ba totla ba hira di tiretiretso e le go ba lo le mamola ntate ke a leboa
1: ke a leboa mme ke na mamedi lo yena o re wa qetela re tswe ho bulela go tso mamedi
4: hello
1: ndadi
4: pela ba ndadi
1: ka mha ndadi o pela jwang
4: wa nda ka le bitse o ta go tsona
1: ndadi ko ganda
4: ya nda
1: ndadi
4: ke go tsanda teng go bona ra bona mmuso e le ndate matekane ka le ka le re la hale tshe bona teng mmuso wa ne la go fana ka direge go ga in teng tsa ha go le le re thule tsa go in go ka nga ke ya ka ya tsoga ka tsela e tsene pa ding ka tsena ha ina go di fela go
5: metaba ya subsidy ntate re re utlwetse ntate

0: ka lekala la temo gore e ka nna ba ikotla e tshentsha sebopego dikholotso tsane tsa go nyaga le dihwai tsa go jale getla nka maeto ga ke go smongwa ka tabo masiane ke go tla ka dipeo e ka nna ba ikotla ba pale ya ma ya ba ba mo ba sutile gore ba sala ke tla ba sebetsa le bahwebi gore bahwebi be bona ba o distributor ka bo gore nana be le tsa di sebedisa mane nang haufinyane metse miliona ntate fege sentse re ya lo sitse mohlo mompele phethala ga tla boela ka hlaha gore re utlwe gore na e phethwa ka sebopeo se seng empa thaselo ko re ka nnete re bone re tswela molemo ka sebopeo se ne se lekala le sebega ge e fetela go ntate gomme moipone mme moipone o itse o re na ba tla thusa bona ba sa seyang gore ba reke ke re ke utlwile ka go ntse go buletswe mononoposeo ntate go itse targete ke gore basotho ba kgatlhametswe ka diterekere tse 500 ha jalo go kene kapo ba seng ba committile ke diterekere tse 102 mme nka sisinya gore le ha e ba balakatsa go ikopanya moo kapo ba lakatsa go iatamela ka sebopeo sa mofuta ofe ga ba atamele ditsi tsa banka ya poso tse gaufinyane ntate ba tla ba tataise le bona e tsebe go ba majalefa ka re go programme kapo morego ona o motle gobane go itse ga o se kwalwe go ntse go buletswe e le gore ba ka tseba gore le bona ba unya molemo ya go qetela ke ntate koranta taba ena ya maaka ka tate e botlhokwa ntate tlaba bo gereng ga le dihwai ga re lemele fela setumo ko gore na ga re tlaisitse dijo tsa gone di ya go kae nne ga re ka ra tlaisa dibale lemong sena ya ba resita gore re rekise lemong se tlang ga ona ntho e ntlamang kapa e nsusumetsang gore ke tlaise ka tshatlha se fetang sa pele mme taba e mone ntate e supa gore polelo tse ntle tse neng tse beuweng ke mosebe itona golo gore setoro ke seno ha go beletsa maiso e tlhakileng ya gore na dijo di kena jwa setoro moo ke mmagaka wa pele wa gore go gauwe banka ya dijo e leng food bank kapo national food reserve mo jalegegeng ga re tšhaile gagolo naga ga e reke dijo e ditshele ka mane mme botlhokwa ba taba eno ntate e tlotla e apresa dintlha tse tharo gore le ka dinako tse thata dijo di be teng tse re di latang mo nono setorong le ka dinako tse thata mo re bonang di-price dimmarake mane di re tswela taolong ka lebaka la dijo tse tlhagang ka ntle jalo ka ga re tseba gore re le naga re godisana le dinaga tse dingwe ebe dijo tsena tsa gone tse tlhagang setorong mono di ka boela tsa rekisetswa malwala a na a gone gore dilo stabilizer kapo go neutralizer di-price tsa nyamane dimmarakeng mme go tlhakile gore le motho a sebetsang difemeng o tlo tla una molemo ntate tlaba gobane o tla ba dijo di tlhaisitswe ka subsidy tsa ba tsa rekwa ke mmuso ebe jwale mmuso o rekisetsa private sector e ya sila ebe e rekisetsa setšhaba ka price tse tlase mme re re ke e nngwe ntate e ka fana ka motivation mme re re ga o bule store ke a kgola ke yona e senye setse gona jale diterekere re di bone di dieditse maobane mantswe a tšhele jale e setseng ke gore go bule store ntate seed policy le yona e tswele pele e be re bona le tse dingwe tse amanang le ntshetso pele ya naga temong di tswela pele
1: mamedi metsotso e meraro ge ya ge lebile goreng ya bosupa ga ke reng ke a le mong baba ntate phelang tsa tshwere jalo +26659933 mamedi kena ka bogoso kena fela utlwena oreng ge tseo phetela kgotso mamedi mamedi kgotso me methaba ka bogoso kena fela
2: a hulu ka ni ami tsiwe no e ni ya le khana ka matso tla ka la ka yana ha ho le na ke le tsiwe ha ho le tsi yo e di tsaka tsaka ke te di tsi ara ke le tsaka tsaka e ni ami tsiwe na e khana ka le tso le ka le bo ha di tsi ne ka ke tsiana ne ke la ta ho a ka ka go tsiwe le ho bona e e e a ma ka tsela e tsapa
1: ke mang ya tsa le tsa gore a re tata ise ga le bua me thaba ga le bua me ntate na ka me ka bo tsakene fela ga go ba mo tsakene fela ke na hana
2: e ke la go le ntate ka ba tsene ke ntate a tata re se ho rena ke ke pa mo le thati se ho re tse ga isimane
1: a ga le bua me
2: ga le bua
1: ntate ntate pian ka bo tsakene fela hle ntate bo so bile o di kobella
0: ee ya sendata a ka nnete ga ke na methati e meng sendate go feta fela gore diterekere tsane tse golo re tlhaloseditse gore go uwe ditseng tsa bankane ya poso gaufinyane le gona mane dibakeng diterekeng ka go fapana empa tsenana tsa mpho ya difatshe tsa gatlhametso tsona ka nnete ga ke le tseding ga e ba dintse di diteng kapo di a bue kao fela go latela dipalo tseno tse boletsweng maobane empa boeletsi e se ka ba gore go uwe ditsing tsa lekala la temo gaufinyane le gone monono

bitswa ke Tlaba David Tlaba. Ha jwale mamedi re suthela mola entladi a tloge balla ditaba tsa hora ya bosiwa. Mme ka mora moo re tla ja monyanyako le bizu. Nna le wena re tla boela re kopana gape motlobelo o tlang lenaanong le tshwanang. Fitlha ka nako eo kgotsa ke a moshesha.

Dumela hle ma medio motlo sa lomang sa Lesotho ho seng ka jeno ke motebelo wa la Robedi khodi ke yona ya Robedi selomo re ke tedi pedi ma shoma ma medio motse sleseng le boje le khaitsedi ya ka mola ntla di ka ditaba tsa ka tango balla tsona taba David Tlaba TVT TVT ke tabe go hlokela tlo to tuka le sori se setla ke jeng ka o le boa le wena ka hore ebe ka nnete o ila wa dinga mane hore nyana ya botshelela o fitlela mona hore nya bo supa ka lenano le leholo nane la khubu ya taba mamedi le bitsola ka ke se phoa bizo mabese ke mo le ke le tabela ke ipate tsmona fatse mona mantiana mona tsa majalo le baba bua jalo ka ba hlakwana khwile ka pa yena Shaolin ka kono ka michini ya sel moya o bona go tsohle di tsa mahantle thekeng la tshweni go ka no ke ntse pa ke ntsa ka le wena ba sabetse moho ka o dimo ka mane ka se hlabe mono he ditoreng so re ka thata le bona gore di bona gore di almoya tsohle di ntse di fitlhelela go wena gantle hle mamedi e motle nnano le ge ke nango lona jalo ke lenano la monyanyako bona mona ke shwe ke re mosebetsi wa ka o bonnolo bona bo haesale ke go bona gore ga golo janga ntse re le nakong ena mariale o ja o se o batla go futhufuthumela she matsatsingana ke o bona gore o futhumetse o gantle mo teng ntho di utsamaela gantle gagolo taba eo e botlhokwa gagolo-golo-golo-golo mme he mamedi ga ke ja stepe nna le wena o tloa mona o itsamane o reng yana borobedi a fitie jalo ka metsetso e masome a mararo ka o fela ka morago moo he o tlatla kopana jalo he le root boy pepper wa lenong ke bua jalo ka se pepe magago a tla nka jalo he ka lane la rege music ke bua jalo ka minoana borramanyetse ga nka morago re ebe o tla bo ile a kopana jalo he pele le kgaitsedi ya ka he antinati ke bua jalo ka senate matsora ntumelele he ke tlhe ke qale jalo ka bana ba banyenyane ke bua jalo ka bana ba banyenyane he ba di primary ga golo jang go bane thupa e o tlollwa e sa le metsi ke tlonka bana ba sebiti primary ga ba re metlheng ya gale ke bona he bo tlatlhe ke tlotla ka dithakgolola le bona ebe ba tla latelo jalo ntho tsa ka tsona di na le o ba manganga tse tlamaya o ba mpedi aha ebe re tlotla ka nka jalo he mpedi primary mona mo bareng sefubeng sa dali hei wa e bona taba ena ya sefuba sa dali ga maemo a le tjena o tla bona le wena gore manna o ne o tlhokala go be ke fubeng sa dali ga o bata tjena kapa a bophela o bo o sulafalela o tla ukwa le wena gore e ka nka be ke le sefubeng sa dali motimposo primary bana ba nnate zwakala ba teng le bona he pela ka mona ge tlotla ge banka he mona mo bareng morena o nthuse ebe ge re tite ipote ge leba ka godimo ka kwana ka ditlhabeng ke bua jalo ka mane ka thabatseka ge tlotla ge nka jalo he bana ba pare primary school ba re sewelewele le parei e re ke bona gore na gana go latela tlhophiso na ganka morago mo he go lokela gore e be primary efeng e nna lokela gore e be makoko a e bakentse ke gopola dintho tsa ka gantle e lokela gore e be makokong primary ya

nna ka ba ka gopola kgaitsedi ya ka ba nna sedimo le mphatela ebia ke tlameya motho wa fela ke tlameya be bonyane ke gausi gausi sedimo le mphatela o na kena mo Harrison Stevens a o empa heke a tsewa eno o isuka nnete a o pinane sentho ga iwang a re ke eme gantle makhubung a kgaso ena tlhabeng sa thua tenta lebiso a re ke nda e le bina ke a leboa nna le bina ka mo heka ditoreng ka mo mogolo wa ka ka jeno ke a gopola gore mmamedi go boloka jalo nkgono wa ka mme wa mme wa ka jalo banna ei mosebetsi ke mosebetsi motho o tloleile o bateng manna nkgono mampolo ke mphatela o tla ba a bewa borokompa e ba o qetela mo no tebelelong ga phatela phomola ka kgotsotlhe mogatuo wa ka gobalang ka kgotlo ka kgotso gobala ka kgotso mme sentse re re phepi phepi ntle kao fela ba kwina phepi ntle baratuo ba ka le lona botlhe beo le bolokang baratuo ba lona ka jeno ka netetlhe morena ka nnete e se kaka sedile ya dipelo tsa lona a le thoba maikutlo mme a lefa matshediso a nnete a te batlang o ya meketeng ka go fapana ke a tsewa e bele minute mekete ka go fapana e tla baya badimo e tla baeng ya beke ntsena tse tla ntla bege le jalo bore matha jalo meketeng yane ya bo di-graduation jalo yo go fitlhelela mane October e tla be le di-graduation fela o lo be aholo tumelela ge ke fete mamedi ke nke jalo ga bana ba Sandy Lydia. Yes, Sandy Lydia. Man, mo bareng tsatsi le monate. Tabe sentse di latellana jwalo. Ho fitla mane, missing le shumele mis a bizo fitela mane ho re nyane ya borobedi ka mo hegetleng go hlophetseng tsona ka teng. Natefelwa.

Nete sa le di go kile a roka le a lebala le go ka makwala le siataele banna le gatile tau e bothile mamaritlhe ne ke o file pejana he bane ba Saint Teresa High School o thewa ka mane ka mašhai wa bona ga ka bang lona Saint Teresa High School ntse le tshwere le gona jale ga e ka ba ntse le tshwere motsamaisi ya neng a tsamaisa setlhopha seno a kgona ntle ke dumela gantle gore o ntse a sebetsa gantle ka tsela yone eno o ntse a bopile setlhopha se maatla jalo ka seno mamaditlhe ke tshapa le o dumela gore sebetsi antle a ba ka sebetsa ntle tlhakile go na le mo kebileng le bathateng mme ka ona sentse ke bathupi a shapa fatshe bana ke ba gago empa a ba ka sebeditse gantle ka nnete le ka moso e se kao ka ba jalo le bitso la ka ke sepho wa bitso mabese ke molele ke le tabele ga ke ipate ke o rata ka legato leo ke sitwang go le lekanya suthela jalo kgaitsedi ya ka e senate matsora aonke jalo ka lang la bana ba bannyana la mantlwaneng.

0: lo sit down fela hore sit down. Oho.
1: Ke ke go tla le tsa di timana ka pon pesa e ha ke. Ba ba di sa rwa ba ke di ke sa rwa ba tla ba di timana ha ke. He, go ba ka go bua go di mo sa ile mo fela. E o e hopola ha ke. A di pesa le go fa go bua. Ke re sa ile mo fa go bua le mo tsa ya hi hi ke. Mhm. Ha ka le ho se se timana he.
2: The man is special.
1: The Lord is
2: special.

0: sit down.
1: I don't know.

I'm going to go to the house.

Mamelitle hantle ha o sheba nako ke metsotso e tsheletseng ka morao ho hora yena ya bokae se hora yena ya borobong. Se re mefela hee ka root boy pepper wa lenong hore a hate a kena kwano mme hang fela ha a fihla hee a ka nnete. Ke tlabe ke lokoloha kwano le nna ke re ya ka tshebetso nnete e sale ke e ntse. Empa hee ha ntse re mo emetse jwalo e re etse tjena re bonana. Ho tla sebetsahala ka tsela mofuta wa feng.

mollo sanne re tsama ka mane fela le manoti ene pina re tefela ke ka tebo ka mane ka mawela ka mafutao le re tshe na Saturday's meet the mix me ka le bitso ke tshe se le skoko rena ke tshepo jalo fela live ka mane ka Facebook ka mane mo tapona fela posti e bua ka lana nene o so ntso bona fela di comment di jwang le ona playlist di jwang re ro sakri ba ale ka mane ka mqwasa ka qwa di yena o re ke motho wa phoka phoka ya bora lebitso la pina e le mohlabane ke ratetse ena Saturday's midday mix mash

0: Mashami na matso e robedi fela mtso tso fela tso jalo hora ina ya pele. All for one, I swear, pele humono he. Ke na go fela mtho mkalo ka Gerald Levert, made to love ya. Ke tso tsena fela mamedi, sentse re itusa fela he. Tla ka ditabeng tsa senye semane tso tlo di balwa ke puleng. Sello.
1: O mamese ka kapa ya le moya tso tso ba di kotima ra memba le ki bizo.

0: Parliament. Mr. Muletsane said the first leg of the preliminary round will be played on the first week of the next month, explaining that venues and kick-off times will be confirmed in due course. The Lesotho Premier League Management Committee has postponed its annual general meeting, which was scheduled for today in Maseru. A memorandum to all Premier League clubs. According to the memorandum of all Premier League clubs, the postponement is due to adjustments currently being made to the structure of the Premier League Management Committee, and changes need to be finalized before the annual meeting to ensure a clear and stable governance framework. The new date for the annual general meeting will be communicated to member clubs once the necessary processes have been completed. This concludes our news bulletin. Tune in for the next later today at 6 p.m. Once again, good afternoon.
1: Hello, how is your house?
0: Abuti wakuti.
1: Run.
0: Shaburan.
1: Sharp.
0: Mm-hmm.
1: Unale ntwese tala mgauti.
0: Wetala run. Toli ngata.
1: Na ntwese tala mgauti na eo bana ba ba sha nyana ba seng ba tswela bo mma bona le bonkgolo wa bona matla ka gore ba ba hlekefetse ka motabo
0: le mefuta e menya hlekefetso bane ba ba gagatha
1: ee kore bana ba se ba gotla batswadi morao tsena ngwana a ka re mme ke kopa makgolo a mabedi ke intsha le metswalle ya ka wa re ha iyo wa tsiba o playing saka sepatching ga mo so ntso la o gamme bana ba ona tsena be re ba hudisa ke bo ra ge le batswadi ge hudisa mbana hampe ho fela bo mo mbo ngwana a tla utlwana le bolokului ba hore o le motswadi wa ka ba o le mmae ka pantatai a o tswele matla mohlomong haona le ntwae ya e hlokang jwale ore haona tjhelete mohlomong kapa o batla o mogekele seta sa dikitikiti ore haona tjhelete ebe wa inkela. Ke kgodiso ya rona ge le batswadi ba morao tje kapa ehlile bana ba ba morao ho sona le ntho e ba susumetsang ka nqela e re sa e tsebeng hona e bitswang mohlomong re shebang le hore getalo wa gele le sotho gele na ha ya bodumedi na a ihlile ge sa dumela ho mmupi ya matla ohle ka ba se re iphela fela gwele ka ka dikokonyana ha di ya di moletlas
0: pizozo ke pilo o buile ka bana ga santsane ge dumela ho mmupi na hangata ye re ha o bua ka dinako tsa mehla ya bofelo ebe ha se tabe re batlang re inkela hlongwe go mebuso e tla tswelana matla ho etsa leng ho etsa leng a ke go watseba jwale kana ka engwe ha ile mona ge tse ba hangata hore ba kreste ba bangata le sotho tshe ke butu ba iqhela polelo na go le sotho ke na ha ya bo kreste empa he ha o sheba tla fumana go ke ba kreste ba bangata ho feta bana ma ditumelo tse ding kile ka bona ditaba tsa mofuta ono ke di bona hangata le qhepheng la Facebook la sepolisa mo bana o tlo fumana gore ba hlekefetsa batswadi ka mefuta ya hlokenyeletsa le eno ya motabo ke kgutlela taba ngwe e buile na go na le motswadi ya ka hodisa ngwana hae a mo hodisa hampe le batho ba tla utlwa ba re ngwana ke se ipone ke mpa ke sa tsebe gore na taba eno e tsamaya jwang ha ke dumele go na le motswadi ya ka hodisa ngwana hae a mo hodisa hampe empa ka ha o so buile ka bokresti pizozo hona le temana ka hara bibele ke e fangedi nyaluka e go hobane bonang matsatsi a yatla a o ka ona go tlatho ho le hlono lo dinyopa le popelo tse sakang tsa tswala le matswela a sakang a anyisa wa iutlwa na e reng taba e
1: ho le hlono
0: ba ba sina mbala ho hang ba nrele bana ba nan le bona pantse balla ba ne ba a kire ga tse ba balla batho ba sina mbana ba kopa bana o modimo ba jwale mo no mogana je so go hole hlohono a o re nna kwa ya tla ka pa matsatsi ya tla ka one re tla go hole hlohono lo dinyopa
1: e lo re Meno ya sekifetsong ka motabo ke mogahae mona ha sa rengkisi. E ka nna ba mateng hona tse o re
0: Wa ikwahla
1: ke ditlisetsa ngwana o lefatshe ba ka tlo nketsa tje.
0: O tla ba gana ebe hanka ka qeta ka yena le pele a hlakeng. Ke ditabantse bohlokotse madima ba ya holo tse o bana ba dietsa mbatswa a dimpa. Hanga takiri. Ditaba tsa bibele phizozo. Motho a dumela ka ba sa dumele. A tla tsebe gore ke dinnete.
1: Ha holo se re bona dietsahala.
0: Dietsahala. A tseba batho ba kgolwa ntho ha dietsahala. Fela re tere hopola gore ditaba tseo ke dinnete.
1: Haiko. Taba ena motho ha o thola o e sheba yo sa isa letswalo. Ha o sheba wa khona banna. Bihle bana ba morao tjena. Ba phela fatsheng la bona ba le bang.
0: Jwale ba bang ha ba lokela go kgalemelwa. Ho bua fela tsona polelo tsena tsa go bana ba morao tjena. E ka re bona ba bupue ba sentse ba le boitshwaro bo jwalo. Ene ha ho jwalo. Bibele re Modimo bupile motho a lokile. Ya ba yena o ikgethela bommenemene le ntho nngwe le nngwe re bonang e mpe motho a etsa.
1: Ke ke re nna ke godiso ya rona batswadi ba morao tje e etsang bana ba rona. Ba be ka sebopeo se rona ha re a tswela batswadi ba rona matlakeng kore la ba bana ntse ba teng ba di etsang empa di se ka se kgahlabelwe ka morao tje.
0: Ke dumela hore ho ntse o lokelwa ho etswe diphuputswe ho shejwe rona hantle re ile ra senya kae mola ho tloha mola mo baholoholo ba rona ba ne ntse ba tshwere hantle teng ho ya fihla mona ho batswadi ba rona. Jwale re se re fetela baneng ba rona. Hantle ho ile hwa senyeha kae? Sesosa ke sefeng phizozo sa hore ebe bana re fumana ba gagatha batswadi?
1: Wa tseba na matekwana a ka a thotsa dimane ba re lebaka ke lefeng? Ba re ke demokrasi e file bana ditokelo tse senyegenyege ho e leng batswadi ba se ba sitwa ho kgalemela bana ba bona ka matla. Ngwana o mo kgalemela ka matla fela o tsitsinya flag.
0: Ha tsitsinya flag ke a e tsamaya.
1: O mathela sepoleseng.
0: Democracy na e re ngwana a se kgalengwe. Kapa re kgetha mo bona re batlang. Ke dumela hore ngwana ha a gagathwe wa kgalengwa wa shapuwa ene le bebele ka diphofo bi a e dumelana le taba eno.
1: Empa bana ba ona tsena ha ba shapuwa.
0: Ke mang ya sa shape ngwana? Ha ke batle ha utho ba hona tsena. Phizozo ha le shape bana.
1: Batswadi ba ona tje ha se ba shape bana.
0: Ha hona mo sepolesa se tloema mona se re bana ba se ke ba shapuwa mola o tsho ba. E re bana ba se ke ba hlekefetswa ba gagathwa. Bana ba kgalengwa ba shapuwa.
1: Empa ge batswadi ba morao tje ha re etse ntho e. Ha re kgale mme ba ke mogona ke re nna.
0: E le go batswadi ke bona
1: ba phoso.
0: Ke batswadi ba phoso. Ke dumela hore taba ena hona le motswadi a ka ema mmo. A re ngwana enwa ke mo hodiseditse tshabong le leratong la Modimo. Empa o mmaka di.
1: O ntlotse.
0: Ha re etse mohlala fela. O phelang ka bana ba baruti boholo ba bona bo bone ba le jwa
1: e o tla o betsa hore moruti ke ntate wa haya se yena
0: fela o holela ka ga le lapa leno le o tlo bona hore lena le seriti o nna hana bothata ke ma
1: jo ha ke reng hona le ntwe fetuileng ho bana ba rona ntse re hola le bana ba hona tse
0: haeba o hodisitswe hantle le wena bothata ba ho fetisa taba eo o ise baneng ba gao bo ho kae
1: ha ke e fetisa ke mane mo ke tlo re ngwana o ntlotse ke pidisi o sa ntlotse ngwana ke lekile sohle o ntlotse ke e bitsang a leba
0: o hlolwa ke ngwana wa gao jwang
1: empa o ntse o re ho na le motho ya ka reng ke hodietse ngwana a tshabone leratong la Modimo.
0: Ke mona mo ke reng jwale ha re fihla moo ha o so re o hlotse bothata bo bile ho kae hore ebe ngwana eo sa itshwara ka tsela ena. Ke yona ntho e ke e batlang hore re hloka go kgutlela morao ho kwaetswe diphuputso hore na hantlentle bothata bo bile ho kae re se ke ra blame democracy hobane e tlile ka lebaka e na le dintle tsa yona. Jwale ke nnahana ke rona ba batlang hore ha hona le mo bothata boleng teng ebe ha re shebe rona bo bokae re fihla re beya puso ya setšhaba ka setšhaba molato gobane ha ho

0: mo ho thweng ngwana a seke a shapua a galengwa ha iso kwana ha ke ntse ke hola ke tseba ngwana ya nna hlotse motswadi ya ka ngwana o mohlotse o na ya ona sepoliseng sepolisane se shapa ngwana
1: a ke mora ho tsena sepolisa ha ka shapa ngwana ya jwalo nna le motho a tlotse ka kamane o sepolisa se hlekefetsa bana ba secha ebe si sa sepolisa ba khotle mehleng ya pele pele motho a na entse motseng hana a itshwere hampe o na iswa moreneng a kgalengola moreneng ka thu
0: ha morena le
1: etsahala hobane motho a jwalo ha tloa mono fela o ya sepoliseng lo qosa batho ba mo shapileng hore ba le ke shapue ha o shejwe na o na entse o fotsa kwa hore o shapue ke
0: o shapue ka fa o kgathuwe o hopole hore sepolesa le sona se lokela ho thibela ditlolo tsa molao pele di etsahala a kere ebile se thusa sethaba go sethaba se seke sa inkela molao matsohong jwale ke dumela go sepolesa mmane ho na le ofisi
1: ya dikamano
0: ya dikamano a ke go wa utlwa bothata bo kae ha e ba o le phizo zo re ke na le ngwana mona o mpha bothata gobane motho yo molemong o na le galefo o tlo fumana motswadi a gola a re fie kumana a tlile a sa a gagathile ngwana a kere o eleletswe ke mpa ke lebetse fela ngwana ke bothake thabatseka kapa ke mogotlo mo ntate ileng a bona ngwana a eme le motlhankana wa gae
1: after mogagatha
0: a ba a tlhokagala ngwana a kere wa e utlwa o la galefa a bona ngwana a eme le motlhankana wa gae jwale e le gore motho yo mongwe le mongwe galefo yona e teng a kere bothata ba gore o nke ngwana o ye dikamanong sepoliseng
1: o qala moreneng pele mpa ngwana jalo ga o bonagala boitshwaro bo sa fetoe jale ke gona morena a tla gaa ngwana enoa ke lekile mpo o mo ise sepoliseng
0: o gopole basotho ba ne ba na le polelo e ne e reng ngwana ke wa motse ana e santsane e le teng ka jeno e le gore re lokela go khutela morago a kereng kapa ke lona batswadi ba re ngwane ngwaka
1: ehlile ke rona bathong ba
0: o wena wa ga o ikgodisetsa ena jwale ga o tlotse o batlagekene
1: metheo yane
0: e le gore jalo ntse o tlamane gore go na le metheo e latlhiweng gobane phisoso o ne o ke be wa ema le ngwanana mono ntateng eo wa mogaisane kapa wa motseng letswapo mane a tlo o fetang tsa eme le ngwanana mo o ne o keke wa
1: eetsa re latlhile bone o sena le democracy ngwana wa motho e mongwe ga o mo galemela a eme le motlhankana mmae o tlo tlhaa mona a subetse mose ka ga bodumara o betsa gore ke ngwana ga enwa o iketse ga mmadi ya kwa le mo
0: le wena o bolela democracy
1: o tlo eetsa jwang
0: phisoso ngwana o a galeng wa mpona na ke mokae kore wa mpona na ke mokae gona tsena ga e kare re tloa mona re chaisa le wena re itsamaela Kingsway mo ya ba ke bona motho yo monnye ke mo tsebang yang godisitseng kore go tlo ba boima gore
1: ke lo mo feta
0: ke na le wena ko o tlo utlwa gore na taba eno e entseng
1: empa bana ba morago tsena bona ga ba e swabele
0: ntgobane ke yona mo re gutelang teng mo o itseng re segela go na le metheo e re e latlhileng jalo ka kobetsitse gore gona re ba godisitsweng ke motse
1: jale ba morago tsena ba godisiwa ke batswadi ba bona ka bomong
0: go ba godisiwa ke batswadi ba bona ka bomong motlhomong ye mongwe godiswa ke mme e le ngwana wa moshanyana ntate ga yo bophelong ba ngwane eno na re a naganana dintho tse jalo di bakelang bana ga re bue ka taba ya dithethefatsi gape ge a nagana gore na ditholwana tsa teng ke difeng bophelong ba ngwana a ke re ngwana gao ko wena e etsang kgetho ka ena wena ngwana ga wa le mo ditsheletseng a balawane wa tla go mo fa malodi a mashome a mabedi a ya sekolong o ngwana o jalo o etsang ka malodi a mashome a mabedi a mme o tla kwa le bua le ga ke ba phela bophelo bo ke bophetseng
1: ke mokgwa ke e le go ke bona batswadi ba morago tse ba rusang bana gampe
0: o ne o sa fue tšhelete nakong e fetileng batswadi ba gantse ba o godisang
1: o ne e fue fela yo o lekaneng o reke mazimba be e fedile
0: wena o ga ntle gobane o na le dikarabo tsa ditaba tsena. di teng a ke go ntse o e e long democracy ha se bothata
1: ha se bothata ke mogwa ke reng
0: bothata ke lona batho
1: democracy ha ka ka ha o se ba ka ihlolele e a mane mo ngwana a sa ketelo a sa sa galengwe ka pa ha galengwe vele a mathela sponsoring o re vele ntate wa nshapa ma ha ba sa se bana o nwe o yentse ngwana monna pele o shapu
0: phiso zo ha re nepe ke itse democracy nna ha ke hopola ka tsebo ya ka ha gona mo ire ngwana a se galengwe ke a pele ya bobedi ke dumela ga ho ka bitsa mme mofoka mo le bomphato wa hae taba yeno ga nedi lena ka e buetsa yona go ngwana wa galengwa
1: ngwana wa galengwa
0: ha ona ngwane ka ba re phizo zo mo galemela ho fihla bosiu o mo shapa ya ba o mathela sepoliseng ya ba sepolisa se ya male ngwana jwa lore ska shapa ngwana ha fihla bosiu wa mo hlekefetse se ka tshwara lo sepolisa ke ya hana o lokela go bitse mme mo foka le bo mphato wa hae kwa ke ya kgolo tla e kgolo ha ile yena e tsho ka tsela ya mo futa o fika pa o fiphi zozo se polisa sona se thibela ditlolo tsa molao lo go kena dipake mo di sendietsa etse ya kere ho shapa ngwana a se tlolo ya molao empa ho gagatha ngwana ke tlolo ya molao hape phizozo ha o bua ka ngwana lesotho mo ngwana ke a le modikae
1: tlase ho le modation en sirubi
0: aha jalo o fumane hore wena o le dilemo di ma shome a mararo o ntse o dula henu ibile o nyetse o na le mosa bona henu mo ono
1: empa mhlenya ga ho ntse botsala ba nte re nyala ma habo go
0: ha o tla ba le lentswe le qatha ntlo ya banyalani ba batsha ka nnete o tswa motse o tswa motse ha o so le monna bale ile ba o aela o ye ha hao
1: wa utlwa o re bang aela batswadi
0: ho no thusana kana go ye
1: vele ke go ya mahetleng ke go ya mahetleng ke hulela ba ha ke hulela lapeng ke dula lapeng le mosadi le batswadi
0: ha
1: ona bothata mo
0: ha bo ntwa ya ngwezi le matsala e qadile kae
1: ah ke lona ba ba mogao tsena ba lona le bo matsala
0: ha ya qala ona jwale
1: khale le teng empa
0: nna ha ke hopola banyalani ba batsha ka nnete bana ba na le ha bona ke ba hona jwale ke bonang le tsofalla ka tlung le bana ba lona ngwana wa ha wa ba bitse mme wa ha mme wa hae a sa tsebo go ke ngkhono wae
1: ba ba ipule
0: a ya go tsofala ke tlhoka go itse mme mo foka
1: ke tla mo bitsa mme mo foka ha ba mo batla ke tla mo bitsa
0: eh go tla go hanana le taba ena mo se polisa ho ha nga mo sebetsi ya sona
1: ba buisa ma khotleng polisa ntso o shapa ngwana wa mogale mam ma khotla ba wa hlole o tswe mono ke ha bongwane eno
0: ha hona wa tse ba phiso zo ha o no dumelle mo hlomongwe no ka bula le mehala ya hao wa botsa mo mamedi ya reng o kila a shapa ngwana a ke ha o ntse ngwana dikotsi go hopola o shapa ngwana a so ntse ngwana dikotsi batswadi le bona bang kwa ke gale efo ba gagatha bana tswa le sepolisa se kena dipakeng ba batla hore sepolisa se thibela ha gale mangwa ngwana wa gale phizo zwa mpona ke mokae me wa ka wa ntse o mona ke ha ka motho a sa ikutlwa go ke mosadi a e ha hai
1: tata Mamedi re mo le bo happy leng ka ditaba tseo tsa senyesimane o tla gotla hape gore nya botshelela a tlo fatsa senyesimane a tlo bala ka senyesimane hape re fetisa tsebiso e potlakileng ke ena mona sposa sa Lesotho ka ofisi ya mafokisi ka hare ho toropo ya Maseru Pitso Crown se batlisa ka setopo sa monna se hakanyetswang dilemong tse 30 se fumanweng pela Bonomo House Maseru Mufu o fumane a apere tracksuit

ya Adidas entsho e mela e mesweu dieta tsa Riffy tse ntsho sepoti se setsho le jacket e grey. Mang kapa mang ya ka tsebang mofu a ka iponahatsa mafokising a Pitso Ground. Mamedi, metsotso e robedi fela re a lebile hore nyane ya hore nyane ya bobedi. Mo tofatsa na mama he ya re fihla hona teng. Sentse re lona bohle bohle he ba keteka matsatsi a bona a tswalo ka jeno le keteka matsatsi a bona a tswalo. Ha monate ka nnete, ha monate ka nnete le ha e le hara dirame tjena banna. Ke bona motho a mokalo ka Oshini ya Letche o kere ka tsatsi la hela tswalo ka jeno. Lerato Magasane, Grace, Leyawa, Themba Zonge, kamane ka Mahalisuku, Mamello le go Thodi, le bohle he bohle he ba ketekang. Le lona bana ba eme ka pela mabitla a hlameng ka tsatsing la ka jeno, Modimo a tlamelle maqeba a thobe dipelo. Re ne re boloka Sergeant Mothogo kamane ka Qwading. Le constable la mehleng se le phomolong jwalo banna. Le ena he moya wa hae wa badimo le bohle ba faetseng phomole ka kgotso mohaung wa Modimo. Re ka tsa tsena fela ke fetele mona.

O sa bina mtumaga mhlano fela refatswa le hore ena ya bobe ha re se behetse ntseng dipetsa pe. Monna ga bandi ba di mashona bela metsomedi wa ha motlo ikolo mafete nya dula nqodi maseru o hlanyele go tleng fela jole he ka la nne go dingena ya odimo a tloswa fela jole ka o gagatha motho le ho montsha dikotsi tse mpe. Me e metunya me ya ha a le ka setsing sa tlhabolo ya matshwaruwa mo a tlang hla gotla hape ka la le somela metsi supileng go dingena ye ho dimo tlhaloso e super fela ho sepolisa sa thibelo ya taolo ya merusuma feteng se le sa fumana tla le ho fela ya hore hona le monna ya gagathiweng hampe bosibung ba le mashome magago phupus le mosa sa di motoropong ya mafeteng ke mo he dipatiso di sibolletseng hore monna wa thaba tshweu ya ka mandi bo di mashome a manametso e mene o ne a dutse le basadi ba ho bang ka mmele toropong eo ya mafeteng ba ntse ba inyorolla ke mo mokiso wa ileng a fihla a befile haholo a nkile molamu wa lebetlela moo a ileng a re o qhala serankana seo kapa o tla qhala serankana seo ke moo he lehlatsipa le ileng la batla ho utlwana bothata bo hokae ya ba eo o se a le theosa ka lebetlela la wela fatshe. Mohe le tsatsipa le leng a plexus a spetlile mo ntseng le be wele ihlo ke dingaka hona teng ha mokusi wena he a letswe ke ditshepe mashangana 22 years o ga gatha monna ya di modi mashume a mana metso e mene o musi a hantle ka dilemo tsena tsa ha tsa le kanane tsena tsa ha man mo di neng ke pula ke na bana ba ba gona ba sa hlompha mogiri wo moputswa ha ba sa hlompha batswa di ba bona ha ba ke bona batswa di re fositse kae mo sa yana ka mandi mo le shimele metso e robong wa ha masana maseru le ena o metse nyewe ya o tlhekefetso ka motabo le ho qheketsa ntlo bo shodi le ho ntsha motho dikotsi tse mpe a le ke se ka setseng sa tlhabollo ya batshwaruwa ka morao hloleha ho itefella beile ya 2000 le ho beya paneng thepa ya boleng ba 100,000 kapa 50,000. Ka tla go tla pekela ho tsumele metso o mong kgoding yena ye ho di motlala ba super fela ha ofisi ya tshireletso ya bana le tekano maseru e ga thoko tropo e tla ba sa fela ka la Phupjane ka pogoring yana ya Phupjane ke mo tlala ba isopile mfela jwalo he ha mo sadie ka bandi ba di mo tsima magago a bontsha tle ke feditswe ka motabo le ho hlajwa ka thipa ke ena mokusiwa le moshankana yeno ya dimo di le sholometswe e robong dibatlisiso di sibolotse gore ka la pele Phupjane letlhatsipa le ne le ntse le le ha lona maemo a bophelo a se matle ke moo mo mokusiwa ka o tseba gore le ya kula a ileng a qhaqhale mati a kena le o tlhekefetsa ka motabo le ho nka fono ya letlhatsipa ke moo mokusiwa a ileng a gutla ka mora nako e sa fediseng pelo a gutla kapa a gutlisa fono ya ba o boela a le hlekefetsa ka motabo hape moo ha a gutla lekgetlo la boraro a ileng a le nyantsha botona ba hae. Monana 19 years o nyantsha mosadi a le modimo a shome a mararo a metso e supileng botona ba hae. Ke tshila tlantse tlalo isibe fela ka mora matsatsi a mane ka mora ho ketsahalo ya tlhekefetso mokosiwa o ile a fihla lapeng ha letlhatsipa ka sepheo sa ho mo hlekefetsa
ka motabo ke mo wa ile a boela batla fono ke mo satsipa li le nlahana ya ba o le hlaba ka thipa ka mokokotlo amoga mo mokgosiwa wile a baleha ka mogaketsa halo yeo e soto ya ba o siatuku ya neng a ikwahetse ka yona. Ka go lena ya phupuhe ke mo mo mokgosiwa ileng a fihla hapela peng la le hlatsipa empa fumana o sena batho ibile ho fetotswe loko wila kakale mati akena ya ba utswa dieta mekotla le di weight mokgosiwa he wila tshwa fela velo he ka la mashuma a mabina motso rum o robong ka pa mashuma bina motso mong kgweding ena ya phupu mo he a sotseng ho itefelela teng a theowela ka setseng.

Ha ho tloga mane ga ma fitting mo monna ka manje wa shuma ma ridi a metso e rubedi yo wa ha khabo e thaba tsweu ma fitting le na go sutswe flajol he ka polao ya motho talo e se fela hore hwile wa fitla tlaleo ka la pele go dingena ya phato e re monna le ba shuma bedi a metso e tsheletseng ho bona hala a hlabuwe ka ntho e bohale a gagathwa le ho tlepetswa ka majwe ke mo sposa se ileng sa potlakela sebakeng seno he sa fumana yeo e se e le mofu a rapaletse ka gagala kwa dibala madi setopo se ile sa iswa moshareng ya ba sposa he se simolola jwalo ka dipatlisiso tse o tuletseng hore motswalle wa moqosuwa o ile a qabana le mofu mothamahaneng motsekuwa ya ba mofu o mo bolaisa di o papina ke mo mo motswalle a ileng a mo bolalla hore mofu o mo bolaisitse di o papina bobedi moqosuwa le motswalle wa hae ba ile ba kopana le mofu tseleng ya baba mo otla ka majwe ka molamu lo ho mo hlaba ka ntho e bohale.

was your soul that touched us all.

hasella ha monate tjena e ka ba hono le kae le montseno ana u kile wa ema le wena ba tantsa le gwele ba tsuba wa le thunsa ana go hopotsa botshemba ha o tje kana le metso e le shume fela le skoto hantle ka mora hora ena ya boraro Kodina hlala fela jalo mazasi a robedi ke kgwedi ya phato selomo ke sa diketetse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng phato pudula marili ntumela hle mamedi ba selomo sa Sotho kudumedi sa mokobelo ngona mo dinonyana di dilang batho letsatsing lena la

nana ke lona la re dilata mabotsela renka tsa morao rao ga di atamesa ke di tlisa pela hao mono mamedi wa Salma sa Sotho hotle hotle mo mametseng Salma sa Sotho le hona teng o hopotsa sohle tsa di etsa la sa hola e bang o kile wa bapaki e bilang e bang o kile wa mengwa hao latsana tsa mofuto tsena o hopola tsohle tsa di etsa ha ka le bitso ke snate masoga mix ntse ke re hlae ke a hohla mamedi wa Salma sa Sotho le tsatsing lena le tsotsong yena e le shimele metse mede handle ka mora hore ena bo rao le nana le nala re dilata mabotsela ke tla le ba khotlomane hore nya bohlano mana jalo di pakeng tsa 90.8 megahertz 106.1 megahertz hai kwa no re refela boithabiso tsolo pele le thuto e tla tsamane hore nya bohlano re tla fetola mawa ke nke mogahlelo wa obedi e bilelwa ho qetela wa mino ga wa maseka o tontumela hore ke tle ke tsamaye le wena le mogahlelo ngwenwa bobedi re tla re pake thuto wa tsebare lebe le jwa le putswa ka jeno ba pore le bena number 8 ka mo gore tlaile ile nka teng tsatsi ba mohlomang ka karera stevesti nale na re tlo tlhagatsa majalo fihlala mane hore nya botshelela dula hlama medi wa Salma sa Sotho bana ke tlo nka tsona tsane tsa pele pele tlo tla ku watamesa ho tsona o suthisa sohle se ka pela hao o tsantsa fela hanyanyane dumela ke kene ka tlung ya hao ke re hla dumela mamedi wa Salma sa Sotho

0: me di dumelang.
1: Pelo tsamaya nna ke tlo go mametse pelo tsamo pompe House of Exile please under the Jimmy Cliff nga tlhaba hore
0: House of what?
1: House of Exile.
0: House of Exile.
1: Excel House of Excel ka Jimmy Cliff.
0: Oh on that.
1: Nga tlhaba hore ke di mametse newe.
0: Oh on that.
1: Ke le buile a hore.
0: Thank you.
1: Amen.
0: Ke metso se mashima mabedi le metso go bedi fela le Scott hantle ga re lebile mane horeng ya bohlano. Re nyane ya bohlano re tla le ba khutlo lena la re dilata mabotsela. Ke kana mo khatlelong wa bobedi wa lena no la ga wa maseka. Se ho leno lena na o tontumela nna le wena re tla re pakea thoto re sa mae. E ba mohlomong o hloka dipabi ka po o hloka metsi. Ka po sona se nwa maphodi mamedi wa Salma Sao so.
2: Re tla ja ka.
0: Ba ne nete se bile re tlo feta le jwa le puso. Ka jena ka tlo le ba kwana pele pele mo bungo mo somo ile ho kubela fela mashala ba ne ba ba so thobantsa di talenta sa bona ke bolela hona kwana mora o ga ona mba

sang ho potsa pejana di ntho di setsa hala letsatsi le sa chabana ko etelele batho ba sa tsama ba itsheba di rite kemetso tsela shimele metso e mehlano fela le skoto handle ka mora hora re re lebile mane hore nya bohlano ere ga motho re themba lame ono ka go bua le wena ona tsitsi sa maikutlo a re se siwe tadi mehle sheba ka ho nna hle mo kubelo ngona hore nyeno ya bahlano re tla le ba khutlo e be reng ka mogahlelo wa bedi wa o qetela wa letsatsi wa mmino wa kha wa maseka dumela hle ke sa maelo wena salmin sina sala sotho leza sin lena la kajeno mo kubelo ngona o motle

0: dumelle hle ku dumedise dumelle hle ku amuela hape wa mogahlelong wena wa bobedi mogahlelong wa kajene moqobelo ngona mo elore le hodimo re batla le sibethetse ba nete sebele ene re bo pusheng jalo ene re yeng jalo itse kajeno lena le thula le jale puso ana o sopakile thoto ana o sentse dipabi senwa maphodi mahlounyana banna ba bona moto pa me dijumela
1: a tsena go kuvela sa tsine jo go hanke se go etse ise swai khwai wa se tseba
0: a ke a se tseba mo ratuwa
1: Ha ba se ma ke o ba se ke sa mathole.
0: Eh,
1: ha ka se le a ke le ke go re ile me. Ke se ka o e sa le thole ka go go kutlwa ke o ke thonge ya.
0: Ke mo
1: mo he he bu he bu ho di se se to di se na. A se ke ne se ke tse ka mandulore. Ne wa tla buitse nne a se meri a ka mba a o thibe ka mo. Hala le mpanitse ba ga ke tla di etsa jwa go ba di mpanitse ra tse ke di entse empa e ke le tsheng ke ke le ga ntse go na le
0: o le
1: tsa majwa
0: a tsa majwa go ba ne re a le jwa le putswa
1: ay ay ay ke me le putswa mo le ke wa ga ke tla be ke tla fofa ke tla e tsaya
0: ke re bi da re a feta re a nampa e di kwana ka jwe
1: ay ay ko ha le nampa 3 ke le se o nampa 3 le nampa 4 nampa 5 ke o ku di go tla ka ha re ke go tsena thula mabota
0: ay ke go tla ka ha re hle
1: tu fo mo e la le ka lo fo mo ga po space
0: eh
1: a uno wa ho ne go le ne le thunya
0: ke re o nna le le thuntsa le wele
1: ke ne le thuntsa le wele go ra ho tla ka ga lo fo mo ga po space eh uno wa ho uno wa ho ntse ke ke gomba gomba a ke le mo ntate ana ba hla mo ga o ka ba bana ba ba ke re ke se gomba gomba le ke nne la ha manye o le ja e fela mo na le ba le
0: o ka he Ila ba mo sesane. Ke ga fihla le jale putswa ka maoto. A kile sengwa thwa. Mama di dumela.
2: Ke dela mme.
0: Dumela mme.
2: Kwa ga.
0: Ka mo ha ka bona ya jang?
2: Tsela han.
0: Eh mme.
2: Ah,

0: se ka sala le nna mo ha o le jolo
1: ke re se ka sala mo bi le ga fita ga number 18
0: ha he he ha o le ha ke sala mo ha
1: ke a khure hona teng
0: a go ra ke ma
1: ke tsama hantle
0: ke me ma motho ba se jana mane wa le tseba
1: ke go we yo ma we yo we e fa ha bua ka fane o kere e nna ke ba ke tsela ne la morao la na go tsa se
0: ke se ke tsela ha mo ma me di ma mo me a ba tsela ba di bua ntse ke sa itse ni
1: wa u kwa
0: ai se le nalo wena
1: ke kile mo ga tsiwa ba ka se
0: thank you
1: Mamedi dumela. Bua le nna hle.
2: Ya fela re tla lokisa.
1: Ke re ke tlo thuntsa fela re lo fihlana mpa itikwana ka jeno.
2: Ya fela re tla lokisa.
1: Ha ona ta ba.
2: Thank you mme wa ka.
1: Thank you ntate. Ke metsotso e le shimele motsole mong fela le skoto hantle ka mora hora e na hle ya bohlano. Nna le wena re tlo tsamaya ka jeno. Mamedi dumela.
2: Kolo, danki mmele ya hantle.
1: Hantle ntate wena o ya jwang?
2: Banna, ha o no ka mpona. Ha ke ne ke tloha ha ka toropo mone ke palame baesekele ke ya high school le nkileng ga matshediso e ne re ha e tsho jwalo e be ke ya ithewa baesekele ena ke be ya ka thoko mmila jwale ke tsosa le go ene
1: e be o thuntsa le go ele
2: jwale re ne re tsamaya re tsheletse ka dibaesekele re ne re ga ka dieta mono masiano ke mono o thwe ke nyewana ke re ke nyewa masiano ke mo o thwe ke kae
1: ga ke e tsebe ntate wa ka
2: Mazinoto, mazinoto,
1: oh,
2: man.
1: Oh, mazinoto, eh, yandate.
2: Eh, unona le dieta tse, dieta tse ne gidi gai kamono, sa size 16, le shume le mitu
1: itse. Et hiletzing.
2: Eh, ane gidi gwe te jwale, ete uwa mono ge ya uki enteng hai kwa na, iba di cho jwalo.
1: Yey!
2: Unoka gabwana gidi biya ka toko bai sikile tse na jwale, hoko bale kwe de kulu idi ya ema hadi sita mo.
1: Hoko bale kwe lintatuaka.
2: Anna buke ke ya me hantle ke ya botimo go go ke mo tshofa ke ntate tsikitsiki yo
1: ke go ya me le hantle ka thoko fela
2: hantle a ho
1: thank you ntate ntate mo koko go bela fela jalo metso tsenye le shimele metso me gago le skoto fela hantle ka mora hore ene ya bohlano ba tswa hore nyeno ya botshelela nna le wena re tla gwana ka jeno fela ke itse o paketso hle tselo rona le sona Bane nete sebele ka jeno ya mane mane thabentse putsa mane mo qoba musu o motsho ara bua ba re bana ba basotho ba etsa mashala hona teng wa tsa ba rafa ba la fa gauta na kwa sa bona sona tse ba nyo lo atla se penya le fatshe ba tsita ka odimo bona re ke ding tota bonta te ba o sebetsa ka thata ba o sebeletsa malapa e re hantse le dikela ya le ya le lo fihla dithabeng tsa mosheshe e be nna le wena re ntse re tsamaya e tsasela thota

0: Mohammed, dumelang.
1: Dumela mme wa ka she wa phela.
0: Ke mo hawe ka ba phela jwa mogatu ha?
1: Yo, wa go putsa mesedi ya rona.
0: Eh mme.
1: Ha di re tshwetsa ho lo duwe ya.
0: Ho lo duwe. A le go lele tshuba nne wa ka.
1: E simbala bana tshela bana bana bana tshela ba tsebe papadi.
0: Ha ba tsebe mmino, ha ba tsebe dipapadi, ha hona letho.
1: A hona go rue tse fatse nne ke le tsa kapsela ntse ya ho.
0: Thank you.
1: O wa le tsela se ma tse ka bona ka kwela ne.
0: Thank you mme.
1: Bye bye mami.
0: Thank you mme wa ka. Sala hamona ya re ha ke tadima ka ntla mo souwane ka bona fela hore nnete sebele le ya ntheketheke le ya madubatsana le ya hudikela hobane nako yona nnete sebele e tsamaile ebile e boela ntse e tsamaya se ka jeno re feta le jwa leputsa re amane nomorong ya number 8 ole o fihla hona teng wa tseba re hoe botle botle ba bana ba basotho ha ba sebetsa mono ba batla metsuntsunyana o le go fela go tuba mesie metsho ba etsa mashala mono ba etsa dikgauta tsena ba o tshwarisana ka matso ba ya hodimo le tlase jolo ka letsatsi le lona le ya hodimo le tlase le tshege ka ofela le tshabile ke a sella jena selelekela sena e re se re ho nna ke le dumedisa lona le bo buti le bo usi ba semba le ba ho ba ile mba phela na kwetelele bo si ba ntse mba phela na kwetelele bo si ba tlo phela na kwenyetelele bo si ba tshwara thipa ka bohaleng le lenhle.

mane mo ile go moswa motho wa tuwa mane mo ile go nete sebele ba isa mashala sala hamana te

tshwara mohoma. Setsana ba o tsoba o hula teo. Ba e hula ba tiisitse. Ba sa tsotelle. Ba ntsha lekote. Bomme ba o hlaola ka thata ka boitelo bohle. Bomme ba o emisa disabisabi. Bontate ba o lema ka matla.

0: Mohamed dumelang.
1: Dumela motuwa.
0: Dumela moratuwa.
1: Ba ke a utlwana ke a o sisinati kapa mantswe a lona a tshwana.
0: Ke ena nkgono.
1: Ke inati. Ha o rene ke tswa. O bua le nkgono wa hao, nkgono malema ha o thakisi. Ke kentse ke o mametse ngwana.
0: Ke a leboha hle moratuwa wa
1: ka. Ke ka utlwa le mme Masizana mane ha a kene, ka utlwa le ntate wa kwana ga ka Mashidiso ga ba sa ditsamayose ga ba na ntse ke o mametse
0: e o ntse o mametse tlhankgono
1: ee a wena ga o bina tsane tsa metlheng ya gale
0: ehe
1: ee botsa gantle ke a leboa ke no o suthela ba bane ke batle seke ka nama monotho
0: ee ya moratua
1: ga sane wa nkgono o mobua.
0: Thank you. Thank you, Nkgono.
1: Namai.
0: Go be fela jalo metsotso ye le shimele metsorobedi le skoto hantle ga re lebile mane ho renya botshelela.

le shimele metse mihlano le skoto fela re lebile hore nyenwe ya botshelela mamedi ya salma sa so thumina wenhle seka wenhle lena mamedi wa salma sa so thufihlana maone hore nya botshelela ona ha ichoche na wopedi ya tlatsa ha o ya le morithetho wa yona ke tla o jwetsa

Ke o dumedise mo mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, nna lebitso la ka ke Matshwene Rathulo, ke ngwanana wa ka mane ka Roma Maphotong. Tla re he ha metsotso ya rona e le 15, re furaletse hora ena ya botshelela, re tla be re o fa tsemeja e tla o nka jwalo ho fihlela ha metsotso ya rona e le 15, re lebile horeng ya bosupa, mo re tla be re o fa tshomo.

0: thotho ke dithuwa mafe ke yona ntho ene ile ya tlhaga ka pele obane le ntoba tsa tsama koloi nne ntse di le morago kona ga foko
1: ditheoeeeeeeeene
0: ga morago ga dikoloi ditlala gore dike di ba teng obane ka nako eno e ne le macarpentara e le di-buildera le ma-electrician ke ya gola obane ke letsa motlaka se ne santse di le te ke dumela le ga ke sa dumele gantle mpa ke dumela sethatong e ne le go aga e ne le bricklaying e le carpentry e le electricity e le maelectrician ke tshwana tse ileng tsa kala e ne ya motho mechanics e tlile ka morago nako e le dikoloi ditlalang gore di be teng mona gobane nakong tseng tsa metlheng ya kgale le dikoloi ne dile dilokisa ke magoa magoa na na tla mona e le ona tlolokisa dikoloi tseo tsa beng gadi bane basotho ba kere bane batlhile ba sena le
1: dikoloi
0: tseo tsekalo e yandat so ile ba yona ntho e bileng ya katelela e ntse gore taba tsaka di tsamaye ka tsela e jalo
1: ee
0: yandat
1: oa fitlha fokoti
0: ka fitlha fokoti
1: ya ba oetsa yona kgose o ne o ile go yona
0: ebile e re koetsa ga ke keta go ngola JC yaka ga ke keta go ngola JC ga ke rekane ebile re ngola ga ne re ngola ka bo october november na mono jale fokoti yona e bula ka august wa ukwane ke tlo dula nako eo kao fela go fitlhela mo se tlhatlhamang ka august ga re bula jale yaba ka ga ke ne ke le motho a etsang thotso yaba heso go a gaua go gaua lapeng jale ntate ya nagaga ka ga ne se ke se sekolong ya ba onketsa daka boy ya gae jale ne ke le daka boy ke duba daka ke dubaa ke ntse ke mo shebeletse ga ntse gaga mona itse ka tsatsi le leng a ile lunching o ne ga ile legako lena ka ntle fela ke gotsa go gawa ka ntle pele ebe utlwo gawa ka gare o ne a gaile ka ntle itse ga a gotla a fumana ke gaile ka gare ke se ke nyolotse a bona mona ke gaile gantle tsatsi le tlhatlhamang ke ga ke lo batla daka bo emo ale nna se ke
1: gaakaare
0: ke mo kileng ka ikala ka kala go ithuta go gaga teng ka baka tlaka tseba go gaga ke ile fokoti selemo sa ka sa pele le sa bobedi di-pil jopo tsa ka nna tse ne ke di etsa e ne le tsa go aga ke ne ke ruta mafokoti di-practical se mono fela ka baka intlafatsa kele ga ke re dibuka di teng oa balwa moo
1: fela na ene le kgose o e etseng ka
0: ne ke sa e etsa fela ka ganne e le ntho e sentse ke etsa ka bona go lebodilalilaebrary ke tsena o ka bala wa ithuta ka gore nataba tsa tsamao ele nna ke re nne ke rutiwe ke monna mosotho fela fela ke kene mone ke ithutile ke badile ke tsebile gore na taba tsa mogaga o di tsamaya jang yabajele se ke tswela pele le carpentry se ke etsa jele ka ga ke le sekolong ga o fitlha mo ntho ya pele ga o rutwa plumbing re ya e rutwa fela kabese ke ba plumbera mogagong mogagong ke tseba ke beya setene ke kenye mamati ke etse ntho engwe le engwe ke etse di-sealing ke be ke gulele kao fela ka lebaka la obane kele fokothimanile ga ke fitlha kabese ke ithuta ka dintho tse ngata kao fela ntse ke bala mono
1: aya
0: coseng yaka jale gobane ebile ne re etsa ga re le second year first year e ne e le ntho e general jena e o thusa e o rutang go sebedisa di-toolsi ntho tsena kao fela e le gona ba tla kala go tlhokomela gona kelelelo ya gago ba ka o isa fitting and turning kapa wa isa electricianeng kapa kore ntho tse ne le
1: jaloeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: gilata ka ipabula tabini zionu kaka tela kilegi situe mono te unyama kuluhi wabane nesente ki kenale kutukulu sisonya na yao sebidi salipani negariwa kituti nalipa esekile mkwata iya ndani
1: ya hako kutela mwaka unyana maane mworeni batwana wana wadila wawo sere walo ya sika ya otoki sato wayo
0: hee kubwete mwaneso haiba hono utibe ine haki haki kile kaka tswaka ya kasa osarifika kaka manu kukwa honale ndwengwe ete wa mwana haki kala haki kenaka le sutuka mu ke se ke ba di thari go na go ka fela ke lebeletse go hong kana ha itsahala ha go lobane le ha ka mane o tshwantse go ye o bona ha ka mane le bana ba ka mone ke itse maso hao a dikulu hao le se ke bela kwa ke hlatetse ha ka mone ka mahlatlo mangana ke thunya mono le ha o ka kena nyo mo bo mo eletse mo bone sedinya ne mo wa sheba nalane ya ka o tla fumana na ke hlatetse ka mahlatlo a maka ntse ke hlatlhaselwa ke di agency tsa mmuso mono ke thunya mono ba batla go mpola empa ntate modimo wa ka o la ntsheletsa go bana ne re ba keta o hlatsela mono ke hopola kana go engwe ha ke tla ketela go ba le natural night watchman ine la ba ile ba fihla mono ba fihla ba thunya bana ne bile se le puso nya masole ba nna go ke le bohloko ke ga mo tswalla ka segobe puso nye ya ka le wena monna ye ke keta o di amogana le a bua pele ke se

0: E ne le ka ntate mogetle ka LCD.
1: Ne ba satse ke tokolo event.
0: Ntate?
1: Ne ba satse ke tokolo
0: event. Ho etsala tjena nna, ha ke re nna, ke motho a ile a sa qabana qalong le ntate Thabane. Wa bona ka kepisi ya ka o ntse o bona na e ngotsweng. Ha ke qala ho qabana le ntate Thabane, ha ke qabana le yena na tjena, ke re a tsamaye a ye hae. Wa bona ke re ke hle ke re ntate Thabane a tsamaye o kgathetse. Ke ile ka qabana le ntate Thabane ka 2007. Ke ka 2008.
1: Ee, wa ke re.
0: 2006. Ke haeba se 2000, mafelong a 2007, ka naba ke bankalong ya 2008, se ke lebetse nako. Ho etsa ha le ho, e tle ke 2007 hobane e ne le hang ha ho ke ho kgutluwa dikgethong. Eba wa hopola hore ntate le ha motswalle ya ka a se ke a utlwa monate hle ha o tla ntshwarela ha utlwa taba tsena kekere ka nnete ena e taba ke nalane ya dipolotiki ke senyakwe ha ke re wa tseba ha re keta ha re ha uwa dikgethong tsa 2007 kobotate mo ntate Soulo ile a bang boparamente ka ntsepelela ke gwa tseba fela a eme ka mogogo
1: manemogogo
0: ee jale e ne le setho sa komiti e kgolo ntate ntshoulwa ke gwa tseba
1: ka
0: nako eno jale e re ga o se go kwa dikgethong kwana ke nna modula setulo wa lebatowa la stadium area wa pele ke nna modula setulo wa pele wa lebatowa ko bothateng jale ke ne ke le modula setulo ya baka lebatowa e ne se lebatowa la gona fela le ne e lelela ka ntate ka taba ntate Soulo ne re lela ka taba ntate Soulo ge le mabato a mangata gona motho enwa a eme kgatlhanong le mokgetho wa kobo thata ke le paramente wa yaba ke a tsamaya ke ya gongwa ke lebato wa la eso gore ke emo one ko o botsa gona gantle go e tsaya sengwang ka ntate Soulo ebile ke fumana ebile e le working committee a bile a le teng ebile ke beya taba tsena tsa gona tena ebe ba re go nna aya kannete taba ena ga o e tletla batla kopano ya komiti e kgolo gona re working committee fela ke ne ke gopola ene ebile ke ile mone le laborago wa tsaya beke eo ga e ka ya fela ya bantate Thabane le komiti ya gae ba tshwere sebo ka seipoente mona ke ya gwa kwa he a se ka ntho ga kantate Thabane ga ke re a bolela ka mokgwa ke leng lesodu ka teng ebileng ga e le gante ba ne ba ntloele fela ka 98 ke ne ke utswitse dienjene tsa dikoloi tsa mmuso jale ke re o ko bone botseketseke ba motho ga a sa tsebe ka dikoloi nna ke tseba dikoloi ga e bona ntho e nka ka e utswang ne nkanka utswa dibodipata o ua ka gore ke ntshitse engine ke utswitse engine e ngotsweng ko go bona motho a sa tsebeng nete sa empa ntho eo ya gore ebe o na ntho gake jale ke yone e ne etse gore ke ketelele ke tswile ko botateng ga ke keta go tswa ko ne ge le mane mo ke thunywang gape ke keta go tswa ko botateng fele wa bona batho ba bona gore ke tabane le bontate Thabane mo ba manonyana ba ba be ba batla gore tle ge kabane le ruri ke goa banyamanang ganago ga ke kabane le yena ke tla nonyaneng ga ke qeta go kabana le moo ke ga go romelwa masole mona a fitlha a tlhasela ga kamane
1: ona a batlang ka nako
0: ke ga ke re ke disebedisiwa tsa mmuso tsa ma LCD ke di sebedisa ba batla gore fela ke tle ke qabane le ruri le bontate Thabane ba nagana ege gore ke tlabe se ke re ke makobo tata ga e swanang tlhasetse fela ka ga ntate modimo ga se mošhanyana ga a fa senonyana thekeng gona nako tsatsing leo le batlilong tlhasela go bonagala nako eo ba reng ba thunya fela motho ke o tla ka kgombi wa le tawa mono ebile e staka ga e staka ba fitlha ba raga motho eno ka dieta mono ba rena o pake o ntsa paka mono molato keng gobane o ba sedisitse go thunya mona e ba ga motho eno e ba ba moraga ka dieta mono ebile wa tsamaya o stata koloi wa tsamaya motho eno ena motho eo e bane ma moraga ka dieta le pele a ya gore mane a ba sa ukwa modumo dithunya batho bano ba ne ba nkile thunya tse kgolo bano bana ga bantse ba mokgitlaka ka tsona mono jale motho ena o a tsamaya ule o tlaleha taba go otlwe ke masole mane charge office jale ga bamotsa e ne le batho ba nkileng dithunya ile ba ga ke keta go foka lona mone ka baka ukwa modumo wa dithunya yaba ke mogole ga o tsebie gore na batho ba neng ba nthunya mono ke bomang empa ga ke na taba ke ile ka phela ntate modimo o ntshegeleditse ngwaneso go fitlhela ana gore ke na ke nena ntse ke phela ba bangata ebile bona ba bangwe ba ne ntse ba ntlhasela mono ba bile ba tlhoile ba tsa ga ba sa leyo batho bana ba ketso tse di tshila ke bana ba tsamaile ba nsile
1: tsana bonjete se

Ke ya le dumedisa lona bana le nane o la tshomo le tsatsi lena mme ya le dumedisa nka thabo e kgolo ke ga hadi magauhelong kopele tshomo ya gona ya letsatsi lena e bitswa fela gore ke tshomo ya nana bolele ba ge ne re heba go tsibaka e le ngwana mogena le bitswa la hae e le masilo jwale masilo ho the ha e se e le mohlankana ya ba ntate wa hae wa mobolotsa ne abolla le bashimane ba ba ngata ha holo he ba khotsi baka jwale ho thwe hana kwa se fihlile ya hore jwale bashimane ba tswe mo phatong ba tle hae ya ba masilo ena o hana ho tswa a re o batla thebeana na bolele le dieta o batla tsana na bolele le dikobo le katiba le ha re sa tsebe hore na diphofolo tseo tso thwinki dinana bolele di fumane ha kae re tla di nka kae ya ba ke mona mo heka nete ntato wa haya sa tsebe ngona o tlaetsa jwang ba le ka ho moqekisa masilo a hana ha ba tle ntwe e fika pa efe e sinyana na bolele ho tsenetse o a diboletseng khele ba khotsi baka ntatae a tsieleha jwale ho thwe gaitse di ha e thakane a bolella batswadi ba hae hore ka nete ke tlo itlama hore ke mpe ke e mono ke tlo itela ke lo batla phofolo eno thuna na bolele ha ke e fumane ke tlatla le yona e le hore kgaitsedi ya ka tsebe ho tswa mophatong a fumane dintho tsenetse wa di batlang ya ba ka nete batswadi ba hae ba makala ba re wena o tlo enka ka ena na bolele ga ka nete ke aya ya ba heba khotsi ba ka ke bona mo he thakane a silang phofu ha qeta ho isila ba wetsa bohobe wetsa mofao hore atlana tsebe ho tsama aija abanka le metsi a re mohlomong o tla tloa a tsama bo mahwatate mo sena metsi ga go tsiba ka ho thotsa maile o tsama ile o tsama ile itse ha fihla kae kae aba fihla no kenye nngwe a bona letsha ya re ha fihla letshe mono ya ba ba go tsiba ka thakane wa binya o re

ho thweba le sale thotse le itse tu ha hona le haile nketswane ya reng a fetele pele ho thwe ya ba ka nete o maketse he ho thwe nining le tsala sisinya la sisinya metsi ana sisinya a sisinya ya ba wa ema ibile a ka phase ha qeta khutsa a bona sa bone hona le nthwe hlanga go ipotsana ho etsa hala qala ho tsho ya ba le tsale boetse le khutsitse hape ya ba o boetse a qalella hape a bina thakane a re

0: ba khotse ba ka hothu ha qeta ho tshwaralo ya ba ho hlaha setswatsana mane le thanks tswatsana ke nkhono a tsofetseng ha ho holo ba khotse ba nkhono a tsofetseng a bile nga le moputsa a tsofetseng ha holo ho thuitse ha hla mono thakana u kwa mo tshaba a bile ba tla o baleya ho thuya ba nkhono re
1: he thakane o batla mo na hatone o le mo

0: Was kann man daran fallen? O ba tlang hantlentle. Ya ba he, thakane bakgotsi ba ka wa mo hlalosetsa hore nkgono ke tlile mona ke tlo batla phoofolo e bitswang nana bolele. Kgaitsedi ya ka Masilo o mo phatong. Jwale o hana ho kgutla ha a batle ho tswa. O re o batla thebe ya nana bolele. O batla dieta tsa nana bolele. O batla dikobo tsa nana bolele. O batla katiba ya nana bolele. O batla le marumo a nana bolele. Jwale ha re tsebe hore na re tlo a fumana kae jwale ka nnete ke tlo mo batlela. Nkgono a makala re. Rona o lahlehile ngwanangwanaka. Ni nana bolele ni ja batho ha o tsene. Masino ena ha a tlekeng a tlo ipatela tsona dontseo tsa hae. Hwane ha ke utlwe hore na o nahana hore dinana bolele di tlo tswa kae dinana bolele le ja batho. Di tlo ja dinana bolele ha o tlo kgutla. Hela o kwantle mbazane. Jwale ya ba ka nnete Thakane o ka nnete o ba tsietsing hore oe. Ebe ke tlo etsa jwang hobane jwale kgaitsedi ya ka o hana ho tswa mane mophatong. Ho thwe ya ba setswatsana se go yena.
1: Ka mo tshanga le tsore kene.
0: Ho thwe Thakane o na tshaba o kena ka mono ka metsing. Ga na ebe ke tlo tseba ho tsamaya ka mono ke tlo etsa jwang ke tlo kena jwang.
1: A emo kene ha re ye. Ke tlo tshaga ka letsoho ha ona ntho e tla ho etsa letho ha re ye.
0: Ya ba nkgono o tshwara Thakane ka letsoho ba kena ka metsing ba theosa ba theosa. Itse ha ba fihla tlase mane Thakane a makala a fumana e le metsi a ommeng. Ho se go sena metsi le lefatshe e le motsi o moholo o bileng o nang le diotlwana. Fela ho sena le ha e le motho a sa bone le ha e le motho ka ntle fela matlwana e le matlo a maholo. Ho thwe ya ba nkgono re ho Thakane a re
1: wa bona batho ba bangata a metsi e meholo wa o bona. Ha hona batho ha hona motho le ha e le a le mong. Ba jwe ke dinana bolele hobane di ja batho mme le wena ha di ka o fumana di tlo ja. De ke tlo o kopa yona ko hore o tlo mamele ditaelo tsa ka. Ha o ka di mamela o tla phuloha.
0: Ya ba he bakgotsi ba ka Thakane wa bua ka nnete hore ka nnete nkgono ke tlo mamela ditaelo tsohle tsa hao. Ha ke na ho swetsa ho hang. Ya ba ka nnete Thakane o dula mono mo nkgono a itseng a dule teng ne le motsheare. Ya ba nkgono tsheka sekoti wa tsheka wa tsheka wa tsheka tsheka sekoti ha qeta ho se tsheka. Ya ba wa mongwathela o ga ja hla gore. Ya ba Thakane wa ja wa ja wa ja wa ja ha qeta ho ja. Ya ba nkgono o ga kene ka sekoting ka mono. Ya ba wa mo kwaela. Itse ha shwala ne tshwara bakgotsi ba ka tsa fihla dinana bolele. Thakane o kamane ka sekoting. Ho thwe nana boletsena ha di fihla ba ntse di re fela ho nkgono ntse di re Sintho senkga kae, Sintho senkga kae, Sintho senkga kae. Jwale he bakgotsi ba ka ba ho thwe ya ba nkgono
1: he le sekebe la mmakatsa dinana bona e se ka ba letla le taue. Le ukwa hona le semphumo ha hona semphu senkga mona. Hele, skemela nduma.
0: Ya ba ka nnete. Tsa dula dula, tsa dula dula, tsa dula dula itse hwane ya ba dintse di pota pota ka ofentse dire Sintho senkga kae, Simphu senkga kae, Simphu senkga kae. Bakgotsi ba ka ya ba ke mona mo heng kgono a qetellang a halefare.
1: Hele. Le a ntlhonia. Dile tsama o ya ikulela nda se ke hunile ke tsama le la ndale la lona. La adale na la lona le tsamisa le fula bengo. Pelu ena ka ibile ka na e ma hona e jina nya adale na la lona. Ke le ntwele go buela adale na la lona hle le ke le ntwele. He, la keme la ka hunna le tsene na se buse ka ka ya le.
0: A go tsiba ka ba ka neteng. Dinana bolele di a go bala ha ile bosibjwe le ho thune di gantsa mogatswana ha qala di khale ya fela.
2: go nona le mo di gantsang be go itse twala ka ka mona ka mo di gobetseng ka teng jole ya ba he ha bona go di se di khaleile ya ba he khono o re thakane atswe ya ba thakane wa tswa ka skoting ka mana ya ba gore a ikgethelelana bolela ya e ratang ya ba thakane o kgetha entle ha holo ya ba nkhono wa e bola ya ba e bua ba qeta ho e bua ya ba ba tsetela nama eno ya yona ya ba banka le koko ha ba qeta ho nka le koko a fa thakane le jwe le bogeletsana a re o tsamaye o mathe hore fela ha o bona ditlo ba ditlo sala morao ha o ka bona ditla fela o hlome le jwe lena fatshe o hlwele o dima lona le tla fetwa thaba ya ba thakane o etsa jwalo ka ha boleletswe ka nnete a tsama itse hwane a bona dinana bolela ditle di matha ya ba o hloma lejwe leno fatshe ha qeta o hloma ba hlwella ho dima lejwe leno ya ba le fetwa thaba entle e bogeletsana dina boleletsa ka tsa ga di a hlwa tsa chika di ri di a fata di diela thaba ao tsa hlolwa tsa ba tsa gwabala mono itse ha di gobetse ya ba ke mona mo he thakane a thewang itse ha thewa ba lejwe lena le khokela boloneng ba lona a lenka a matha le bolo lena lena leo itse dinana bolela ha bitswa tsa fumana thaba e le siwe tsa fumana thakane a le siyo tsa dula tsa ge dia molelekisa tsa tsila bala chaba ya ba thakane o di sila ba fihla ha ehe a fihla ka letlalo leno la nana bolele ya ba ka nnete ho etsiwa dintho tseno tseo masilo a itseng wa di batla tsa iswa mophatong a thaba ya ba ka nnete wa khutla o tla hae itse ha fihla ho thwe o ile a fa kgaitsedi ya ha thakane di gomotse le kgolo a mo lebowa ka mosebetsi ono wa moetseditseng ona ya ba ke tshoma ka mathetho tshoma ya rona letsatsi lena F

Metsotso e mmedi ka morao hora ya bosupa, sena ke sealemoya sa Lesotho, ditaba di balwa ke Puleng Sello. Motlatsi wa Tonakgolo Justice Nthume Majara o ipileditse ho setjhaba ho sebetsa mmoho ho fedisa tlhekefetso ya basadi ka hara naha. Justice Majara o entse boipiletso bona ha bua le baithuti ba sekolo se seholo sa setjhaba NUL, moo a supileng hore mmuso, setjhaba, mekgatlo, marena, basebeletsi ba setjhaba le batho ka bomong ba lokela ho sebetsa mmoho ho thibela tlhekefetso ya basadi. A re Lesotho le ntse le ntlafatsa mehato ya ho bopa leano le pharaletseng le tla arabela ditaba tsa tlhekefetso ya basadi leo tebello e leng hore le tla gakolwa ka Pudungwana selemong sena. Letona la Tekano, Batjha le Ntshetsopele ya Setjhaba Mohlomphehi Bitsoelo Sawana o re lekalang la habo le ntse le bopa mananeo a tlo ruta batjha ka boetapele le ditokelo tsa bophelo bo botle ba thari le thobalano. Ho sa le jwalo, ya tshwereng molepo e le motlatsi wa mookamedi NUL, Professor Motlatsi Molati, o re puisano ya Justice Majara le baithuti bana ba batjha ke nalane, a ipiletsa ho baithuti ho kenya tshebetsong tsohle tseo ba ithutileng tsona. Ha e mong wa baithuti Masentle Molapo a ipileditse ho mmuso ho fumana sesosa sa tlhekefetso ya basadi ka ha seo se tla thusa naha ho fumana tharollo ya moshwelella. Letona la Temo, Kanetso ya Dijo le Phepo e Nepahetseng, Mohlomphehi Sidibe Motjhobarwane, o re mmuso o rerile ho lema bonyane halofo ya mobu wa temo naha ka bophara selemong sena sa temo. Mohlomphehi Motjhobarwane o buile sena moketeng wa phano ya diterekere hafo Sobereya, moo a supileng hore mmuso o tlo tsosolosa ditsi tsa kwetliso ya dihwai ho di thusa ka tshebediso ya metjhini ya temo le ho abela sesole sa Lesotho le setsi sa tlhabollo ya batshwaruwa dipolasi tsa temo tsa Tshaditlama le Jametalana tse mafeteng le masego ka tatellano ho ntlafatsa tlhahiso ya dijo ka hara naha. Ho sa le jwalo, mongwedi e moholo lekaleng la tshireletso le polokeho ya setjhaba Monghadi Mpopo Tshwele o lebohile mmuso ka ho abela ditsi tsa tshireletso metjhini ya temo, a tshepisa ho sebetsa ka thata ho ntlafatsa tlhahiso ya dijo. Letona la Bohahlaudi, Dipapadi, Bonono le Botjhaba Mohlomphehi Mputi Mputi o re ke boikarabelo ba Basotho ba bapatsang letsholo la Re Bontshe Lesotho ho tsebahatsa moetlo, botjhaba, dijo le dibaka tse kgahlang tsa naha e le e meng ya mehato ya ho bapatsa Lesotho matjhabeng. Mohlomphehi Mputi o buile sena ha ho phatlalatswa bahlodi ba morero wa Re Bontshe Lesotho o hlophisitsweng ke koporasi ya

Tshehetso ya rona e le shume re furaletse hora ena ya bosupa mme tla re ha metsotso ya rona e le leshome le metso e mehlano re furaletse hora ena ya bosupa re tla be go fa tseba ka Lesotho e tla nka jwalo o fihlela orenyane ya borobedi mo teng re tla be go fa mmino wa Sesotho mme ona o tla fela orenyane ya borobo mo teng re tla be go fa ditaba tse phethelang letsatsi la kajeno.

0: خبر جوایز معصومون
1: mamedi ntumelele he ke hwehle ke be ke omeme go bele rona naneng le nala tsa baka lesotho ka jeno mme o tla gopola he ga go gopotsa molomodi a bago taba tsena jalo ka gao setse banana ebe ke sale ke a gola ke kgwedi fela e le nngwe le sekotonyana re fitlha mane mo lesotho le tla be le ipusa dikata dilemo tse ka godimo go mašome a tsheletseng a metsomene mme he taba eo ka e kadile mane mo kadileng go bua gorena mokana mofeswe o ile a sebetsa jwang go tloa manyesemane a kopa gore e be balekane mmogo le ene go fitlhelela mona mo e leng qetelelong ya bakelo boipuso ba lesotho boang kwa jale re bua ka mona ga botla gotlo empa gentate mofefo se rile ga di bua tsayane tsa gona re fitlhe buang le manyesemane le selekane kwa jale ga jale ga re gagamalele mane letsatsing la la nne godinyana ya lefu ya loii
2: ore
1: re fitlhile uang ule ga e tsala uang ga e sale re le tlasa tshireletso ya manyesemane
2: ee ya ntate ga ke re motlokwa ke leeto taba ena mamedi a ukwisisa gore go tlatla fitlha selemong seno sa 1966 ebile leeto mme ke kopa motlokwa ka jeno le ba mamedi re tle re qaleng ge ke re qale fela mona moo jwale lesotho le sele le tsetse le lamala wa motheo mpa gapele re fitlha mono tate re tla gopola gore lenaneng le fetileng mamedi tshagalo ke qeteletse moo jwale ge gutlelang go ba naga e bitswang High Commission Territory ka mantswe a bang protectorate kapa e e tshireletsweng ke motlotlei wa manyesemane ge se re le naga e amanang ka kotolo gape le motlotlei ka 1884 ke ka kgwedi ena borago ka lala 18 jwale ka molao re fetoga gore jwale re gotlela mane mo re na le dikamo le mofumagane
1: ka kotlolo
2: eele
1: ntho ne re sale re e koo
2: ee yantate
1: e senyena go gokela kapa
2: e leng ya paka ya kapaka bana ba re tsiletsa mme ole ga e tswa molao o ile ka bolela gore ke disannexation e leng ya e tswa ka 1883 ba he qatelelo ya lefa e kenywa tshebetsong gantle ka 1884 ntate jwale ka molao jwale ga ba High Commission Territory. Jwale mamedi o kwisisa gore ke pele le Botswana e le Botswana ba kopana ka seopeo se na le bona. Ee ya motlokwa ke pele bona ge re bikore gona re ile ga ba sebetsa le manyesemane re le naga bona ntse le tšhabake na tse ya goaneng ga fitlhela mona moo jwale le bona ba ile ba tlatla ba kena selekaneng se jalo ka lemong se e tlhatlhamang legore
1: se batla ka moga gona nako lena
2: ntho engwe le nngwe gona ne se re na le dimonyana jale tse isang lesome le metso tsheletseng wa banatate jela se re na le dikamano gantle le manyesemane le ga jale nakong ena lemo tsena tse e lesome le metso ka bang metso e merago o tloa ka 1871 le metso e mmedi kapa le metso e merago ntate 1871 go isa 1884 eo ga re gokela go ipuso ba rona kapa jale re gokelwa ke boleng ba rona boemo ba rona ba mantlha bo re neng re le ba lekanang kapa ba nang le setswalle le manyesemane ke gona ne se ntse re le ka pele ntate wa bona eya jale mobamedi re fitlhile mo re reng dilemo di lana tsa feta he re a tseba nto a eno a ithunyane se e fetile ya ba ka 1881 moganatsi wa re sia ya ba gong ka mogana le go thodi tate ya ba ka 1905 mogana le go thodi wa re sia gong ka mogana le tsiela o bedi le tsienyana
1: mamaregiwa
2: dija batho ke tolola
1: dikgwaelenka
2: ntate le yena a fitlha beya lesokwana ka 1913 ya ba le yena wa re sia le tsiela o bedi ya ba go kena mogana grefisi o ganile ntate o fitlhela ka 1939 ya ba go nka mogana mantata

0: Eya da. Ona theola mogotlongwana.
1: Eh.
0: Eh.
1: Se itse tsana manta.
0: Ke le fitse
1: wa lo bo mahalwa lo tu.
0: Tu lo rialo mo sa matlaki.
1: Sa matlaki. Ke na mahalwa ke moholo wa
0: beleng o ka nkwe. Eya ntate o kana ka moshimana letla moholo. Ho bana ke moholwane wa.
1: Wa
0: beleng ka ka phamu.
1: Oho.
0: Eya ntate. Eh, jale a theoa kwa na solo ho mentate. Bana ke fitse a sa re sile ka mona. Me he ya ba. Dipake mo ga tswa he hula ba le ditabang tse go tswang ngane. Ba tsa sebetswa ka magotla he le go tla le la phamela le sotho ne sentse le teng ka 19 le thewe ka 1938 ntate ba student high court
1: oho
0: e taba tseno le a tsa ke tse di sebeditswe ba hlokaetse ka 1940 ka kgwedi eno ya tshitwe ya ba ho ntse mo gana ga bashane ke lo kana tsa tsantsa thuisa mo gana mantata ya ba ke yena ntsa a tshwere e fela mari mantse ba tlo kena he ka mo ga go ditaba di fete go tla ka kgwedi eno ya pele ya selemo seno sa 1941 e ile go utse selemo tse ka mo le metso go bedi ntate go tloa 1941 go isa 1960 e yana wela ihle mo mamedi ditaba tse ngata he di arile ha holo na go nyena mfumadi mantseba ke na bolela ka ditaba tsa bo di commission tsa bo mo commission tsa pele ho mono mpa ba sotho ba ho pole go help ile mo kana letsi ya hlokala o na sa ile a amohela taba ya ne go hubele le gotla le eno la marena le ile tsang mo kana e moholo tlwa le mo kana e moholo yena a sebetsa le mosisi e ya da ke ono lo walu taba ya nane ya mo kana mshweshwe jwale mosisi ne le yena a ka o na le ka godimo mokane mogolo e ya ntate jwale
1: taba di isa o mokane mogolo mokane mogolo yena o tla
0: disa
1: setšhabeng sa gagwe ka mokane mogolo a itse wena o tla buisa nna ke tla buisa tšhaba sa ka ka mekgwa le meetlo ya
0: dike ntate jwale selemo mokana le gotlo dia ula a tlokala a sa entse a sa theile lekgotla leno mokana le tsia o na ile a ba le ke a hopola motlokwa keke gopotse ba mamedi ba gona gore mokana le tsia o na ile a ba le kgwao me aba etsa dipehelo tse pedi tsane tsene gege gore e tle ebe motho ke moemedi wa setšhaba o tshwanela ebe a fete dipehelo tse enong palo ya pele ebe gore ebe motho ya tshepagalang bokana bo bogolo bo a sa thekesele e ya ntate gore enese eno o nokeke ka letsia o nokeke wa e ya ntate ga o se ntho e tlamaya e buisanwe ga e kopo ga se kopo e tlile motho eno o tlamaya be jalo pele ya bobedi ebe yane ya gore ha e ba ntho eno a lone le re ke ntho e thweng ke boemedi ba setšhaba ga go be bobebe go ntsha motho ka mono ha a tletlebisa setšhaba molemong wa
1: tsonaebile
0: wa selisa wa ukamakana le tsia o na okwesisa democracy
1: ntateaoaosepalele mogene mogolo bana o dilebisasetšhaba sa
0: gae ke ntate jwale he legota leo la boeletsi he mamedi le la bitswa ba sotlhile national council le qaleng ka 1903 pele morerana le gotho di a tlhokala mme ga a tlhokala he ntate le ne se le sebeditse le ntse pokelo ena melao ya gone ya basotho e se e pokeletse kore ke molao ono melao eno ya le gotho ntate ga se ke melao e phutetse mekgwa le meetlo ke ntho ena ga o qala ka mane ka qalong go na le kagolo e o thweng ke molao wa meetlo wa basotho wa ukwatate ba e se ne se phuthetse ntho tseno qala ka tseo rona e leng mekgwa le meetlo ya rona ditlwaelo tsa rona jele e di etsa molao jele magoare wa gopola batho bano ba bamokana sofone a nagana ba tlo itsa mone bo masterata jale ba tlameya go gobeele ntho e ba ka shebang gore o ntho ena re sebedisa re ka bapisa ditaba le taba tsena tse tlang ka mona e kore go beele ntho eo e ka thusang go bona ee ya ntate le o tla thusa he gore ga go seo sebedisa ditaba go kobele ntho e latelo e
1: ngotswengle basotho mola wa bona o ne o sa ngotsebaga
0: o ngotswe ka
1: dipelongmme
0: o ne o sa tlhakowe oa tsebagala ga ona motho ya tla ga ke tsene gobane o rutwa go tlwa ka lapeng date o rutwa go tlwa godisong jale o mamedi ge tlege ge a bona bokana ba gona boile ba fetoga jwang he o fitlhela mofumadi mantshebo a dula he e le motshwaredi ke motshwaredi wa ntate wa go sana pereng eatate constantinus pereng se iso ntate ka 1938 o tlhaile ka lemoka 1938 mme ka selemo seo ga ntate wa ga ya tlhokagala o nana le lemo tse ka bampedi jale ya ba mofumadi mantshebo he o tshepelwa mosebetsi ono o kgethuwe motlo.

0: tswa mmane ba ba ba wana le khotla bafo ka mogong nalane tshwang ka di e ya ndate le ho he ka di le motsela tse re buang ka tsona tsa bo 1955 56 57 hula hata tlahla ma mogato o mong jwa le lona o bitswa Marematlou Party yana ke ya 1957
1: jwalo
0: bona se re na le ha re sa ba le re se re na le tshutsumetso jwale le ya ditlhopha tse ding tsa setšhaba go bana ka nako eno ne le megatlo ya setšhaba a ka e bejwa ee ya tate ne le megatlo ya setšhaba go ne o seo e le gore go na tlhike party ne ditshobitse
1: dipartyle
0: a tsa tla ba
1: dipartyae
0: megatlo e na le mabitso ee ya tate gore jwale megatlo ena e sebetsang teba tsa naga jwale bitsaka mabitso ano heng tate jwale ya bahe ka July 1958 ke mona moo jwale tlaleo ena ileng ya tlatla e ntseng ka botataisi bane ba professor David Cowan bo tlaleo eno e tlisang ka lekgotleng ka mona Mtlokwa jwale ke tlaleo e neng e tlo tla e fana ka setshwantsho sa gona seka molao wa motheo wa rona jale ntho ena ga ke re itse re batla matla a go tlatla iketsetsa melao e amantšha ba sena se basotho ka gape ka ee ya ntate jale ya bahe taba eo tlaleo eo e ya amogelwa ke lona le lekgotla le la setšhaba basotho nation council ee mme ya bahe ka selemo sona seo sa 1958 mmamedi jwale ba memelwa gore ba tla baye gona kwana London Mtlokwa ee go tlo go bobe le moifo o ya London kwana o ile o tshotla tlalego ena
1: ee
0: eya
1: datetshotla
0: taba ena mona ee goba dinaga tse ngata le ka morago go mono le pele go mono gagolo tsena tsa manyesemane o tla fumana gore tlhie London ne le baka se botlhokwa gago eya Mtlokwa ke gona moo jwale ga le ipile mona jwale bareng a ke le tleng kwano ke re tlo qoqa ke mona moo he yane keitse ke letona lane la ditaba tse yamane commonwealth le eo jale tlogong kwano ke tlo tla re shebisanang tla le wena mme ka nete ba fetse ba ya ka selemo seo sa 1958 ka November ee ya ntate ga re shebe gona moifo o ne o emelwa Mtlokwa moifo o ne o emetsenang mamedi e ne e le morena George Berry ee bababa go bagolo ba tla mogopola e le morena ke le boneng kwebe e le morena Mopedi Jonathane e le morena Labua Jonathane e le morena Samuel Madidi jale e le ena professor Cowan
1: a ne ntse a thusana ka tabatse
0: eeaga
1: se ka molao gona
0: ee ee a na ntse a thusana a tataisa ba jale ke setsibi sa molao wa motheo ee ya Mtlokwa ke setsibi sa molao wa motheo jale o ne a tataisa bana gore ga ke re se tla go betsa gore le tlale motlhomo molao wa motheo wa rona o ka ema tjena kapo a ema tjena kapo a ema tjena ee ga re jale a ba tataisa gona ne re sobe ka re ba le ntho eno ee ya Mtlokwa jale ga re sheba he gona moo gape go tlhophisitse go mofumagadi mokana e mogolo mofumagadi Mantshebo o santse a na leleto na santse a na leleto le poraefete la go ya mono ya ba jale go twe a empa le yena jale o tla kenela o tla ba teng mono ga a santse jalo ka gana santse a tla ba teng mono a santse a na le leeto leno le mobe ya mono le yena o tla kena moifong ee o tla kena
1: dipuisanongtse
0: tshwarelwang London ka tlaleo ena ee ee ya tate ka tlaleo ena jale le yena o tla ba le teng ka ga batho mono he mme ba sebetsa ditaba tsena mme ka ke gopola gante Mtlokwa gantse ke sheba taba tsena ka la 14 November 1958 go setho se seng sa ntlo ena ya ya ne bitswang House of Lords ya manyesemane e tlhie se ya botsana go utlwa go tho o na le moifo mona a ko tlho go jetse wena le tona gona go tho moifo ona wa ba sotlelang te ko ke o ee o tota o etsa
1: mmoale
0: ke maile a fana ka yona tlhaloso eno a tlale o ena ka nete le batlhomphei ba gopole gore hula ba le taba e tjena basotho ba kopa tjena mme ba ba le bona ba ba fa tumelo ya go ba tswele pele ba itse boithuto bono pele boithuto bono bo fedile mme batho bana ba teng mona gore ka jeno ba tlotla go tlotla go qalwa dipuisano ya ba dipuisano tseno hemtlo kwa di a qala ka matla he kala 18 November hona mane London in 1958 hona mane London e le go bana hle re bile le meife e mengata ntate e re bile le moifo kwana moifo wa pele jwa lone hle o isa uisa taba e tshware ya nyogeng re na le kopo ke mme jwale go tlotla re beya go lona ka jee re kopa gore re qalelele le rona re kene leetong la boipuso moya ono se ntse o foka-foka boipuso ka nako eno tata metlhe o foka gono jale mamedi go botlhokwa ga nalane na ge re ntse jwalo re tsebe gona ebile leeto ga e ka ba bantho ga e leeto le le
1: lengaa
0: andata se thwaletsatsi jale ke se ke balile moifo kona ba bangwe ba ka nna ba ba nang le rekod tse dingwe ba tla tlhang date ka tlatseletsa gona kae ke fela leeto le le tsamaile jalo o kwa re shebile taba ya molao wa rona wa motheo re shebile taba rona ba neng ba re emetse ka mono chere ke tlatla le direkote ka moso ka mono e ne se e se marena fela ke ntene tse le bitso ya lekgota la tšhaba fela kele se e se makana fela go ne tse o na le bana ba nentse ba kgethiwe ba bangwe bana bano ba bana ba ba rutei le ba emetseng megatlo eno ya setšhaba bana ba le teng ka moo ee ya date jale ke mona moifo ona cheba ge re utlwe thwe mokana la bua ona tlhe a thontsweng ntate mokgetlhe ka mono ore a kene moifo moo
1: e ne ntse e le mokgatlo o le moo bane ba le mokgatlhong le mokanabana
0: ba se mokgatlho
1: ka
0: 1958 bana ba se mokgatlhong le mong ke ena mtlokwa ntate le a bua go tlhalosa gore ka 1957 o ile a ba le mogopolo wa gore a ka kena a ka kena bisi le go tlala mahata mmogo empa ya ba mogopolo wa o fetogela ga ka o phetagatsa ee ena e ne e le fela e ne e le mongwe wa baeletsi ba mofumadimatsi ana ee ya date ka nako eno ee ke nete batho ba ngata ba ba na le go e tswaka tswaka gore kaekae ile ba setho sa le go tlala mahata mmo empa ka gona gona re tsela e re e fumanang ka teng
1: ula
0: ba le mogopolo tlhe o tshwajalo le bokenyane ngotswe ke nale seqeši o tshwadwalo tlheng ile a ba le mogopolo ono empa ga ka ba phetatsa eyata jalo kaa ee ka 1957 ula a bona 1957 re tseba gore ke mane go ile ka gola tlhama ka matlou jale maka matlou ya sa le teng o sona le lekgotla la mahata mo ka mane ba sutlen African Congress e leng ere ke mogatlho ono wa setšhaba o kwanetse le mogatlho wa setšhaba jalo ka ga e ntse ipitsa mogatlho
1: loaeeemogatlho
0: antle ga ba ipitse phate mogatlho ee ya ntate e 1958 ena jalo ka ke tlhoke go tho ke ntate mokgetlhana a thonya mokana la bua goreeno ga a be teng o na le teng o ne a ikenetse fela le mewa lerebe mpaisa le ka mona ba sa kgethela gore e be bongwe baeletsi ba mofumadi kwana matsing ee ya ntate ke sona seopego sa pele moifo wa pele ko ona bamamedi ga ke tsebe na ebe bana ba ileng ba etsa mosebetsi ona ba etsa ba cheka ba fata foundation kapa ba fata ba etsa motheo ga ngata o tla fona gore ga re se ba gopola le gopola se re gopola fela mone mo e se le kabang re gopola mone mo e se
1: leaona ba ile ba yamane ba fitlha ba cheka motheo ba beya lebelaela
0: motheo
1: ba se ba kwaetswe ke
0: baseeopaelwa ke bana se re lebetseng data ga re sa ba gopola le bona bathei bana ba bangwe tla fona bana ba sa ba gopola gore hela go ne o tse o na le bontate ss matete enaeno maka batlong ne o na le boma hela bo mokana samuel matete bana ba le teng moifong ono o tla fumana gore se ke ba lebala ba bangwe ga ba tsenagana mokana mopedi jone o thane ke mang jwale mokana ke le boneng koebe
1: ke mang jwale
0: mokana george bereng gana ke mang ja ba bagolwanyana e batla gopola ole a ka ba ka sena teng ka mane le ile a tsamaisong ya senate ka moo jale mmamedi ga ke bana ba londone mme taba ena ya tshetsetwa ya tshetsetwa ya tshetsetwa he gantle go ne go nagane gore ke itse ke November ke 1998 ke itse ke November 1958 mme di

0: puisano di atle ka di 1890 tsa tsitseta tsa tsitseta tsitseta ke mona mo rally motho ya neng a le teng mona ya wa musisi ya neng a bitswa Chaplin go ya neng a tlo hlahlama hula ba le le phekano nyana na go nya motho yo tung Chaplin hula ba le phekano e neng ya neng e go rally ba ba mala ka go le motho neng motho ke motho Africa bogwa na re dumela go na batho ba bona ba sa ka ba tleng ba empa ga le bona hula na ba le moifomong gape o lo ipelaetsa kwana kgatlhano le thomi ya motho eno empa ga ula ketetse magonyetsemana ile tswelela pele fela ka 1959 he ehlilola tlaba reetsa gore e bana ga e ba le jalo ka ga re tlole tlotla le iketsa melao jale ge tla tlameya go tla qala leeto la ntho eitswang self government. Self government ko jwale ge tle re bona batho ba ka tla ba ipuisa ba ba le dikgetho ba ba le ko re qalele re ikwetlisetse ntho ena ya bo dikgetho jalo ya ba go fela jwale gore megato e ya lona e tlebe e tle e kenele dikgetho e tlameba diphati
1: e
0: se ka ba megato ka e tla qala jwale taba ena diphati ya ba le kgotla la ba BAC ha e fetwa BCP.
1: Okay. Oh. Oh, ya ba se tlo ho Congress mane. Se tlo ho ba so tu
0: ba
1: ha yene le BAC.
0: ABC.
1: Ne bitswa ba so tu national at Congress.
0: Ha ke ka ofela di bitswa di party tsena ka ofela. Congress ena ka re
1: Congress ena ke
0: ntlela na le yona bo forthe kwana.
1: Oh,
0: ha ke retla ke ba Southern African Congress.
1: Ehe.
0: Ja loka ya le ka ba bang le ke bo Pan African Congress ya le ka ofa bana yo tla bona di party tsena tseleng tsa thewa kana kwena.
1: Mhm.
0: Ja le di ba le ba bang ba ile ba chepa ya ba ka April 1958 he le BNP yona ya thewa jwa. Mhm.
1: 1958.
0: Eh. 59.
1: Oh, ka 59.
0: Ka di 4 that. Ka di 4 sa April. 1959. Jwale ke ha jwale e ba holukisetswa ho kena mosetsi go moholoko wana ona o lukisetsa dikgetho jwale e go tlo ha ile mona re se rena le se ka molao theo re tlo tla ba le ntho ke self rule ke ya go jwale e tlo tla ena empa e tla bentse e tla be le mohato wa pele fela hore ka mona ka hare re se re ba le re sisinya hore re tle re be le bo ikemelo ka hore re iketsetse melao e busa naha tsa rona ga ukwa mtoko
1: ha ke go Juan ha ba ile taba ya ile a dumela ha ba ile kwa mo fa landa tsana ndi u tshi
0: eh ke ntate
1: ya ba go ba go go ai ya shewe o twa tsamanye
0: ba leetsa le me kha di party
1: leetsa di party
0: ke le tsetse ka matla a puso a tsekwa ke di party
1: heaven
0: eh ya le re hle re qalelle re bona na eh re ka tswa o tshwa ka dikgetho re ka tswa hore re ba le ba sotho ba utlwisise ba utlwisisetse la
1: enase re leshebe
0: pele re leshebe le practice ka mantswe a mangwe ke boikwetlisong ba gore ga ba se ba ipusa batho bana ba ka tseba gore ba etse jena eyatate jale ke selemo seo hendate that house owner le party jale go se le lebelo la gore jale go kenwe mojaong wa go tla ba le dikgetho hantle ne tshwanela e be ha dipuisano le tsa tswela pele hantle ne tshwanela e be di bile ka selemo sona seno sa 1959 ya tate ke ka lebaka lena o tla bona le lengolong lane la babishopo ya kereke katoliki ha ba bua ka yona mono ba ntse ba bua ka dikgetho tseno tsa selemo seno e le gobane ne di lebeletse gore di tla ba ka 1959 ya tate mme ha di a ba ka 1959 di bile selemo se hlahlamang ka 1960.
1: Eletsa pelenyana. Eletsa pele.
0: Tsana tseno eletsa pele fela eletsa go tsa di bagotla a ditereng.
1: Mhm. E ke re ke fela ile ha o qara o etswa ntho thong ke dikgetho jwa. E etsa magotla a wa stea a ditereng.
0: E ya ntate. E. E le gore mo mamedi re tloa mane mo jwale re neng re na le kaolo ena e neng e thongwa fela ya batho ba yang ka mono ka lekoteng lane. Jwale
1: ka ditsebo
0: ha ke bale ka mesebetsi ya bona le ditsebo ne tse dile
1: bana ba tlang ba tshwana le bana ba lokelang ba tle ka senati
0: ba ukaba e ba ka mana ba rutei ba ka motate mokgitlhe bana ba tswa sekolong jwale le bana ba teng ka gara setšhaba.

0: ba sentse ba hlahlahelletse
1: gamesebetsi e metle o bona motho eno
0: akaemela setšhaba gantle e babone go tla fona jele batho ngwana ba sa kgethwe kile a ka tshokaga le go tloa ka 1903 kwana ka mono ka lekgotleng la setšhaba e ne ntse e se marena fela a na se mang o ne o ntse o na le bathwana babatsa le matona a bona ke marena mangwe a
1: tsebangmorena
0: ga a tsamaya
1: le
0: ya tate o tla fona gore a kaekae ka naba ba ba ba nantse ba tlile le matona a bona le batho bo ne ntse ba nkua le bona baemedi ba setšhaba jalo tate ba fela jela ga ke re ga ba bitse ka moo motlokwa re se re ba bitsa e se le gore e se le ditho tsa
1: lekgotlaadicouncelor
0: o se o tla bona gore mabitso a mangwe a tla re councelor mang mange a tla re mang chief mang mang jalo jalo jalo e tsentse e le kao fapana jalo jalo mamedi re ntse re kgoba re tlereta pele e le gore boipuso ba rona mamedi ebile ke leeto le na le rereng ga se ntho ya letsatsi le lele go tseka matlana puso jale ge sa tseke ka ntwa ee gona ga re ya tseka ka ntwa ge a tsekile ka gore ge tsamaye leeto lena le go latela ka mokgomanye semana a
1: batlaa
0: na e le ditse ka teng go le tsamaye ka teng ee yata jale e le gore ge ka selemo seno sa 1960 bile dikgetho tseno e ne le dikgetho tsa magotla a ditereki e ne le gore a tlo tla a tsamaisa a kere jale motlhoko wa go gopole gore ka mora ga re le mmusongwane wa kapa kwa koloni ya kapa ule ga qala taba e ne ya gore go tlo go fitlha batho ba ne bo mokana sofone
1: bo
0: masterata go ile gwa etswa sepolesa wa thewa sepolesa sena sa sotho mme ga o na le masterata o na le o se o tlameya o be le police camp ga kere ba lekee le polisa le tla etsa dipatlisiso jale le tshware
1: mothoee
0: le moise motšhotise jaleise a lokise jale polisa le o mo tlhaise ka pela masterata
1: gorerega o tshwane le mane basotho mo re tlare re le banna ba basotho fela a motho o bone o ntse tenase
0: re mofa re mo ise ka pela morena mme legotla e se le morena le legotla
1: jale mone o tshwanela lepolisa
0: eeo se o na le motho e motho ke lepolisa jale o se o na le lepolisa dipakeng mona jale mme lepolisa leo ga le sa isa ga le sa sebetsa motho ena ka tselane yona re sebetsang ka
1: teng
0: o sa ile o mamelwa ke motho e mong kwana ya neng a le se jale ebile taba eo e se le yona ko gona mone mo re qadileng jale ge ditaba tsena tsa ditlolo tsa molao di nka nako e
1: telele
0: ele go sena le o sena le motho yone a dipakeng mona motlokwa ee jale dikgetho tseno mamedi di ke tatala mamedi dipalo ka moso ee gantse re tswela dikgetho tseno di botlhokwa a golobane ke tsona tsa motheo ga re gopole go he jale ke itse mane terekeng go se o na leke ntho tsena di bitswa tirike tsa ona di bitswa administrative districts ko ke tsela tsona tsene tse go se o na le mobuswana jale o se o na le yatla buisa mona a ikarabelela mona ya bona gore jale setereke moo ditaba di a phetagala jale o ka ke tho kere dikereke tsena tsa rona dikampo tsena tsa rona tse golo ehlile di kadiwe e le dikampo tsa mapolisa ee o tla gopola motlo wa ile kare go kadile ka ditereke tsane tse matsekare tse tlhano ya ba di ba supa ya banene di tlo ba robedi tlo ba robong ka dibe robong mogotlong thialala ke ya 1905 ee ya date e tlhatlhama bothabothe thabothe ke ya 1884 tsena tse dingwe ke tsa o tla gopola gore ke tsa pele
1: ja
0: tsa kala di le tlhano ke a kgolo o ka bolela masigu kapa thaba bosiu re bue ka mona ka tlase one otwe ke conspirat magaleng ya tate o bue ka kuting bue ka bere ya bue ka legeile jale empa ge tsabe sentse di tlotla
1: dieketsega
0: bo se o na le sena sa mafeteng so bale conspirating ke
1: magalesukaele
0: noka yane ke yane a ke tate e jale kutine e ke se ke e badile kutine le teng bile a tsatsa eketse ya jalo ge ka 1884 ya bao kena bothabothe

0: le yona ntse le kampo ya sepolisa
1: e le go mo ono fitlha kampo ya sepolisa o gae
0: e seba police campaign a ke go soa le tla ba le sebakaena sa tsamaiso masetarata
1: enoa
0: ke mosebetsi wa ona ko ofeng ona o masetarata jalo mametirike tsa gona ga tseba ga e ka eno le ya tsa qala ga di le robong oba thaba se ga ele a tlafitlha morago mona ga se re busa ka 1980 yatate ee qalele e le go ga ke se re na le masehu ga e sa bitso a thaba bosiuane se rena ga na le masehu chaile ona re ke masehu ke bereya ke leribe ke bothabothe ke yona mogotlo kitse ke yona 1905 ee yatate ke qatšha snake ke qothing ke mogalesuku ke
1: mafitetabatsekaeoseeaatabatseke
0: mma 1980
1: jale ga dikgetho tse di kala eno so ka ba teng thabatse
0: a eno sobe teng gantle um rona ba tlaileng pele go ipuso um ga e so mele leng kwana mašhaeng ga e so mašhaeng tate gantle ke baka sa mofuma kgaola seng ke opotse mokana wa mele e le gore a ntate o tsebe ke bona batho bana ba ganya baka seno sa eso ntate obane qatšha snake ga e ya felela ga e sena
1: mašaa
0: ee qatšha snake gantle lebitso la yona la mantlha ke qatšha snake ke ga tsholedi le
1: mašaaeeyatate
0: ga e somele le gona ga re tlaile
1: ee
0: re lemelele ga e somane mašai le bokana ba setlona ke natlhe mogana wa setlowa melele e ntse le mogana setlowa mašai ke qatšha snake ke nete ka tsamaiso jale e na ditereke tse ntšha gobane thabatseka ile a e tswa ka gore jwa le go qothwe dibaka tsa ditereke tsena tse dingka go fela ba tsayngke ba tloko
1: enkaenkile
0: kante e nang ka maseru enkile ka leribe ka bokatse ka bona ke leribe ee ya qotsa ka tlhakolane tate qatšha snake gapotse aolo ee jale ile enkile ditereke tse ngata ke magana setlowa mangata ga ona e kareng ko a setereki
1: senoke ka gona ntse o sena othong ke setereki seno ba e mole mo o felelam
0: e mole mo o fela ee wa tlokwa o felela
1: kaano o tsepilele ga ona o kareng ne tla ga o soeeotlonka baka tsamotlonka
0: baka tsamo ee ebile ka bomo um mogana la bua o nare ga batle gore a tlo o qabanya bana bana ba mogana wa gage kebe le ga ke tloetsa setriki sena sa ditshebeletso e leng sena tse re tshwara kana di-16ne se le seo le ga ke etsa setriki sena ke setriki sa watametsa ditshebeletso gobane ntate ga o tlwamane le ka pere ga o ya qatšha o tlameya goroba letsatsi leng o tla tlameya go roba letsatsi
1: lengle
0: ga o ya
1: mogokoreleribe
0: wa bona batho ba lena ba gole gakae ntate e re ne re nka gone kwana ga o etwa ga e somašai kwana ga o etwa ka dipere bua qatšhang tate tlile ba tla tloa tsatsing ena bao go robalwa ka gautlwile o seng go le go robala lega e la lamekang lane le itabataba la ee yatagobaletswa mono ka la go sane ke gona go tsuelelwang jele e tla gae ba tla fitlha ka tse dike ka mang jale ba palama dikolo e tlabe gona mole gofana ba fumana dibese teng jale di yaka kwana ka kampong a bona tate ke sebaka se
1: sekae
0: re hemtlokwa gete re tlotla ge ga re tswela pele re ta bontsha ga dikgetho tsenong tse batho ba ngata ba dirata tsenong fela gete re tle ka dipalo tsa tsona
1: epo
0: bontsha go sephetho jale diketsagala tse amana le sona tlabe sentse re tla ka tsona entate ga nako ya gonentse re dumelelasentse
1: re ya jalo fitlhelela re tla le go tsena tse ile tsa
0: kgetlhwaaa
1: kae go a etsala ang ratlagatlagatago fitlhelela re le mo
0: ehile leeto lela le na la boipuso mamedi ga ele a ba leeto le bobebe gagolo mme re ntse ka bomo gona ke na re tle re qale ka kotlolotlhe go wele mona mo rereng jale re qala ka puso ena ka molao ona wa motheo e le gore bamamedi ba tlamea go kwesisa go tla boipuso mona re tlile jwale re se re tlotla re tlamea gore beri kokotlela ka molao wa motheo e seng wana wa gona sosoto o ngotsweng
1: dipeloona
0: re se re o seona le ona wale wa segoa o mme dikgang dingata motlokwa re tlatla bua le ka tsone dikgang dingata tsa gona jale mona gantle mona gobaneng basotho ba ile ba re jena gobane mona one ba re jena gobane re ntse re lela le ka jeno gae ga o se o thapea gantle mo ga e se boa gone gantle ona bona le montsong re hanya eya re re tlere re do go le ge be fielwane mo
1: mo le fielwane mme e o fela lo bua lo e re ihle re qadile leto lena la ba ipuso le ntate mo bua le le bizola ka ke le ga nyampise ke motlo ka seboko ha se ke mogotlo mmane ha le tsama ke ba tsena tsentse re di bua ka mehla ke re ha ba ona le ditaba ka pa le di gang ka pa ba tla go tlatsetsa ka pa o tlometsa ga ka pa o sa dumela le tsone e le wena o dumelile o tle o ntshware o tlo tlhalosa mo o tseba empa he le di motho a tle ka ntho tshware ya e seng ka tlhofe na tatemoso wa kele o lokile bukela go etla ka e be go tsotla

0: motho ke o ubudutse magama o mo memadi atletse magama o foka ka ona fifing la pula o foka ka ona gwalo antsi a komela o khwefa kwa na lokwana o re bana ba batho ba felle mo patung ha ile ngwana nyeo le wa nyeo yena nete sale a se ka ba khutla o tlo khutle dikobo tsa hae fela le dipatlo tsa hae e itirela ha tshwanela a bineng ai ba tle ba mminele go bane na o tla ba a setse mo patung kwa na sa khutla gore thotsela ke seo se mongile moloi ntho ya mosotla tsubalala e tsama e mogahla ba nyamagweng ke tlong mo tsama isa sehlung ke bona gwale e bile e mohumetsa gwale motho ke o solo mong a wela ditsamba ha bo batlo motseba ba tsebe setopo moya o fedile lenaneo ke la mmino wa Sesotho lenaneo lena le tlhophela kgaso lefapheng lane la boithabiso le dipapadi athe nna lebitso la ka ke legangyampisi ke motlogo kwa ka seboko ke motho wa makogo wa mogalaka ke sebidi ke seala se gaule motonosi ga se a gaoa se tletse legogoba le motlha o sa tlhabiwang ga motho lefota le ntse leng ga dithutobolong mona le ge phu ba botlokwa ba e boa magapitla ke batho ba go golwa le dipudumaweng ga e se ke mane ga letjama mo o gata mabelete mabelete a le qakileng mogabolone le a tlisa kwana ga tlala gatela ona a tla gotla e le dithupula athe a mangwe a tla gotla a se a tseba le joko empa he mane madingwaneng morene mogolo ke morena qetho sekonyela ke re ke mmamarirele wa dikonyela selwane se maipoipo ge mankoko ba ga mmangwane le sia motlomo goba mongatha ba o fitlhile moqheša namane ye ntle e molala e ga e ga ile mokokoto sefubeng a ba a tsamaya go tlhola mogalagadi a tsamaya go tlhola jalo a ya lethota
1: banna he e re hausolo jalo ditaba di eme ka moo di emeng ka teng ngwana motho ke tloele go potapota setlhatlha sa phokojwe ntša diipatisitse kapa gona go ineakanya ka mafika le majwe ke tope santa lepaeng kapa koreng sa pitsi dikene panteng kapa tsa dikgomo di le mojaong mme ga tlhile a ke etsa jalo ke batla go nka mokorotlo pina ya banna le a tseba gore gona jale a ekadeile nyaka-nyaka o fetoile maofane taba di boetse setlwaeding

0: 家茶，
1: 喝了哇，
0: 啊，喝喝牛，我吃花瓜，啥你吃瓜，那瓜你吃哪瓜，喝妈妈的。

ere he ha ke bona hore letsatsi ke lena le sentse le ya maduwa tsana le ha ba ho dikela ko reng etswe ba re ke nthekitheke tsatsi la Maria ka mo he taba di leng ka teng tsatsi la Maria le dikela le fela ka se ka ja ke nyoloha ke ka mane ka ha mogihle kolone mono ha mema ka ditshweu ule a mema le yena a re hila monna tlokwano ba lebaka ba teng mona ka nyoloha ke bire ya mane ao ya ha mmamathe ebjale o tla e hana mmamathe ebjale oso o nka tso le letsheadi ha o qeta go feta teajeane moo o kena moo ha mogihle jale ke ire le lona batho ba batlang go mema ke bone ba bangwe ba sentse ba qaleletse nnete sale ka mane ka metulong so ntse go beuweng kgosi dibeng banna jale ke lebetse dinomoro tsa gae goba jale batho ba ile ba ntisetsa ba le mmalwanyana empa he o tla ntshwara mme wa ka re nne re gopotsane mme mantho le leng a ule yena o sa ntswetsitse ka mona ka thaba bosibu ka mane ka matlhatsa ntate mokgino thebele hela ntate thebele gana o ne o itse o qala o babeya tlhakane e kapone o itse ka la lefome le metso mene se ke lebetse wale gobane tlhoo ke motlotlo empa o tla nte o ntshware re bue he mogolo wa ka bana bana ba memakaditshweu ba tla re ngaka re namolele.

wa bjalo wa bona ntwa ya lwana mme o tshwanela ga o le ngaka o se ka ba ngakana ka hitla o tlhola o ka ba ngaka tšhitša fela thupa ga o itshireletse bana ba batho meleko e mengata mo lengopeng feta mona matla re dinotsi tsa semana banna re namolele ga di gometse goba ka nako ngwe o tla bona gore batho ba bangwe ba rata go sadisa batho ditaba kapo dintho ba o sebetse ko ba o sadise dintho gore ka seriti jale ke ka gona ka nako ngwe ke rehile batho ba modimo lona le le tshwanela ga o namola kapa ga motho a lwana o se ka thiba fela le wena o thibe o latlhela oba go tla o lematsa ka nako ngwe o ganela ga ba se ba re kgaola ebe ga e ba ba o kadile o latlhele go tswela pele feta mona ba tla re senyang mo banana re a tsamaya jale go kukela mogabo gone re sa ile bona batlhankana.

Namani ya kumukwa panya juwa kwa.

0: so amane go mo kopanya tlhopo
1: dira na mali motho vula mali motho amane go mo kopanya tlhopo dira na mali motho vula mali motho amane go mo kopanya tlhopo amane go mo kopanya tlhopo uma ola bana ka matsiso e
2: habisi ga ga tla se batlana nka le lutha ka malwa na mati di mati tsa bula sheba bana ha muti di batelya wa bunya na le masi di masene je ke mwana ka ga ya ka o ka sila tsa di mara ya na tsimo ai ho se pono no se di poti maganeng matwa machitana nirumuta nka liluta kama

0: amaziyisho namani akomuka fanyagwako
1: ahela
0: namani muzofu namani muzofu namani akomuka fanyagwako
1: ahela
0: namani muzofu
1: namani
0: namani akomuka
1: fanyagwako
0: watiba fanyagwako uma wana bana kama ziyisho namani akomuka fanyagwako
1: ahela
0: namani muzofu namani muzofu namani akomuka fanyagwako
1: ahela
0: namani muzofu
1: namani namani akomuka
0: fanyagwako
1: watiba
0: fanyagwako fanyagwako uma wana bana kama ziyisho namani akomuka fanyagwako
1: ahela
0: namani muzofu namani muzofu namani akomuka fanyagwako
1: ahela
0: namani muzofu namani
1: muzofu
0: namani akomuka fanyagwako namani akomuka fanyagwako uma wana bana kama ziyisho namani akomuka fanyagwako
2: nete ka mehla ke irise sa feelings ya hlola na mwana batho kana ka jola ke ntate ke sa fokola ka jola ke ntate ka hloka balai ka ba ka tsamaya ke laua ke meditaba tsa maung empa ha mwana mogena a laua mwana mofo wa ita bizo la ka ke le kha ke ampisi ke motho wa mogotlo mmane ka mehla ke ire ke ntate wa tibole ge thabile e ke re la hanga shwa ka paka bolawa bana le fula ka letsebiso bana ba ka letsebiso te bole ge thabile empa bana ba ka le le dipumolo me go le tsebo ngwana motho tanje ka belo manong ka bela bo matla ka bo me ha ka jane no nya ne fela tse phelang ka ditupo tsa batho ha ke itsa jina ke buisetsa dikoto mabalu.

Ditaba tsa hora ya borobong e bile e le tsona tse phethelang letsatsi sealemoyeng sa Lesotho o di ballwa ke Puleng Sello mo Mamedi Kgotso. Motlatsi wa Tonakgolo Justice Nthome Majara o ipileditse ho setjhaba ho sebetsa mmoho ho fedisa tlhekefetso ya basadi ka hara naha. Justice Majara o entse boipiletso bona ha a bua le baithuti ba batjha sekolong se seholo sa setjhaba NUL, moo a supileng hore mmuso, setjhaba, mekgatlo, marena le basebeletsi ba setjhaba le batho ka bomong ba lokela ho sebetsa mmoho ho thibela tlhekefetso ya basadi. A re Lesotho le ntse le ntlafatsa mehato ya ho bopa leano le pharaletseng le tla arabela ditaba tsa tlhekefetso ya basadi, mme tebello ke hore leano le jwalo le tla kgakolwa ka Pudungwana selemong sena. Letona la Tekano, Batjha le Ntshetsopele ya Setjhaba Mohlomphehi Biswell Sawana o re lekala la habo le ntse le bopa mananeo a tlo ruta batjha ka boetapele le ditokelo tsa bophelo bo botle ba thari le thobalano. Ho sa le jwalo, ya tshwereng molepo e le motlatsi wa mookamedi NUL Professor Motlatsi Moladi o re puisano ya Justice Majara le baithuti ke nalane, mme a ipiletsa ho baithuti ho kenya tshebetsong tsohle tseo ba ithutileng tsona. Ha e mong wa baithuti Mmasentle Molapo a ipileditse ho mmuso ho fumana sesosa sa tlhekefetso ya basadi ka ha seo se tla thusana ha ho fumana tharollo ya moshwelella. Letona la Temo, Kanetso ya Dijo le Phepo e nepahetseng Mohlomphehi Sedibe Motjhabarwane o re mmuso o rerile ho lema bonyane halefu ya mobu wa temo naha ka bophara selemong sena sa temo. Mohlomphehi Motjhabarwane o buile sena moketeng wa phano ya diterekere hafo Sobereya, moo a supileng hore mmuso o tlo tsosolosa ditsi tsa kwetliso ya dihwai ho di thusa ka tshebediso ya metjhini ya temo le ho abela sesole sa Lesotho le setsi sa tlhabollo ya batshwaruwa dipolasi tsa temo tsa Tshaditlama le Mejametalana tse Mafeteng le Maseru ka tatellano ho ntlafatsa tsa tlhahiso ya dijo. Ho sa le jwalo, mongodi e moholo lekaleng la tshireletso Monghadi Mpopo Tshwele o lebohile mmuso ka ho abela ditsi tsa tshireletso metjhini ya temo, a tshepisa ho sebetsa ka thata ho ntlafatsa tlhahiso ya dijo ka hara naha. Letona la Bohahlaudi, Dipapadi, Bonono le Botjhaba Mohlomphehi Mputi Mputi o re ke boikarabelo ba Basotho ba bapatsang letsholo la Re Bontshe Lesotho ho tsebahatsa moetlo, botjhaba, dijo le dibaka tse kgahlang tsa naha e le emeng ya mehato ya ho bapatsa Lesotho matjhabeng. Mohlomphehi Mputi o buile sena ha ho phatlalatswa bahlodi ba morero wa Re Bontshe Lesotho o hlophisitsweng ke Koporasi ya Ntlafatso ya Bohahlaudi Lesotho LTDC ka tshebedisano le sekolo se seholo sa Mahlale Limco Queen. A re marangrang a nolofaditse mekgwa yohle ya ho bapatsa Lesotho ka ho pheta dipale tsa naha dithaleng tse fapaneng tsa marangrang. Ya tshwereng molepo e le mookamedi LTDC, Mofumahadi Mamello Morojele o hlalositse ona e le mohato o motjha wa ho tsebisa lefatshe ka Lesotho, mme o reretswe ho matlafatsa batjha ka ho tsebahatsa ditalente tsa bona le ho ba kgothaletsa ho ba le seabo ditabeng tsa moetlo le botjhaba le ho pheta dipale tsa Lesotho marangrang. Ho sa le jwalo, mongodisi wa sekolo sa Limco Queen Mofumahadi Mateboho Morosi o bontshitse bohlokwa ba morero ona wa ho ba le seabo se seholo sa ho thehela batjha mesebetsi. A re Limco Queen e kwetlisa ba nang le seabo letsholong lena ka ditsebo tse kenyeletsang ho nka ditshwantsho. Ho tsa dipapadi, mokgatlo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto Lesotho o tjhetjisitse kopano ya selemo le selemo ya komiti e kgolo e tsamaisang papadi ya bolo ya maoto e neng e tlo tshwarelwa Maseru kajeno. Ho ya ka lengolo le ngolotsweng dihlopha, ho tjhetjiswa ha kopano ho bakile ke diphetoho tse nyenyane tse ntseng di etswa komiting ya tsamaiso, mme diphetoho tsena di lokelwa ho etswa pele ho tshwara kopano ya selemo le selemo ho netefatsa tsamaiso e hlakileng e tsitsitseng. Ho sa le jwalo, letsatsi le letjha la kopano le tla tsebiswa dihlopha tsohle hang ha ditshebeletso tse hlokahalang di phethetswe. Momamedi, ditaba tse phethelang letsatsi re di beha kgutlo mona, tse latelang tsena di hosane hoseng ka hora ya botshelela.

Plankton. Tobanu tepine ke batsa matsela mo ngati bang ka batsa batsa ka bakhati a maholo bona mtibo tshegetse bang a tsela go re ba ri ntse ditswela pele gona jo ale di ba petse fa pa ka nengjolo jo alo ba le ka ka tsiba go ba mona ke ka nqena le ka nqana ntate.

I guess it's funny.

ala shibele mithiru wonga fela mithutu tase la kashenu pata yola handla gele ba horeng ele shune bona mollo ena ke sa ne re nete sa le bona yo ke tsa ke tsimo bona wena o motho wa botsa maluka o tsa maka kwana ka molongwa motho wa di fire ka po motho wa mekato a boraro ipina tse ba kide mo ferefere tse pedi

dipejana ne ko nketse bana motho mo kalo ka mamba nna ne ko nketse mang handle mtibo ne ke mo nkile jwalo ha monna di manna mohlangarane ana re kaine phuka ya borwa re kaine ngwaneno abele o kae bona gore ke le shume wa tsiba go ngapa banking ka dipina tse mpedi tsa gajana tsa morao nyana o tantwelela na bana sa malefe.

0: don't test the dial.
1: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.

0: Hi, Led.
1: Kana ba tlo tsama set.
0: Ka o fela.
1: Se tshwana na sa khomo. Ha ho le ntate tsa ba bien, re hlakile hlakile ntate.
0: Wena o hlakile.
1: Sui. Ke go pa u dama se tsika thapelo. Modimo ntate, modimo moga, modimo mo ya halalela. Ntate modimo ke go le bana ba hao. Go ba tsiwa ga ba ba la mogona modimo ha re ne re kena ka go matlo ikwa re ipeta ka dikobo empa ka la ga to le mahau hao. Ntate

0: Hi, Letwe.
1: Kala rato la makete.
0: Kao fela?
1: Rechala na sako. Dumela ntate pitsa majwe.
0: Bela me.
1: O phela hantle ntate.
0: Ke a phela wena o phela jwang?
1: Ke phela hantle ntate. Ke kopa o le bua thapelo e ntseng ke nne ya pham. A se tsari jo tse monate. Le ntate dinela se fela se sika. Ga mare ha o fili mondia. A le bua nke go re magale ta thojana ka thabatseka.
0: A ke le bua.
1: Ka
0: le bua ntate.
2: Ka le rata le ka magete.
0: Ka o fela?
2: Ka tshaba na sa go. Mo de ba ntse tse hantla ja.
0: Ha.
2: Ke o ka hona le ntse ngwe ntshang ka dingwe ke ne ke nana ka ke te ba ba ne le tsatsi la moqebelo jo le tse.
0: Hey.
2: Ya u ka ha so ga wa phela hantle ga ha so ba ne le tsatsi la moqebelo o ntsha le dintsi ka dingwe.
0: Hey. E
2: tsile botata boteng.
0: Wa bona. Fela bo pepe e swibone boteng.
2: Hai se ba ka ke tlatla ba ho bopetse.
0: Oh, le tsena ka ntle mo go lona tsena.
2: A ke ka se ba ka ke a bopetse sa botswe. O tlo ba re ke khutla tabeng tsa matla ke le bo etha pelo. Ke re tsa mazwe.
0: E ntseng
2: ke ma. Ke ka
0: e E ntseng ke manda pelo.
2: Ah, jundo we networking. Ah.
0: Ah. Bua. Kanar network mo. Hey. Nezela o so sa ngutla o so re network.

0: Hi Letwe.
1: Ka la ga tlo ka magete.
0: Ka ofela.
1: Ke tsana sa go. Ba tsetsa tsamaye ere ke le bue ne a tsama masusa di je tso mona te ka go bulela mosetsi a tsatsela ka jeno ka thate. Ntate e bile la mogena se tsela se se tsha a kena a ile bua. Go khono magale tatho jana mongala palena a kena a ile bua. A latelwa ke nna ne mahlo ha shebele mo ke bile ke akwa.
0: O kwala ba bangwe na a o kene o fela go kwa.
1: Ka pa hona le motho a la kena ntate tsa mabeng ga mogao go ntshutumetse.
0: A na motho a ile a kena ka mogao go tshetse ka santhao.
1: Oho.
0: Ke go bona paise.
1: E ne ke re ke kwala mogahlelo ona wa go le bothateng.
0: Eh, ha hona bothata.
1: Ah, ha ke kwale maleta thojana, ha ke ntate ba kwale ba ke nna ke fida. Ehe. Ha ke ha hlaleng sa ntshantone.
0: Hlabeng sa ntho ke ka e jwale. Ke a ya ka e hlabeng sa ntho.
1: Asa ha la ke sa ga la ke sa ga e hlaba sele. Ba ne sa mane ha o butile ya ngwana a tsisa ha ke ha ha mo.
0: Oh.
1: Re tsa mare.
0: Mermela. O zo
1: ile. Re tsa mare.
0: Ntolte.
1: A a khotsa ke o mo itlanete.
0: Tla e bona, a hla.
1: Thank you,
0: Dad. I love you.

ke nako yane ya ba kokotang hle ke nako yane ya ba ipitikang ke nako yane ya ba fetisang ditsebiso ha le le se o tsi go bolela gore ha ona batho ba jwalo ha gana utlwa kae kae mo so motho a sa hlamoa hlaka tsebiso ha e ba tla ba teng go ba di fete ona jwalo ke nako ya tsona ke nako ya tsona ena ba kokotana ba ipitikang ga re etseng jalo tengwe le ngwetswe ka nako ya yona.

0: letwe
1: ba ba mme ba magaeng
0: ka o fela
1: e tsaba ga sa go mo le lebetsa mang
0: ndade
1: le bidira ga ke ndade yo ta le jino ga ga so ya ma tsi ka
0: ndade
1: o bela hande mo logo
0: Ai gona, wa lo wa tlo fukotsa bate ba njwa lo ba isa tlokweng kwa. Ai gona.
1: Oh, mo diva.
0: Eh, mo tlo tlo ba le marona metsi.
1: Oh, ha. Ya le tlo ma yini. Ye le yanja.
0: Tade.
1: Wa tlo mo giru di ma yanji.
0: Sentse ke phamisa meno.
1: Oh, wa tlo la yi u jo wa pa wa wa.
0: Ke ne ke le siyo pitsong mme ga ke a tseba tse builweng teng
1: ntse wape motho yo mole mong a yale mojiping a apagapalo wa apagapalo ke ntšampa e a apagang tsa gale a se ka nnete se ditaba tsa gae
0: o
1: ee jale nna ke kabe ke di ausmadiring ka tsenga
0: o ka tsatsi la mokete
1: gobane yeyeye ke ntate ke ota ne ke no ka ka sure jale nkgono ka sota ne ke ya magayane jale ga re ke ta jale ke bona ga go atela ka mokgo katso e tlabele ngata ka teng kempeki bja somadiri
0: ompo fetole le bitso kore wa bona
1: eo ke tsempeki ke fumane tape
0: ee wa bona heba ne tlabe feta tseba kato
1: a tsana ba di tsa ba yeng go pa se ja di ja maida go ga majanje
0: ndade
1: ma ya go ga majanje go di nyona e re le ka yana ma sa ka mke ba wa qetela le go bona na o di kaya ya ba to bua ka tsa sa ru ya mo na ndade di ka ka wa ga pe e ma ya ba yanja a ye go ga ne ga bongata le ba re ba go gotamba ba lo go go tla ba re na go sa tiye ga ba tla ka mo gipi ba ba petetse di dilo bolo ke tata bana ke zwipiri
0: e ya da
1: go ba nyo ya ba sa di yalo ba ta hala fela ga ba ba ga ba ba go le ya le ka di le ye le bona ba ba ba di jo e ya ha e ma ha go go di ha re go go di go ipidi ke na go sa re tiye mojitu di majanji ba debe zaba yoyi mojitu mo
0: dadi
1: ga ne di na la ma jo ma ida bo go ga ne tawa ke di ma ida bo go ga ne ga bunda de ga ma ga kwa na ga

ayilitwe ayilitwe hayilitwe.

0: kala ga tlo ka magete.
1: Ka fela?
0: Ka tsaba na sa go. A ma dume a fele ke re tsa mase. A bana ba hana hore. Ba ntse ba ba go tsela ka ba di di gamba ka ya ba go go tsena ba ipi. Ka. Ha ba bona le ntse di go timana ga yana ke pa gola. Wena o ke ba hauhele ka bo ke tswa.
1: Etsa se o tla ka ntse le paizi wena.
0: Eh ba gola yena ke tlo ba tima ka nnete. Ah, ke se ke leng ye ke le mona le ke futhile teng. Ke go ne le ka gara se ke tla ha o mona ntate. Ke tla go utla ke go nna gore tsatso jaanong a nna mme mongala pale.
1: Ha ke le bo.
0: Ke ba tima pa gola.